0: kwini
1: ni chante tano a dziti wino kushana tijawa tijawa shati bochi tswananga
0: ili Jesus nenze zekani
1: achao ai dzote tindi mutukwanya ni kuloko se tshela spy tike
0: ai ratsela come fit the boy right
1: Masi tshisa sanyani ya tepi ta bokolo mi ka tsala hiriko.
0: Thank you so
1: much.
0: Thank you so much. Asi
1: na ku bitha bo i chin.
0: Sta be
1: ta tsamo. Sta be. Kaise ka mana swara.
0: Thank you so much.
1: Thank you.
0: A je tsara fam tsabele da.
2: Mpukeni botle me.
0: Mpukeni minjani.
2: Mpukeni ta swivungu swa nona hari kwala ka rivala ku swona le khurweni.
0: La ka rivala la.
2: Brenda mreme mina danko.
0: Kese sine hlayisa kana mingayi simagunya phe. Je sarfa mthabelela.
3: Vula vala mungena ku bhalini.
0: Imloyo.
3: Viva blonda. Ponyo kama kho ba shawara block 7 at Katarina.
0: Ni kese sine at Katarina.
3: Danko.
0: Thank you baba. Sarafam Tabidila.
4: DJ Tlemi.
0: Imenalo.
4: Njani Pravin.
0: Esayisekile mjani wena?
4: Ah wena just ungu sanono ni msara ku anza muna rikwala Sadana Lounge la.
0: La Sadana Lounge la.
4: Ya ka kurukwale kan Sadana 25 le mgango wa tana kahle le.
0: Xilahla Richard Zambukeri.
4: Exactly.
0: Kesa swi hlayisa kan Pravin.
4: Ai xuma xuma ni Pravin ta swuma til 6 otoko mo ajwa mina. Bye bye.
0: Bye.
4: Thank you.
0: Tabelela.
5: Masofe.
0: Hey tata.
5: Njani na?
0: Shapa uzera.
5: Hey shapa man.
0: That's bad.
5: Hey, ni tafu ngisona na nikho kamdawo ma chere masofe mi.
0: Khatsa. Tabelela.
6: Ufikile tlemi.
0: Ufikile minjani?
6: Ufikile men tafu ngisona na ner la ka mopobela chamando la.
0: Hip hip.
6: Ure.
0: Ah no masilo fi jindlovu la chamando la.
6: Danko.
0: Thank you. Eka skem sir tara mingi sir pfumeleli. Ni ngena na la ka WhatsApp na ntwa la nyara banga kore banga tirisa xeng xa mburisha WhatsApp ku ba wa xa xandla kere ngoro ku leka me xwa sikrana. Emsumburu ku namuntla it's a blue Monday baba. Ebra sindar tara ngwa mga mi ami ara mkosi na la ngwa mi ara mtlangu ni michino njani. Ni bulana ngwe ami lo tsamela kona ka me benjani ma ya vik. Ngwa mi ku vote ni mkarime mi hlawula ba khansela ra mla ba ndzana ni ntsakela ku ba ba mirangela kona to wa dinteto. Mi ba hlawula hlawula sinjani mara vele.
7: Abshin klema DJ Mr. Party. Mavula vala mpfukene na ene dzi swi swona po fahla ma dzavuni ko kwa swa box ma ko tshila mina velina katsa
8: si ni tlhavela mavula vala u ni tlhavini ku ka ku bluma ndi bluma ndi ni khani mi ri khanda xi bazana xa morning business ri la ka ngova na muganga wa ndira e fry makamla i pasando wa nwana man posa lo
9: ni shelo le le tlemile wa DJ mavula vala tlhava tlhava ya no le bigisela ku antswana ku ndawu ta la girl section le ku suno ta la sinuma na Christian mama bia swi vula ke DJ Abza mina ku na unwa mina wona 326 wa swi mina a fa mbitli mina wa DJ tanko DJ le merishile la wona mi hlangana na Philippines machan tsama la dzinga 11 da la ni sire le GCRFM i dangi
0: Tabelela.
10: Digitle.
0: Abantu ba John.
10: Ma apply la ba wani la na masambala na mala mla na makhala batla.
0: Mm.
10: Na lettuce na spinach.
0: Yeah.
10: Mi mo bana mhlaka hi leswi la ya.
0: Mm.
10: E khavichi na tinyala na matamati so tshamba so vufile digitle. Danke hi vanhu ba John.
0: Kaso sna jaram jandoro.
10: Danko.
0: A danko. A jesa ram tabelela.
11: Bela DJ Tlemi.
0: Akutala.
11: Njani?
0: Hlasekile ngomwe.
11: Ayise fila ha swi xolana na kwala blockini ka skunyana e mandla wala kutsaka malole.
0: Mandla wala kutsaka marekela ka skunyana la.
11: Akutale.
0: Thank you mamu. Jezar vem tabelil.
12: Aw aw aw. Sakubona we DJ Khaba.
0: Yebo mtaka baba mabula ndlela Jesus dagule mashali.
12: Yile ngempela uyihle kanjani uke?
0: Ha kamnandi kakhulu wena ke lapho baba.
12: Ah nami hayi. Lekunandele la ishajeni nami.
0: Ah kumnandi bakunjalo.
12: Lekunandi

0: DJ Maivu fama kongwe na bazaya tapanya bazaya tapi tapi exukala ndawele tataka gym kana lo meso rani eh halaka gym araba umaraka gym ara eh bazaya tapanya bakusi ham ham pa Kwa kupapa wana music video wara sebele rao Shem vasti wakate Mchinole inga kora lakar sebele rao Shem yitura na msisi Iyina nziksa sunga zom kupana mchola Ambe kore semroi roche mikzerobe Rato la kachashwa nirome male menzako Arite kari kersara nyana nzako nje Nitundu kantangu wanyan ure hala Hile pili leka mdawula ni Hala ka mdawula hala Watiba isuchinse sunga zom kupana mchola Hila nga suwana kuna mena skota Kuchina nkini wa serious Njale nguanyam kupana mchola Mchorta na mikzerobe Shibe kalaka 21 minutes before the hour 5 o'clock ni buya na wena ni langu talabanga kwa namangani kwa Facebook. Hey, hey.
1: Inkari wa World Cup. Naswana kuna rito leringo. Inkari wa mina. Ulangute mintango. Ulanzela mintawa. Kubeja so oloba. So hatisa. So takisa. Kambe, akuna kuti isi waika kubeja. Situana, yimanyana unga sibeja. Tipekele minzingiso. Teresa mali hibuketa. Unga thongo risi kula sikeriwa. Unga lomi mali yobeja. Kubeja indela lenga rikuwe na wini shunga kuturela. Sho baba iku, akuna nsirelelo. Akuna kutela ukuma mali ya wena. Naswana, ingate kueba National Gambling Board. Leswa kutati isi seka. Ringeta kungena eka ngb.org.za utatisi seka leswa kushile nawe diphini kambe divampimo wawe loko swinga hatsakisi kubeja bela 0800 006 008 lama ima hungu yo huma eka National Gambling Board ya Afrika-Dzonga.
0: Babura sweswo hambiseri ta ri mikiseri a tsumela ku tala va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa maburi xa Facebook ni tsakisiwa hi swin'wanyana ni tsakisiwa hi rungula rin'wana ri vonaka la ni khensa swinene xiyeme ni ba mandla ya ni vuyelela ni khensile xiyeme rirhandzu ra n'wena ri ni endla munhu na mehe kasi ke a hi tsumela ku tala va nga rhanga va reacta kunene laha ka Facebook na ya ri ku reacta ni vula lava va nga fika va tirhisa blue thumb kumbe ku hi le ku fambeni kun'wana ka nongonoko na le ka mixo wa siku ra namuntlha na wa nga swi kota ku endla ta ri mikiseri rove loko u fika u hlangana na post liya ya GSRFM u fika u rhanga u pirisa lexiya xa rintiwu lexiya xa shap lexiya xa show laya lava nga tirhisa sweswo bokona la judgment moment shabalala na bona ngoma bona na bona tsoni senzalisi ni bona ile masene badzwande na bona richard bisi celebration tk masingi tlangela na mgwana ni bona ile na ngwe na mamalati khokana ni bona ile kona mana ngwana nga kona la e charles lwanga ni bona na ngwana le ngwana mana mabazana ni bona ile khona ni chimona bona ni bona kahle na mkhwanazi kwa mazala ni bona ile eric tari mbeng sokala bolwe na bona kahle khazamla give tshango mana bona manje so hlongwane ni bona kahle mana luga umuchidzela na bona risenga xichabo masengora botongwa mtoko visenja ukena bona tsikani phenomenon ni Calvin Makananisa na bona so boka makoshe ni bonile bazan one posa el similan imano no khubele ni bonile ngwena bo David Ndambukwa ni bonile ngwena Ron Manganyika bokisi ni bonile Walter Mkhwati ni bonile ngwena and Kesen Sunan ni ka Man Maria Khotola tisalan pinke ni bonile Sharon Hlahla ni bonile like mhlongo ni bonile ngwena John Wisto Salan ni bonile ngwena tisalan I love more Khotola ni bonile Sizakar Chadar Khotola ni bonile V wa sana ni bonile ngwena Linda Ngomaluleke ni bonile ngwena Lalan enke tabolo ni bona Mukhadi Julian ni bonile ngwena Walter Ngobe ni bonile Mjare botol tsala ga mavutsala and kesho le botol tsakona and bona ba la e visa ntlabane ne bona inongwena liking go bena bona and fanele Christine ne bona inongwena ba nga marise mo monile Winston Matsela ne bona Margaret ne bona ile e mafesi mlamza ne bona ile la bina island kesho na anwa ndabisa ka mswane ku kwa shine ne bona inongwena kesho swane ba mandla ne la bela bangofika ba imse ba go ku koma go le kufamela kungwe la ba tirisa blue thumb kaske so sus mercado banga kor banga afka batsala kunene marugula bona la ka Facebook kaske kor mala e mano sungla sungla e Richard Bisba go hotle melo DJ ko bela kusha bona bantsala kan ko bela kusha fika me kampambo e botlo do ki manule ke la kampambo la ne kesa snal ena il simela na ka makosha la ne tele le baba mthuru tsa ka tsa dir khotsa la robene ka shoko ba fusha ka tlebra Richard Bisba ku sala le ka mati ko skan kesel e mano ngana ka kona la ile ngon men ma ba su sala PLK la ba go e mo ning tlemelo DJ ko bela kusha bona bantsala kan ja sikela ka thoma la mana sukuna stemere ka mapobe am lungon tiba ka mthaba vile mo fusha ka tle ile ngon men ma ba su sala PLK ja mani mami chavala ukona na ina kurisile tlemlo djere ka bala pusha thani bedi modole ke la kamla mola la erik tana bera bolini abra namre mela karbala la pusha na judgment ba pusho ka judgment mani chavala la larsinga view ngoma bona ba kona ba kuba shumi bote ani ka bala pusha bana bana zala ka bala pusha le ngoma mani mabasa la PLK la pusha thani bedi modole ke la kamla mola tabeli akumbe la kama papila la pusho ka sei ngoma bona nirla ka sianda ba eta ba kum bote ajeni amala de khokana ba kona na bona ba kore sile tlemela de jack pokwana ba nzela ka kona de khashane e zaza tsepo mkhomi mogho natse mokhanatse wa buja ka tlema lo di gokwana ku sekala ka phapari ya bolobedi kwa gonzora R81 na cancer cancer mina shemba kora ba tsangwana mana phosela ba ku tsi ni tlabeli ni tlabeli mina mavrava lo wa ku fika mana bana ntsela ka ka ba ku shema na khabisa ra kola ka ngobe botiri ngobe ni laba yehlana botiri Richard Matela tlotlokwe laba buja ka tlema ba tsangwana mana phosa ni la ka ngobe mgangena nduna Ephraim Makamu gracias na ba bula ku na cancer tsi ni cancer ni ba mandari bela la ka ska ya mahlweni ba kona mabilo no no sesa la ba ku shungwana ri kola gumbana inona wa sesa minjani mara mabilo no no sesa ba kona tsikana filo mala kankore zamar ba kursi ele tlemelo dijan ka bela ku chamana ranzala ka ka bela ku chana nersen ma bondala ka mhlaba vile mina thoma sim dungwa si bambala ka mswanela ena le ngona mina ma ba sa kusuka la PLK la ba ba ka ba pusha ka tsikana filo mala kankore a zamane e ba kona mana ngona ngthaba kana ka bela I Philip Jones machaya ba ka FM ya dzinga village venta le popo province ka bela ku pusha vele machaya na mashonela machaya na rabera ni machaya ndo ri bonga manda tingona mianga khensani uni you need imana ba hlengwe laba ba ku kwala ka maphophe iswingwe DJ imana colonel kwala ka maphophe ke sa swinene imana colonel la ka mhlongo la colonel loko vula ro ya colonel no ta ku no to ku ta mhlongo la ndlebe ntamina la am se tana ke sa swibeka la ka ku tarte mena tenga se bo ra le ya ntlana ka ske ba kona mana ku kona makapela la ka shkwa ba kurula tse melo tjeno ka bala ku tsama na hlengwe la ka mabalana imana oska tinyo ka shgodola ka shkukwa na na ngwa swa mumu mko tsuri kwala ka gaura la ba pusha ka hlengwe ka makapela la ka shkukwa ni kesel man tsha ba fumara mena nne ka misho sa mthaba go bela go pusha mana bala tsa go masamba ra grand farm road zanwe ka mna mrodi na patu tsejo master munya ndo lwa nga manda nda ite ka tsatso go bona na ba go rishela tlemela tsi go bela go pusha eric tarmek sa la bolo la for course mati thomas la ka mswan la na class ke zan malo la ka la ka 14b hele ka homo la ba pusha ka tsai tsa ka rose machim dan ne rkwala ka mapayen ke sa sunan e kona mana ngwana nga kona la I ma face mla mza go rishela tlemela tsi go bela go pusha bana tsala ka go bela go pusha mo cancel la singa view tsi ka felo mala ka ngore zamane na mani sungulani la b9 la pusha ka tsai ma face mla mza ba ite ba go danko 100% baba kormana ema sengona botonga mtuku bakuri kobela kusha forward si shoka la anyan tomo na messia vicente shoka title la ibot edward kubaye arelela la relela la ka tomo la kesa zwino ni baba le ka tomo shikontreni ba mandani bela ka ske just fin hlokwana bakona na vhoriba tsela baku en kobela go ku dzela tlemelo dzi kuno ku famena wana kobela kusha bona vhanzela ka kobela kusha ema longa ri le ngona mena mabasa kusuka la plk la ya na si zeka ri chadir khotsa la robert ka sho ko title la kokwana wa shingwa bila la ka sho sana a pusha ka tlema njo swin hlokwana ner kwala ka sho sana inkomo ni kesile ne ba kona li dzi tsela ba kurisela tlemo na dzi kana ku tshabela ba dzi karven makana ni slash mbu fela na man longo ngari mana nhle kona ka mabalana la yana man hlungwane man hlungwane la ka ngobe a jamela one a vusha kahle man mhloteli dzi tsela ka ngobe a jamela one kesa swina ni ba kona mana ngona nga kona na ka mbela ku san jema kam ba kombi njana ba shume tlemo na dzi swi nwe ner kwala ka ndame ni kesa na bravo an ak kaske ba tsaba ka nomana ngwana ila ke mhlokora ba ba go morning tlemelo DJ wa matimba ka bela go tshaba bana tsa ka ndrozi machimtsela ka mapayela Alex Harare malo lekela ba bangola e papa mhlori se tsaka re tsadir khotsa la Robert ke shoka pfusha ka hle FM nya ngelane ila ke mhlongo ke sunene ila ke mhlongo go suka la ka shihoko anya ngelane ba mandlani bela kaske run lane ba kona na bona bogo me ri shile mo a tsena ka bela go pfusha ka bela go tshaba se nyele ko mafoto la B la 14B na se sim hlotele dzi dzi tsala ka ngobe jamela one na man grace makobele la gandana ka khana pfusha ka hle hi man lane vuke yena kwala ka ngobe mgangeno wa kama kama danko ranza ka thomas malike ba khona kusukela ka mavuza ba ku morning claim road jack fuki ss game mativula la ka masonganye la ha no andabe za the original kusukela ka mswane le na man grace makubele la ka khane la a vuja ka hle ranza ka thomas malike kusukela ka mavuza ku stone mazile le ba khona ba khona pusha mfana wa goshela ka mapubela man maria masonganye la na man chao ke bavula ka gym la ba vuja ka hle ku stone mazile le kusukela ka mjabula tlangelana ka shikwa ba ban cancel le shiron tsalsa ba khona ba khona sile claim road je ana ka ba ku pusha ku hlula makubele la ka nkora sfasonke na ku kwanjo la la itin la denis tlongana sfasonke nge and come back tell me rugby birthday eka kokwana Abel Mdungwa Mdungazi Maluleke na shikongomelo Maluleke la ka nkora sfa song kana telela nri happy ka bona mkate go ya tiro ai ba nail shem happy in kesa tsena Sharon Hlahla ni kesa tsena shem ne ba mandla bela ka skeko na vision tlhabanela ba ka hemo a tsena go mara go pfusha go mara go pfusha wise man ka katutelo la ya ka mabambe la new stand la na mamsi Rose Mahlaule kwala ka mtetetsa New Orleans center telela mi khasela ra wa hina Yolanda Katy we mabasa ni kesa tsena Vincent Tlhabane ni kesa ne ba mandla bela ka skeko go robara sta bo Devin Dabukwana la swin'we ni ri kwala Lost Richard ni khe swinene vo David endyambukwani la Lost Richard laha van'wana va ku le xitandani minjhani marivhele la xitandani la a va ku ri van'wanyani vhele va ku i mana bomba rosti nyiko lava ku ni kombela ku pfuxa malavela ndzelaka leyi ni kwanomeni mabasa la PLK la na sesima xudo gracious pepula river plants ni ta hitelela manes nkuna laha gadzingedzinga xitomani na ku pfuxa kahle i mana bomba losti nyiko kusukela ka homu 14 b va ku ri le botereki ngo ri ku fambeni kun'we va ri laha va yehlela Emmanuel Makhuvele va ku ri xele tlemirod jan kumbe la ku pfuxa Botimusa Makhuvele la ka xikuna ecopark ni pfuxa na papa majoko la ka xikukwana ni ta hitelela Hilas Bonyamin amukelo Makhuvele la ka makoxa la ku pfuxa kahle Emmanuel Matubias la ka makoxa ra hi mina Duncan khe swinene mangaxi wa best ni khe swinene mingisi rome wo rhandzeka ka ske Godfrey Chifura va ku ya together ni livonga mandla tin'wana miyanga emana n'wangananga kona ra i colin xuma la va ku ri xele tlemirod jan kumbe la ku pfuxa vulavula tsiraka nongonoko 326 Bot Nelson.

pfuxela na kokwana wa risima la ka bodela ni pfuxela na mhani Maria laha ka maswanganyi la a pfuxa kahle mana Oscar ti nyikiwa ka xigoda ni ri kwala xawe ni ri kwala ka xikokwana ni khensa swinene a hi lo krema mativa loko ni ze ni ku ti nyikiwa xigoda ko ta xawela ni khensa swinene kasi ka kona mani laha i soza isaya lava va ku va xume DJ Tlemi ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzela ka Samson maswanganyi laha ka dzingedzingelana Amos maamu laha ka dzingedzingelana maringa i mawelele la risinga view a pfuxa kahle isaya nkuna ni ri laha ka dzingedzingelana ni khensa swinene papa a hlayiseka ni kwala ka dzingedzingelana kasi ka kona mani kambela e Dennis Tungwane Fasong e vakarisele muhasi ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzela ka vanhu va rahanyi laha ka nkuri ka tomi xi ri ni hlahlaraka ka Fasong laha ka nkuri la na Eric Tarimeni laha bolweni laya va pfuxa kahle Dennis Tungwane ni ri kwala Fasong ni kombela ku tlhelemeleke bebeteka boti Abel Emaluleke la Fasong laha va kuli shemo ni khensa swinene e vakari manharu basile lava vakarisele tlhelemela dijeni ni kombela ku pfuxa mani makhumele laha gandzanani ka khani kokwana wa mikhenso laka mapuvela sis Agnes Mamarito laha B9 laha va pfuxa kahle manharu basile risima na hlulana ka mapuvela ni khensile given ngoma khazamula lava va kurixela tlemela dijeni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka masivo wa mino a ni kombela ku pfuxa boti mkhulu Thomas Mathebula kwala ka Mlamula laha Pastor Fanuel Baloyi kwala ka Mlamula na boti Thomson Mathebula kwala ka Mlamula va pfuxa kahle Khalanga kwala ka Mlamula ni khensa swinene Khalanga la ka Mlamula va ku dango tsi tlhava ni tlhava ni khensa swinene va kona Makhalvin Makananisa lava va kurixela tlemela dijeni na wena ni ri la Chimbufi a na ni gemurani eka GSR FM Shonzo 106.0 lexi ni kumaka hi xona je ni kombela ku pfuxa lizizi tlhala ka ngombe jamela once ka ni fanele mara ka nkura zamani na vanhu va rihanyo la ka nkuri ka Thomas Kessel Walter mkwati va kona va kurixela best party ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzela ka FM ya Nyagelani i like mhlongo na waterfall la midirendela ni khensa swinene va ku na khasiza ka richadi rikhotso la robeni ka xihoko na mama khensela la risinga view a pfuxa kahle Walter mkwati ni mani la Nyagelani ka xihoko mathemathe a va kona na vona va kurixele tlemerodije ni kombela ku pfuxa Walter mkwati la Nyagelani ka xihoko boti four star stolela ka ndindana na Ronald Masenyani Maluleke la ma wa block 9 va pfuxa kahle Richard Mathe kusuka la tlhotlhoka block 24 a kusuhi na ntshava ni khensile Margaret va kona va ku tsi tlhava ni tlhava mavulavalo ni kombela ku byela ku ni pfuxele vanhu va landzelaka FM ya vuhihla ankeri gyanibaloyi na va ri va rahanyelela ka nkuri ka tomu na papa mhlorisiza ka richadi rikhotso la robeni ka xihoko va pfuxa kahle mama fikile Margaret Khosa kusukela ka mungongomelani khensile va khona vananga ka wona na kambela ya a nwa ndavezi talava va kurixela hi tlemela dijeni kombela ku pfuxa ra rhandzeka Thomas Malek kusukela ka mavuza lexi budungwa ka bongwani na manungwana nga kona na siva ra gift joe kubai la ka mswana la va pfuxa kahle ya a nwa ndavezi kusuka le ka mswana ni khensa swinene a nwa ndavezi the original one va kona mana suku na stembele na kambela va kurixela hi tlemela dijeni kombela ku pfuxa leyi nin'wana mina mavaza kusuka la ka mdyavula la manes kuna la ka dzingedzingelana mana va khuvela vutima kusuka la ka section f ni kombela ku tlhelemela ka birthday ya ka vanhu va rendzelaka i mani la i Jamu Mabasa la ka mavalani la na tatana wile xigwatso la ka mapuvela Violet Mhlanga la ka siyandani la na mfundhisi Roni Xivambu la ka mswana va pfuxa kahle nonavela ro kahle kokwana wa khensiwe mana nsuku na sithembela na nkateko la ka mapuve a Lepompo Reni Jude Magoda va kona na vanhu va kurixela DJ Tlemi ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka ni kombela ku pfuxa mofaya laha ka mavuza la n'wa KS Hlongwani laha ka thoma la na mama khensela a risinga vhiya va pfuxa kahle hi Judi mana zwavudi ni ri kona ka dzingedzingkaya ku ri laha ka nengeza ni khe swinene mana zwavudi laha ka dzingedzingi laha kaya hi le ka nengeza au shem va kona mani la Eric Tarimeni la va kurixela muhasi ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka ni kombela ku pfuxa Dennis Hlongwani Sfasonke judgment wa xichavala la risinga vhiyu na tsakani rose maximize laha ka mapayeni laha va pfuxa kahle Eric Tarimeni ni ri la bolweni Robert Majuvani va kona na va ku va xume muhaxi ni kombela ku pfuxa nyeleti baloyi la ka mkhomela sestinyiko maluleke la ka ngovela na kokwani Hlongwani la ka nkomo lava pfuxa kahle Majuvani ni ri kwala ka nkomo ni khe swinene Majuvani la ka nkomo ekona mani laha ekulani Irene Stole va kurixele tlemela tijeni kombela ku pfuxa n'wa mavona la ka siyandani la hani wa swihlangi i n'wa KS Hlongwani la ka thomola na judgment wa nyesi chavalala la risinga vhiya va pfuxa kahle n'wa Sam Sithole i mani Hlongwani la ka ngove ni khe swinene mani Hlongwani la ka ngovela hambiswiritano va kona mani mahlangana ku hlekela va ku Mr DJ ni kombela ku pfuxa vaandzelaka boti ban nandzumuni kweneke la ka mlinganise block 3 na botuwele rigidi la ka mlinganise block 3 na mansara chaki la ka mlinganise block 3 na ni kombela ku tlhelemela ka birthday ka Daniel Mabasa la risinga view na Violet na Mbewu ni Mhlanga la ka siyana la Roni Ximambu la ka mswana la a va pfuxa nonavela ro kahle hi n'wa zita mahlangana ku hleka hi starata emarula drive va ku danga mesa DJ kasike ekona vanhu nga kona ra Wisan Richard la va kurixela hi tlhelemela dijeni kombela ku pfuxa vanhu va rendzela ku pfuxa Wisan J Makamu la ka ndambi la Max Ncindani ngobeni la ka ndambi la na judgment wa Nchavala la risinga view pfuxa kahle iri Wisan Richard ni ri la ka home a 14 scene khe swinene hi Wisan Richard la ka home 14 scene kasike ekona Kenny Benz la a va kurixela hi tlhelemela dijeni kombela ku pfuxa vanhu va rendzela ku kombela ku pfuxa kokwani gabe la ka mkhegula wo tsotswe la ka makoxa la na kokwani paraka xirindza la ka mavalani la kokwani wa the junior ximomondiya la jelongo la va pfuxa kahle hi makhexi vongani i malungani mbetsa wa xigubu ni ri kwala ka xikokwani stadium khe swinene kasike ekona vananga kona la Vincent Hlabana ni ni ndze kona la khe swinene Vincent Hlabana va kona Kenneth Khambala va kurixela hi tlhelemela dijeni ku pfuka vanhu va rendzela kokwani makapuleka xikokwani ka rivini makana ni simbuve na Nelson Mabundaka Mhlava vhile ma va pfuxa kahle hi

Kenneth Kambane ene ri kona kambatoni khensile ka sikeva kona vanila la xitomanini manina silaka dzingedzinge lava ku va xumi tilembe loko dj a ku pfuki vana va landzelaka tsi ni kombela ku pfuxa mana bumba lesitinyiko laha ka huma 14 bay ni pfuxa na nkata swileva ntlhandla tiktok ya radio manixalati laha ka makoxa laha ni pfuxa na mana anakanya kokona wa ntsumi laha ka 14 a pfuxa kahle manese lava nkata sozaka dzingedzinge i nko huma vhulavhalo tsi a wu xem Abakona mana kamelana iman tabela lava ku vhari nongweri ro thendeliwa nga manda vakona kombela ku pfuxama zambala green farm rodzani wa rikhamene mrodi ene ndze kona la marani sete tsumula leswa ku duplicate vakona mana nga kona la no tlhavaka emaringa ka dzingi dzingi vakuri xile tlemero dzieni kombela ku pfuxama na vhandzela ka kombela ku pfuxa tlangela no mashiala jilongo na ya events semlonzo boti sambo la jilongo la na hiri nkate ku sambo e june vo pfuxa ka papa blessing maringa la ka dzingi dzingi nikhesuna ne maringa la ka dzingi dzingi la nbama ndali biyele ka skeko na mala mp denhlonis ndzale isi vakuri xile tlemero dzieni kombela ku pfuxama na vhandzela ka kombela ku pfuxa makala kwala ka homo a 14a na inos katapila kwala ka homo 14b na mapiri kwala ka homo 14 a ya vhupfuxa kahle hi ndzala ma respect kwala Gauteng ni khesuna ndzala ma respect kusukala Gauteng la ikona tisana na homo rikhotso vakuri xile master party mavuravara ni kombela ku pfuxa vana vandzela ka kombela ku pfuxa fm ya vuhehla ankele gian balo barbaranyi la ka nkuri ka tomo endla hi tala manjosi fen hlongwana ka xihosana va pfuxa kahle hi tisana na homo rikhotso kusukala ka xihoko anyagelani eka sikeya ku ri mani la i billy oshis ximbinyani va ku a ku pfuke mama khensi n'wi la ri singa view la ni ku pfuxa na mani makhuvele ka ndhambi ni ta hi tala na hi mana nsuku na sithembelela ka mapuvela va pfuxa kahle hi billy oshis ximbinyani kwala ka mapuve ehansi ka vukosi bya hosi siyandani mapuve block 18 i munhu wo rhandza ku basa swinene ni khensa swinene billy oshis kona vanhu la i lugao muchidzi va ku bva mani rirothe mabilo nono wa sesi va ku ri kombela ku pfuxa elisimilana ka makoxa la ni pfuxa na valoyi dlori petrosia la ka ngovela ni ta hi talela ithanibeti malo lekhela ka malamula va pfuxa kahle i nono wa sesi kusuka na gumbani la emasini vadzivandilo va kona ro va ku va ku swin'we ni ri kwala chakhuma maguvuni kona mani i nerisini mavundzi va ku tlembera tijerixile ni kombela ku pfuxa judgment wa vanyisi savala la ri singa view bot collen xumana ka mdyavula laha leni ngona mina mavasa kusuka la plk va pfuxa kahle emilongweni timani ra ka mhlava vavheleni va kona mani i masengwana botongwa mituku va ku swin'we ni ri kwala thembisa ka bava ya wisa njima kamu ai bana mina ba ku minjana va xumetile melodi jeni kombela ku pfuxa sesiwani timanyana la ka sikhonyana la tisana la marikhotso la ka xihoko la na mani mari ya rikhotso la ka magaba location va vuxa kahle wisa njima kamu ekusukala ka ndhambi ni khe swinene ekusukala ka ndhambi village va kona mani la i mukhadi julia va ku ri xile botlemi ni kombela ku pfuxa vanhu va landzelaka ni kombela ku pfuxa kokwana makapula la ka xikokwana na papa nandzu munhu benkweni ka laka vanengene isilana brenda marimi la karibala va vuxa kahle hi mana advice la ka n'wankhuwani minjana mari mana advice la ka n'wankhuwani va kona mafesi mlamuza va ku swin'we ni khensa swinene mafesi milandzu wa ku misaveni nchumu un'wana un'wana u vekeriwe nkarhi laha hansi ka dyambu ni khensile hambi swi ta hi kwini wi mara a swi na mhaka ni khensile xa roni ma nga nyika bokisi va kona na vanhu va kuri xela tlemela tijeni kombela ku pfuxa tanibeti malulekela khamilamula laha mani makhuvela vutima kusukala gian 65 na luxiya cauke la ka mphakati laha va pfuxa kahle roni ma nga nyelelaka bokisi ni khe swinene ma vava roni ma nga nyelelaka bokisi laha va kona engeta balo va ku swin'wana ni ri kwala giyani a section f i mani loyi i engeta balo ni khe swinene engeta balo linda maluleke rikhotso va kuri xile tlemela tijeni master patch ni kombela ku pfuxa sikoni wa mina mani makhuvela engeta botirixi laka ndhambi la esikoni mani mariya ri khotsa la ka magaba location na mani eflora makhuvele lama wa block 9 va pfuxa kahle mama mhlori leyi ndyangu maluleke la robeni ka xihoko ni khensile ka sikeko ra mana i john wisto salani va ku ri xile tlemelo dj morning ni kombela ku pfuxa my teddy bear tisalani casti number wani la ka miyaxa la siyabonga laveko eka xitlhelani na vuleteri silent salani la ka miyaxa la va pfuxa kahle john wisto salani la ka xitlhelani khesinene john wisto mpho ramurifu va ku swin'we ni ri kwala byorani mulendzeni ndo livonga manda ti mama albi va kona na vona ni khensile ni mana mama albi a haixe ni ba mandla rivuyelela ka skem fanele wa goxa na vona va kona ni khensile na n'wina mani mari ya rikhotso va ku ri xele n'wana ngoni kombela ku pfuxa vana vandzela sikoni lindangoma ka ta botari chela ka ndhambi laha sikoni lindangoma loleke robeni ka xihoko na bot cation bolo yi la ka ndhambi lava pfuxa kahle hi mani mari ya rikhotso la ka magaba location khensa swinene ka skeko na mani n'wina ni n'wi tlhava ka na kambela allright ni pfumelele ni tatalela vowa mani i mfanele wa goxa lava ku ri xele mr patry tlhava ni tlhava vhulavhala na wena info ni khensile ni ba mandla rivuyelela vona fika va navelela la mama albi la ka xikokwana la va ku sikoni wa mina esikoni xa mina mana ri basile la ka mapuvela mantinyiko kokwana wa doxa la ka mapuvela na kokwana wa gwivani la ka thomo lava pfuxa kahle mama albi ni ri kwala ka xikokwana i nkomu muhaxi wa mina kha swinene mingiselo wa mo rhandzeka ka sikamu swiritana nkarhi wa hina wu vekela kha awara ya nhlanu henhla ka nhloko yi vhele yi ku ngo

0: hamza tara mixer rintlan ba mandar bi len kaza sunan gbaute karo tsala ti sha sha sala go kufela re shere mo aisha o se sala tsara eno go na kuma ng bedze ka jisa ra fam re tora ra shaka ba ku ba kahle ka tsondo wa 6.0 ka fam ka spoko ba ku ba kahle la ka audio streaming ya www.jisarfam.co.za ka sala ba sha tsala mixer ba ku ba ka ba 0607895 mok menaro en wete bere de bela orle an tsano nzeri uti ba mananga bi ko isikolo fara ka namtla namtla 8015 eto wete dia ya jun la mera magin de bera mok men bere ntse bu kulo tsala metsere ka siku hiro uti ba mananga bi ko isikolo fara ka namtla tabe mixer ka na ba 0607895 hi ba byela ku feliz anniversary kumbe feliz cumpleaños tsho swa inkwaso swa swikarhi swivula ku happy birthday tsi mo sungula ku bana belela la
1: feliz cumpleaños ka Daniel Mabata la singa view nele ka vatie vanie vanie te nambe u la ka si andani
0: yo
1: nele ka engetani ngonyama imkhaya wami ngala ka home 14 dila nele ka mfundisi tshigwati la ka ma Nega gaka mapu na ikwala beda kwana nzo ka tshono kwa zwe me umbe kala he
0: ayeni Mere feliz cumpleaños kamana
2: Aria Happy birthday ka engetan ngwenyama a 14B Happy birthday ka roni shivambu ka msana Happy birthday ka mbeu Mhlanga aka siandani na manena Violet Mhlanga aka siandani happy birthday ka malume wa mina la nga tswariwa manongo wa mina malume o ile xigwatso ka mapuvi happy birthday ka malume ta khupukile ri tavini le ku teni malume na hinkwavo la birthday aku na wona ni ri eka wona felicia anniversary vana hinkwavo a va navelela hi manana maria masanganyi kwala ka masanganyi kwala kwala a swi ta vobya ka holeni wa maxangu wa mpatso fambani mi ya wisa mese party
0: tese swi na nihlayisa kana ma
1: Thank you, Baba.
0: Mere feliz cumpleaños kamanda.
1: Feliz cumpleaños, é um fundo de guaço, né, que é uma puve. Fazer na tem no rongo. Não, é um quadro da birthday, é, com...
0: Ah, o show, só recebemos na guaça, isso é canal,
1: né? Show.
0: Bueno, si me feliz cumpleaños, comanda.
3: Ni kombela ku navelela vanhu lava landzelaka ngamlaya mina mfundisi MW Ngunyula kwala ka Mapuni niri aka bona abakuli ba bona la motala kokwa ndala wa swihlangisa hina niri nkulungwani dzonga xikwembu xivahlayisi kunavela ka bona ku humelela ku tsaka ka bona ku tsaka ka mina ni ku happy birthday kana Ivy Mathonsi mwana wa mina xo smile xo saseka kwala tlhelo ka mina kwala niri happy mwana nga xikwembu xikuhlayisi ni ku happy birthday ka vana va ka Mhlanga kwala ka Siyandhani lava birthday ya ku namuntlha xikwembu xivahlayisi kunavela ka vona ku humelela na vanhu hinkwavo lava birthday ya ku namuntlha niri ndhambi ya mukateko Ivaneli nkulungwani dzonga xikwembu xivahlayisi kunavela ka vona ku humelela a va neveleriwa hi mani Ngunyula xigwatsu vhi kwala ka Mapuni.
4: Ni kombela ku va navelela muhaxi wa mina ni ku happy birthday aka Daniel Mabasa a ri singa view, happy birthday ka Violet Nambeu Mhlanga aka Siyandhani, ni ku happy birthday ka Roni Xivambu ka Mswani. Mi naveleriwa hi mhani Mareva ka N'wadekeni va ri kwala ka Nhlani ke mhana Mdona Lavinkomu.
5: Ta ku happy birthday ka vanhu lava landzelaka, ku na Botroni Xivambu ka Mswani, kuna Violet Nambeu Mhlanga le aka Siyandhani, papa Daniel Mabasa a ri singa view, na hinkwavo lava birthday ku vana va le liki ngube na vehle.
0: Uma mir feliz kombelana skamala
6: feliz kopiano sikamandora Miss Chauki le aka Jimungala lume avukatini bya matimla ya mina kulani mhani Mhlengwe kulani mikula la ka Siyandhani ku na mutswari wa mina i mhani Davis mina ndeku aka Mhlanga kulani ka bama ntukulu wa ka Beambula kulani mhana hino mi ta kota ku hi hlayisa mi hi mamisa hi nga sikolo i mhani wa mhani no bayiza mhana mina mukon'wana ivi ni jikani ya le ka Mhswani le ve ku na mfundhisi Ronald Xivambula Makhutla kulani mi kula mi haxa vhangeli ya mahlweni ni tlhela ni vuya ka Mapuve ku na mfundhisi Wili Xigwatsu na n'wina kulani kulani mi haxa evhangeli ya mahlweni hi ta kota ku hundzuka va ri ku na Mhlengwe la a ti efe na n'wina kulani na lava ya velene blue ku mangete khatiki na vona fili xikopianosi na lava nga twa vona namuntlha hinkwavo loyi a ngo filish and copianos filish vexario ekokwani gaveni me ni le ka makoxa hi ngondo vula vala loyi ni nga n'wi rivala a ni khomeli swa tshika swi ku chupu kwala mihleketeni ekokwani gaveni ni kwala ka makoxa teka van'wani papa hi famba danko
0: bayaa maitotswi maitotswi
6: bayibayi vitivi ni buluka gomo ni pfuka ni bandichani ya ko
7: mana jim mo mo wa tsanda no mo gogwa tsi kwa tsanda mo malanga tsi mo katlalela kwa tsi tsanda mo tsana wuni ba tabula le tsela tsela ku mela
0: ke se se le se ka ba
7: a ke
0: tango pela mana wa bana wa pese na boti ka mer feliz kom dia nos kamana
8: ya mpa ebe big day e ka mana e ka mfundi se rone se ba mbule aka mswaba abakulu sinene mana
0: yo
8: if na one of them to see call them a kelwa la na a kulu sinene if na ba ka gonya mala 14 bill and wala a kulu sinene mativana if ni go to this day eka man eka mbewu tsanga that's a story wa mina Violet Mhlanga wa smile kuna na budget kwalani if ni go to this day eka papa mina mala papa squat wili ke na 1400 nda min meta ni driver am kamya wa dala papa nino rata sinene tsirambelweni ni kwa ba be dagwa na ba ba ba be dagwa na bona
9: Amirina hala java kama teke, aka usingove wa mtani. Sambi ya umu laka mwana butika, ili katili njima ya wena.
0: Kesa snena ane?
9: Iso na mwana butika.
0: Danko.
4: Happy birthday, eka wanda wa landa laku. Kuna njima... Kuna po Daniel Mabasa a ri singa view kuna Sisviolet na Mbewu Maringa ka Siyandani ivi ni ku Roni Chivambu ka Mswani ivi ni ku matsongo wa mina la ka Jim lama ni Doris Chauke ya humba happy birthday na hinkwavo i Marivombo n'wi ma vona nga Lasberg Danko.
10: Hepi hepi hepi ka mfundisi Roni ka Mswani vakula namuntlha ni le ka Violet wakula waka Mhlanga na Mbewu na ya wakula namuntlha hinkwavo laha vana va le laha ri ka Rubhava Rubhava na Marhanga ni empty wa ka Ndhambi na Gongwangu la Xivulani ka na Gukura Mali Danko.
11: Felix anniversary ka Roni Xivambu ka Mhlanga Violet na Mbewu Mhlanga va le ka Siyandani Mr Zama Daniel Mabasa a ri singa view boti Avele Maluleke a swi fasonge ni ta heteleli i bawuli xigwatsi ka mapfumi na hinkwako ko kwagwe vanhu ba
12: happy birthday ka boti lowa le 14A lowa le 14B a nga hlaya hi mufa ya mathonsi happy birthday ka yena. Happy birthday na le ka mani Violet kwele ka Siyandani. Happy birthday na le ka vanhu hinkwavo lava birthday yaku i mani burisa kwala ka mapayini nkomu
0: very feliz cumpleaños kamala
6: feliz cumpleaños eka mfundisi Willy Xigadzu le ka mapuve ku na Mbewu Mhlanga la ka Siyandani feliz cumpleaños eka Mr Daniel Mabasa le a ri singa view kuna Mandora Chauke aka Jim kuna Violet Mhlanga kwala ka Siyandani na hinkwavo lava kulaka namuhla hi ti 15 ta June hayi ri Ndhambi ya mukateko a yi vanele a vana va leliwa hi mani maxinzi kokwana wa ku hlula kusukela against 16 inkomu the DJ famba mi ya wisa
0: kese swina na ku mi relaxing ka ku hamuluku yini helo heyi
13: I'm going to go to the house. Na mfundisi xigwatsu na mhani Violet na n'wana wa vona ni ri a va kuri a va ri na siku ra kahle na vanhu va ka Jimo tanani ka William ni le ku kandzeni ka xigugu se tihove ni kandzeni ni le ku kandzeni ka xigugu ka dyiwa ni ka William dangeni
0: kesa swi na ni hlayisekani
13: thank you.

0: Nhlamulo Sambo avekwa endlwini yakwe ya makume emugangeni wa ka Dzingedzinge masalelo ya wa xinuna wa malembe ya makume mune mune vukhale ya fikele etikweni ra Afrika-Dzonga kusuka eRussia la unen'wana eka awara ya nkombo.
1: Harimarovela Funeral Services hi lahla mrhandziwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yinga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Kwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sikosese Wholesale endaka magezi Hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapani. EJoni hi kumeka Extension 4 ePenament Street opposite Botley Store kusuhi na Ravi Ridge. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kusuhi na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhi na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyisa Limpopo mahala hi xokoxoko 065-525-4253 Kumben 074-751-4932 Armarubela Funeral Services Take a chance. Eka tikhasimende ta Armarubela Funeral Services n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
2: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili buru nga fambu kaka ya varikona
3: ba pfuna eka kususa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula ma-business, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.
4: U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli. Va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va foyinela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
5: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La vana individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i ti kumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand, 100 rand i ti kumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170 30,000 rand. Kasi hina family plan leyi coveraka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandzi wa wena na vana va sikisi, leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i ti kumela 10,000 rand, 140 i ti kumela 15,000 rand, 180 u ti kumela 20,000 rand, 220 u ti kumela 30,000 rand. Va tlhela va va na Swibasa Plus Plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya gina eka 84, kasi loko u hakela 200 rand i ti kumela 10,000 rand, loko u hakela 200

0: njhani. Se swi fana leswiwani jup jup kahle kahle swi tikomba nga ku na maphorisa nga hambana na wona va tshama va ri busy swin'we hi ndlela leyo. Kasi loko a yi langutisa kahle ka ku ya emahlweni kahle ka ku khomu kahle n'wana wa 28 ntsena wa malembe ya Cape Town airport endzhaku ka loko a ta va kumu kahle na 150 wa swipami leswi va ku swikarhi swi hanya lava nga hetelela va kha ri hlamusela timhaka ta leswaku ri u yisiya ku hi swipami leswiwani kahle kahle u ta ti vonakarisa kahle ekhoto ka siku ra namuntlha a va kha hlamusela kahle ku ri u endla yini hi ndlela yona yaleyo. Kasi cawu ka rekhoto eka siku leriya ra wavutlhanu laha xikombelo xa ku xa bail va lavula kahle xixebe xiti yena a susuke kahle eka xaxamelo ya khoto ehenhla ya pulukwani. Gqweta ra yena Michael Khumalo ri byele khoto leswaku va thole gqweta lerikulu Lawrence Woods ku va teka kahle na ndzilo a yisa kahle emahlweni leyi nga ta va yi karhi yi vona ku ri loko se a vuyela khoto konaki ku ta va ku ri karhi ku endleka yini.
1: Alright, ke Mixers FM ya mahlweni ku nyiketa kahle swiviko swa mahungu leswi baka hi mukhomi leswa wona va yingiseri kasi madzanadzana ya vahlampfa va tiko ra Malawi lava nga khempa etindhawini ta Durban va le ku khandziyeni ka tibazi va tlhelela etikweni ra vona kumbexana eka rikwavo kasi va tikomba va tsakile ku va va tlhelela emakaya ya vona hikwalaho ka madzolonga ya rivengwe ehenhleni ka tinxaka tin'wana loko yi kha ri langutisa eka timhaka leti nga ku humeleleni kokwala tikweni ra yena ra Afrika-Dzonga. Lemuka Mr X leswaku ku sukusela vhiki leri nga hundza mabazi ma kha ma tleketla vaaki wa mtlhani kombisile leswaku ku na vaaki vo hundza 500 lava a va yime erivaleni ra swihahampfhuka lava va kongoma etikweni leri ra le Nigeria laha va kombisaka timhaka ta ku va na vo va lava va ka va tilulamiserile ku va va kha va tlhelelaka rikwavo hi ndlela yoleyo vikiseri. So hi swo swin'wana vhele Mr X ka nkarhi wa swi nga ku humeleleni va Malawi lavawani va kombisa ku ri na ntsako swinene ngopfu tanihileswi va va kha kombisa leswaku va le ku tlheleleni ka rikwavo mabazi ya karhi ku va tleketla ku tlhelela kahle eka rikwavo.
0: Ya kasi loko va yeka langusa swin'wana ku ya mahlweni kahle ka n'wanuna wa 16 na wa 13 wa malembe ya vukhale ukhumiwini endzhaku loko a yisa girlfriend ya yena ya 24 wa malembe ya vukhale yi lova hi nkarhi lowu a va ri ku holoveni evilavila va ri karhi hi nkarhi lowu wa ku holova lowa n'wanuna u ye a ya teka kahle emafurha a chela lowa n'wansati ivi a lumeka ndzilo lowa n'wansati a va a kha a tshwa hi ndlela hi yona
1: khomeleswaona endzhaku ko va fakela chefu leswaku dini tithasi okanaho siphungu na otwela thinjeni va dlayiwile hi manana wa vona wa 27 wa malembe loyi sweswi a khomiweke i nandzu wa ku dlaya a nga yangi na le nkosini wa vana vakwe hindlo leyi mhaka yin'wana ya ku va va swi of Mr X laha manana wa 27 wa malembe vukhala a nga hetelela teka xiboho xa ku chelela vana vakwe chefu laha humba yi nga vuya yi onela nkuma nkaku moya wa vana vambirhi lava va ka va luzekeliwe vutomi Mr X mhaka ku va va swinene ku nga va kha wu ya wu wisa kurhula ku ya mahlweni.
0: And loko va kha yilangusa xivangelo xa kona xa ku hikokwalaho ka yini endla sweswo ku va papa vana a nga ri ku hlayiseni ka vana ivi munhu a hetelela ku va kha herisa vutomi bya vana swi va swi nga tshamisekangi hi ndlela leyo. Kasi loko hi va kha hi langutisa kahle ku ya mahlweni ka mufambi hi ndlela a hlangana kahle na nghozi eka mixo siku ra namuntlha ku lovele munhu wun'we ka nghozi yo chavisa leyi nga humelela kahle kusuhi na xipurapura eka Malamulele. Ku na munhu wun'we a nga tlumbiwa hi xipandzamananga a hundza emisaveni eka gondzo ra R81 kusuka kahle xipurapura in front of settlement ku vikiwa leswaku xipandzamananga a xi ri karhi xi fika traka emahlweni ka xona loko xi ta jikela kahle etlhelo ka patu laha xi nga tlumba mufambi hi milenge a hundza emisaveni.
1: Right Gaming Sense FM i swo swin'wana swa swiviko swa mahungu leswi hi vaka hi khomele swona vayingiseri va mi va ku saseka eka mixo wa siku ra namuntlha eka xihondo xa 106.5 fa Mr X hlanganisa kahle lunghile ka second hour na xipani xa BBZ eka mixo wa siku ra namuntlha. Beautiful morning to you mixer, keep on tuning na ku dyisi mahlahahla vhele ka ri mixo ku tita ku nyika swikhedzekhedze swa mahungu swi tiva kahle ka nongonoko lowu hi va hi fuwe swinene ngopfu mahungu swikhedzekhedze swa nongonoko hi ndlela leyi mixeri kambeke Dr Joe Shirimani pain hambani na Afrika-Dzonga ni ku teka ni ku tlherisela kahle kwi malembe le ndzhaku ri a wu ri kwile ku huma tinsimu ta ku fana leswi na vanyosi u ya ni luma nyosi mperere tin'wana ta tinsimu leti
0: hi nga kula hi tona
1: bomba hi tona va fuwa va afro va Mr X nkarhi wa koho hina ke a vula ndzana
0: a yima hi ndzana
1: njhana a fa Mr X a mugavana nkhomu lunghile rixile.

0: Arsuka kahle ka psychology msayiko nkomati mawelele subira kona tuwanza leswa ku Germany Africa tsonga ribeka ka 45 what minutes mingi said suka kahle eka wa Ryan Nkombe nga Kensman lungile ka male pfane tlokomaka swa vulantsana leswa ku hita hle kuma kahle mahungu xitalo laka awara nonga hlaka hloko kana kona ku the big breakfast tsinzuka loko zeyi kuma mahungu ya awara nonga hlaka hloko swa vulantsana leswa ku leka wa Ryan Nkombe mingi sa family u kuma kahle www.justalafotosa de stima kahle ngwa miliki chaile na miliki shopping ya le kwalano a kontshule he mikarhi ya ku tala loko hi chayisa Mr X nghena hala maxopeni kuma kha ku pfulelo kahle GCR
1: ku ri ntlheni navela ni ku swi la ku vanhu lava va ri ku
0: niloko ri kha ni hakela mali ni tinga
1: ni nge he titwi
0: mina ku yingisela ka GCR va ku va ku why ni ku hi mina laha ku chayisaka
1: laa navela navela pela loko ni fika la
0: ntwa ya munhu u fana nyungutswa vhele ntirho wa yena Mr X
1: swiaku
0: olovela vhele ku va kha tirha ya hi mina mani Afrika-Dzonga yi nghenela kahle kwa tipolitiki kokwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga Mr X
1: ya namuntlha yi nghena kahle yi langutisa ku ri kwa tipolitiki loyi nga n'wi khoma eka siku ra namuntlha ku nga va ku ri Manike wena u n'wi pfapfarhuta ku antswa u ngo ta na yena hikwaleyo
0: okay va ri njhika yale ta hlangane hala tshayi i bandi xixexo Mr X hi loyi munhu loyi ku vulavulaka hi yena mingiseri eka siku ra namuntlha

0: ga 65 ga ginaga 84 o hakela 220 o dikumela 10000 rand 270 o dikumela 15000 rand ga 370 o dikumela 20000 rand ga 420 o dikumela 30000 rand ga waiting period ya refresh to get done is 6 months eka refra mango wa mova o haba waiting period logo o claim mali ya wena hi ku nyika ndzaka 48 hours ntsena titsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757. I nga tlhela u sendela email eka admin@shubasa.co.za.
1: Madyandza Petraditional Healer Dr. Giligili Beru nga fambu kaka ya varikona
2: Bapuna eka kususa shinyama Kutungula vanhu bo hlongorisa hi moya Kutungula munhu bo hlangana nhloko Kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku Kusimeka loko unga kumi n'wana Kubiha minti Kuhlongola moya loyi kuhlupha muntini Kutungula swilondza hi ku hambana ka swona Kutungula switshetshela Kutungula vana vo wa Kutungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula Kupfulela vanhu swa mitirho na vukati Swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga Palula mpuku, kubuisa munhu loyi anga lahleka na man'wana mavabyi yo hambana yo nje high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope Traditional Healer Dr. Giligili la pfuna hi ku tshembeka nga durhele u Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va foyinela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
3: Yip yip hurri! Tlangela 30 wa malembe na la dumahadiweke ya Namalamulele hi mintsengo ya le hansihansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo ti kumeli IBR roofing shade 0.4x6m hi 369.90 Arctic white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90 kuma econ ya 12000 BTU hi 5399 tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika makumi 31 May 2026 la duma what you say and score
4: CTM Limpopo Yellow Sticker Priceless Shishika cha kufumela eka CTM Hi chichile mitsengo 50% off Hinkwaswo leswi nga na ti-price tag ta yellow Swi chichiwile loko u xava U kuma bazela kwalawo U boxa baloni u winela kwalawo U suka hi ti 22 ta May Ku ya fika loko n'hweti yi hela 50% ina u twe swona CTM Big saving, more style Swi kumeka eka CTM Limpopo tsena

0: na ti vutisantsena ku ri loko a hanya nkumulo wa ku fana na la kidube a hi ta va ri ka xiyimo xa njhani ku kha ri langutisa eka vunanga lebyi a hi phamela byona Mr. X eka nkarhi wa sweswiwani
1: ya a hi ta va ri kule ngopfu sweswi misa loyiwani kahlekahle loko hi va hi kha ri langutisa leswi a yimbelerisa swona na energy leyi a ri na yona hi nona ku tshemba ku na sweswiwani a ta va a ha swi kota ku perfoma kahle a xitejini
0: no ka ni nga tivi ku ka ndyangu wa ka voko a va kona van'wani va yisaku emahlweni timhaka kumbexana vunanga lebyi ku ya mahlweni
1: Swi ti komba hi nga ku va kona mara a ve le ku swi tekeleni ngopfu nhlokweni serious ku fana na yena leswi a tirhisa xiswona and a swi ta va kahle njhani ku ri va tisala va teka legacy ya yena va yisa kahle mahlweni because a endla swilo leswinene a swi fana na loko mi kuma ku i munhu loyi a endla swo ka swi nga twisiki
0: vito ra yena already se ri kona leswo se wa tiveka in fact
1: ya wa tiveka swinene a ku ri ku teka vunanga va tisala va byi yisa mahlweni ku duma a va dumisiwi khale because a swi kota ku a cina na ndyangu wa yena hinkwavo a va dumisa swi ku taniya
0: I'm sure that 44 after 8 o'clock. I guess I'll comment say what we need. Zaksi baga se awara yankaya. Awara yankaya saka show kunda kama hongo. Lungu loka malipani. Utaba akuti sela wama hongo akoko. Kama ke mid morning life. Iyo inga datandama 9 to 12 for namtre klone. Merlin loka shirin. Don't mix wale kapunge ngashi tachile. Don't believe kaperita. Kama ke mi nana Mr. X. Kama shosuka na mutha kunika kase show kama kasiku. Ash endiku. Farm ba mu. Merlin se baru noinga farm. Kama kunika show kama kasiku. Ele show kama kai chuka chuka. Tungwa tati maka before ifamba Mr. X.
1: Ya, kasi loko maka kona eka siku ra namuntlha hi ndlela leyi landzelaka. Vurhangeri bya muganga yo tala va veke milawu kumbexana nawu wa leswaku a swi lahlweni ku ngheniwa kahle na ku humiwa hi nkarhi. Loko mo hlwela ku va na ntsengo wo karhi lowu faneleke mi vona ku ri mhaka ya kana hambana ke.
0: Hi le nhloko mhaka swi tiva kahle ku ri amugangeni ya ku hambanahambana a mara hala ka hina swikona
1: na hala ka hina swiko
0: a swikona hala ka hina
1: hala ka hina swikoo
0: swiko se la ku tiva ka wena mingiseri ku milawu liya va ndhava ezitha kumbexana varhangeri va muganga va vaka va kha va yi veka ya ku no a mandhwaveni ku ngheniwa hi nkarhi ku humiwa hi nkarhi loko vo ku ze ku button hayi mi nga se zama nghena swi komba ku na fayini hi la ku tiva ka wena mingiseri ku milawu liya mi vona hi nga ku yi kahle swo pimela vanhu no o permanent domain muhaxi Fane mati mami mata mala yini yana.
1: Solo tola ku mtatla mi sungula. Kume xa mbeta mtshami ku hayi tsengo lo wani wani.
0: Ku na problem ka ta sungula 5. Ku ta va ku ri na va mani?
1: Kuna xikova ku van'wani tshami va vona va lahla hi 2 3.
0: 060875942.
1: Mile moyeni vamukerini rixile. Ahe.
2: Ate na malume wa swilo swa nghala va thiyele ti thovela.
0: Ahe minjani?
1: Thovelo ke loxa.
2: Ipukile njani?
1: Ipukile.
2: Na ulo vanga ho veka mini vona uri kahle.
0: U pfuna ngopfu yini? Vona.
2: U pfuna ngopfu leswi swa ku vanwayeni va titekela leswi swa ku hi ka hina hi ku hi fume ngopfu ngo hi ya lahla nkarhi wun'wana n'wana ngo ma 4 hi ka hina hi tele ngopfu kumbe ka hina hi fumini kuna lava va swa ngala va dzume ngopfu.
0: Hi minkarhi ya ku tala loko u hlangana na mukosi yaloyo wa mixaka loyo loko wo va i attende nkosi loyo u vona ingaku injection laha ku va ze va lahla letiwe.
1: Yeah.
0: I vone yini ka mukosi leyi nga tshami hlangana na yona a ku ri timhaka ngopfu ta yini ku vanhu va ze va leti mandhwaveni
2: ti timhaka ta ku un'wana na un'wana i la ku vulavula ende vanhu loko va vulavula va vulavula va dyela va vulavula minkarhi wo leha that's why loko hi khi hi fambisa nkarhi na n'we mina nkarhi wa 15 minutes wo mini ka topic hi vulavula ku pima se van'wani va lehisa hi ku tiva ku va na mali se a va pfaleliwi
0: ni mitwini
2: ndanke
0: mara Mr. X
1: yeah.

0: munhu phela munhu no blabla ka yena no blabla hero itself
1: yeah
0: se mola ko inga swi necessary ko pima nkarhi wa ku phela munhu wa loxo ama havuki blabla hi yena
1: antsungwini na kabi
0: se no mula ku e ku va mi tiphina siku leri ya mi va na nkarhi
1: wa ku vulavula yena ra ku hetelela hetelela loko ri 600 hi ta hakela
2: a
0: swi pfuni nchumu
2: sweswo. Nyika 30 minutes ya ku ndlela na murhandza wa mina mhaka yini ku ni nge pfuki na hunguni ntoka swilo swi popa yini
0: enkom hey n'wa swa marhandzu
1: ya
0: loko mi rhumela kahle voice note yi nga hundi minete loko u hundza minete voice note ya n'wi a ni yi tlangangi hi swo swi ndlaka mo ku a ni tlanga mi ti voice note fanele hi tekela nhlokweni nkarhi lowu wa nhlokomhaka ya hina ku it's not the open line u tsongo Mr. X
1: ene ku vulavula munhu aleyi sa swi vula ku bango nhloko ya mhaka
0: a swi vi loko yi lehini a yi vi 59
1: Yeah.
0: 060-8-7-5-9-4-2-6 ela ku tiva ku milawu liya yi nga kona mugangeni ya ka n'wina ya ku ha-a a swa ha
1: loko loko ba 10 mi fanele mi va mi humini
0: 060-8-7-5-9-4-2
1: Good morning.
0: Hello.
3: Hey, akutaleni mpfukini wa kukumba.
0: Hey, hayi loko wa hi pfukanga nga va hi mi hembela.
3: Hayi pfukile man. Ya mina ni vona u ve kahle na loko ha ku hatla ku ya lafiwa matini.
1: Ya.
3: Phela munhu luya wa hina i vekiwe ka ha ri nkarhi bokisini ma tiva na se hi va hi kha hi vaviseka hi na vinyi va yena loko a va a tshamile nkarhi wo leha laya loko vona va lava nga sika program va hanya leri va ha vulavula swin'wana na swin'wana wa a nga tekiwa vekiwa swinene swi hela xikan'we ta u ta kuwisa ku va kuvelera timbirhi ya timbirhi mara hi leswi ni swi vonisaka swona mina ni twa ku ri kahle ngopfu ku munhu loko a vulavula
0: se n'we mi vone yini laha mi nga tshama famba kona va ze va hlwela va hlwelisa ngopfu timhaka ta yini
3: mativa leswi karataka ku timhaka ta ku va vulavula nkama wo leha swinene u kuma ku nkama wun'wana ku tlhela ku va na mhaka ya ku no va tlhela va hi swo a ni swi tika swo swa ku hi swo swo swa vava swi vava ngopfu
0: mara mikosi yi hambanini na mi yi langutisa mikosi leyi leyi swi va ku mikosi ya njhani
3: hayi nkosi nkosi
0: mana loko hi lahla presidente hiyisela loko hi lahla presidente hi lahla presidente loko hi lahla nghala loko hi lahla swi swanga vulaka ka swishangala hi ta hlorisa yini marana
3: ai ni aveka mafambelo ya munhu ni mantirheni hi tano swa hilala kuna problem
0: mo yi twa van'wana
3: vanku
1: kumbexani swo betera va endlela leswaswo ku rhanga ku ya lahliwa loko va la ku lehisa va kota ku tsala va ti lehisela
0: hayi la ku vulavula hi kha hi n'wi vona hi kha hi ri vona kubokisi la ku hi vulavulela mi yi byela swi lava sukaka le joni leyi vakona va fikaka nampundzu vo fika va kuma semiyini n'wina leswi rhapeni na mufi a va lava ku n'wi vona va n'wi vonaka
1: a va ku vonaki
0: mi nga kholeli vanhu va pfulele
1: mavonaa fika leswi rhapeni mi pfula bokisi mi kuma ku ha munhu
0: ya va ha ku lahla switina kha
1: a yi kale ngopfu
0: 060-8-7-5-9-4-2 nawu luwa alright ke ku na nkandziyiso laniwa mi ri yini n'wina
4: eyari va landza hi ku vona ka mina ni vona swi ri kahle munhu la swi va ka ha ri karhi a kota ku va swi a lahliwa ka ha titimela ka ha ri mpundzu swi kahle ngopfu sweswo vuya mi ta ndla program andzhaka nkarhi ni vona swi ri kahle hi mavonelo ya mehe ni le ka hale ka hina swi kona nawu kona wa lowa ku loko ba nkarhi wo karhi wo 10 a ka ha ngheni wu mangwavini ende mi fanele va mi humini swi va swi herini hinkwaswo sweswo mara loko mo hlamusela ku na mikosi yin'wanyana ma yi vona ku lowani exi mara mani munhu i lahliwa ka ha ri nkarhi mhaka yikulu ku lahla munhu ka ha ri nkarhi loko u nga ve ku nawu a mangwavini atikweni vanhu va ta endla swihoxo swo tala ngopfu inkomu me ni vona swi ri kahle inkomu premier yi nga laka
0: khesa swi tane ngo premier malungana ka nkosi masiku lama ne
1: ya
0: ko shayiniwa mikosini Mr. X
1: se
0: leswo nkosi wa bombisiwa wa swi tiva nkosi wa bombisiwa
1: loko no va ni nga ri na swo bombisa swona ke ni ta bombisa yini mufi
0: hayi no ri nga ta kula ta ku kombisa ku swa bombisiwa leswi va swi ndlaka swo va humesa bokisi ri vekiwa lani ku khoma program nkarhi wo leha loko vo suka va lahla vanhu lava nga ta se va tele phexo sungula ku mi lahla nampundzu swi komba ku vanhu vo tala va ta va nga ri kona let's be honest lahla vanhu lava

0: anu attend
1: ku zeku bawa ma 12 Mr X because ri ground in ri ndlelo standard
0: ya ro vadza va xati ice va ta
1: chela akona ti ice tiriswa ku box ri palo ri palo wini xi fanele ku seri fambe ri beli ku lahluwi
0: ara pri
1: and box ri pfula wa mthlanu loko loko mla ku bona move nine Saturday na mpuni for viewing ro hetela iba sem taka bokisi mi bona ku nkosimi ya khomela kwini
0: kasi lavo munhu wa onanga va tshuma ku ika
1: kanziso
2: Rishile boto wa mina na mlanja kwala xiticina ku ni vuyisa ku ri mixo wa kahle. Mina vona swi ri kahle aka vanhu lavakulukumba ku va hatla va vekiwa. Mara aka vanhu lavatsongo mina vona swi ri kahle ku nkosi wu endliwa munhu a kha a voniwa ma swi vona. Hi leswi ni swi vonisaka swona kwala ka xikokwana i mama Albi i nkomu.
1: Right ge khesa swi tane ngopfu a hi twina lavo wa ku va rinda.
3: Nanja na malume kwalana mi twa hloko mhaka ya n'wina swi kahle ku vanhu
1: leti nkandziyiso ta yi zonda leyi
3: va pfuka va lahla loko ku ri tiko ra milawu loko ku ri ku fana le ka mavhuza ku nga ha milawu swi kahle ku tshama na ro bokisi mi vulavula ku ze ku ya battery mi ya ku lahleni va ra ku na swipimelo a ku na milawu laya ku kahle mara matiko ya milawu swi nge endleki sweswo swo vanhu va lehisa loko va nga humesanga mali yo hakela le mandlwavini.
0: Okay.
4: Rishini wa haxi vambirhi. Mina ko ku mina ni vona swi ri kahle ngopfu ku va ku nawu lowu va nga wu veka. Wa mala ku ta shina hi mina mi ni shinisela yini hamo ni shinisa mani.
1: A wa ha swi ta yi byeleteliwi.
4: Ni pfukile.
0: U va u nga ha ri
4: kahle ni ka ha ri mpundu. Mi ni vona ni nga ri va swi endle kahle ngopfu ku va munhu a lahliwa ka ha ri mpundu. Loko hambi muxayeri mi ku wa vona nkosi wa ka swimanimani ku a wu ri ku tele ngopfu swa fana mani ni lahleni ka ha ri mpundu mi hambana na mina ngo mi sala mi ti endlela swa swa n'wina na mina ni va mi ni siya kwena mi ni siya kona once ma vonela xikomba i dza hi mbangi laha sika ku bya ndhuna munhu
1: ta impela i bragoda hi dza hi mbangi ya so mara milawu ya tiko yi nga onhele ti-decision ta mindyangu.
0: Yeah, because
1: loko hina hi leswi hi swi lavisaka swo ka munhu wa hina
0: mi hi fane mi endla swoho
1: na swileriso swa munhu wa hina va fanele va swi tekela nhlokweni swa ndleka ku na swileriso tanihi varhangeri i swileriso swa munhu wa hina so a hi fanelanga swi landzelela na hi mhaka ku tiko riri
0: hayi swa tiko swa tiko swa muti swa mfuhayese moni ku swa tiko a va ngheneleli ka timhaka ta ku muti va endla yini
1: va endla yini mara hi ku landzelela milawu ya tiko loko vo ka fayiniwa there is no way hi nge jayeli ku ya kumeta munhu wa hina hi mhaka ku hi ta fayiniwa mali Mr X to va nyika mali hi ti tirhela swilo
0: kahle kahle hi vaya
1: i fa Mr X
0: hi tirhini
1: hi tirhini kambe ka ha ri na munhu a sweswi a nga na stress nxo hi 3 i ta ntirhweni la hi 10 wa nghena la
0: eka mtilo swi lova
1: nghena break
0: hi karhi vuri
1: e 10 wa ta fika na kun'wana ta ntirhweni
0: vula 10 na vusiku
1: impela hi makete ku hambana
0: eka kusuka ka manager ka mun'wana a ti ha yena ndzima hi rimini vhele ta leyi lavulaka hi kona ehlanganeni kahle mundzuku same time same place kambe ntsena loko hosi ya swi rhandza ni fambile mina bye bye
1: eku rhandzile peace and love ni pilesi wun'wa hi mirani kwini maka hlayisekani till we meet tomorrow same time same place loko u yi lava hi byeli sweswo ku hi ta kwihi kwala dorobeni ra Giyani
0: hi to fika
1: hi byeli ku hi ta kwihi sweswo
0: ene hi twa ndlala
1: ya hi byeli nga chavi mumba magoji mambiri nga matati ni ri nexe Afrika-Dzonga bye bye.

eka lava pfukaka va nga ri tirheni kumbexana mi pfuka sola gingirika laha kaya laya mina vayingiseri va mina va kira i Monday ya kahle swinene a heneni ya hi ya sungurisa hi vuntshwa loko hi ku swi hi tsandzini vhiki leri nga hundza a yi khona mani yo tiyisanyana xandla kumbexana swi nga famba kahle vhiki leriwani mina vayingiseri va mina va kira ndeka ri sumara kahle ekusuka kahle eka Zahara a ka fambisana na the late Robbie Malinga n'wina vayingiseri va mina va kura ndzeka mimoya ya vona a yi etleli hi ku rhula otherwise ke ri xile vayingiseri va mina va ku rhandeka kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mi baku mi khe mi ni yingisela mi ri kona mi le ku fambeni kahle na mina Marilyn wa ka Xirendza i ntombi laha ka mahuma leyiwani kusuka kahle tindhawini ti hata ka bunyeni ka xitachi ni khe ni huma kahle emutini wa ka Pirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka i ntombi ya bava leyiwani a yini ni ya languta ku ri hayi khona enongonoko wu tshamise kwini rhandza ku tata ku khensa swinene eka vatirhikuloni ku va va ni sirhele nkarhi xipano lexiya xa BZ ni khensa swinene mani mi vitembe na ku kumela swaku mi tiphinini n'wina vayingiseri va hina kasi ke department of news va ki yi famba kahle na lunghile malepani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke a yene ni ya languta ku ri nongonoko wu tshamise kwini awara yo sungula mina n'wita va khe hi tiphina kahle hi ti-top stories leti bakapongo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi balekisa sweswo hi ya kuma kahle xiphemu lexiya xa ku va hi ya kuma kahle nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi nkarhi lowa kota past the time and then hi vuya kahle hi ya kuma kahle tinsimu timbirhi risimu ra siku Monday ya kahle swinene it's MCM eka siku ra namuntlha otherwise ke hi balekisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ya ya kuma kahle xiphemu lexiya xa nhlohlotelo wa vhiki kusuka kahle ka Dr. Patient Ntulu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then endzhaku ka swona mina na n'wina hi ta va hi khe hi tsutsuma kahle ya kuma kahle ti-birthday wishes yes hi ta va hi khe hi kuma kahle ti-birthday wishes n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ya 11:30 loko hi kumaka ni joyina mi endle swona otherwise ke a hi balekeni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi languta kahle ku hi nghena kahle na voma eka nongotoko siphakathi inside n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi balekisa sweswo hi languta kahle ku hi famba kahle voma ka ti-platforms hinkwato 060-875-942 that's our number ya WhatsApp na tinqingho n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke mina n'wi hi nga kumela kahle le ka Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi at GCRFM and then balekisa sweswo ya kumana kahle le ka that's our audio streaming vayingiseri va mina and then otherwise ke a hi balekeni languta ka Facebook kuma kahle vo mani keku MCM Man Crush Monday eka siku ra namuntlha ni vone kahle mona ku fana na ma-statement mathe va ku ri xile ntombi ya mina ni ku yisile ka tsona ri na wena ri laha ri singa vhini khesa swinene hi mase mathe na ku tshama na ku kumeswa ka yimani siku xa ha sasekile vachanda vambiwi hashtag eka n'wina va ri le mbilu leyi ni tsutsuma kahle na languta kahle ni vona kahle akisani mulondzovoti a ku ni ku ngisile ku antswana ri na wena ri la jilongo laniwani a ku mulondzovoti hi mina kasi ni vona kahle mona ku fana na Hosan J Makamu na suku ra kahle mase makamu a ku ni ku ngisile ku antswana ri na wena ri la ka ndhambi laniwani otherwise ke ni vona kahle munhu ya ku fana na Thembani Gajeni Endlovu ka Nhlaniki ni va na siku ra kahle kasi ni vona kahle kasi ni vona kahle munhu ya ku fana na Sthandivani Khoza ni va na siku ra kahle kasi ni vona kahle munhu ya ku fana na Abi Maswanganyi laha ka Maswanganyi Tinyiko Michel Maxindzi ni va na siku ra kahle otherwise ke mina n'wina hi va khe hisa sweswo mahlweni ni vona kahle Mfundhisi Sidwell ma Babala Masiluke mi va na siku ra kahle 060 ni vana kahle munhu wa ku fana na mufana wa Goxa va ku hi swin'we my sister ni ri kwala ka mapuve Dennis Sungwani hashtag eka n'wina esifasonke risenga xichahle na n'wi wayisike ni balekisa sweswo na languta kahle eka WhatsApp ka TikTok page ya mina na languta kahle ku ni famba kahle na vomani eka mponi wa siku ra namuntlha and vana kahle munhu wa ku fana na Saki Jabulani a ku ri xile n'wana madala ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri la a Jimistin laniwani a kaya ku ri ka Jim Ngalalumi i nkomu n'wana madalo ni khensa swinene ni va na siku ra kahle otherwise ke ni tsuma kahle languta lava nga tshama le fasitereni le ni vona kahle munhu wa ku fana na Miyelani Makhuvele Mathe na Chrisa hashtag eka n'we surprise hlami minjhani hi masehlami na ku tshama na ku kumeswa ka yima mahlayisekile 060-875-942 va ku hi swin'we ni ri na wena ri la Protea Glen Marilyn a kaya ku ri ka Mlinginisi a block 2 ni khensa swinene ni balekisa sweswo swa mina ntombi ya ka Mahumani na languta kahle hi sayiti leriya ra WhatsApp ya

wena languta ku nghena kahle na vomani eka nongonoko eka mpondo wa siku ra namuntlha hashtag eka vanhu hinkwavo lava nga ni sendela kahle ti-voice note vona vayingiseri va mina ni murhandza sweswika mbilwini ya mina kasi ke ni ta balekisa sweswo mina ntombi ya ka mavomani ni khe ni ku ri ni va mani landzelela ka vanhu lava nga le ku fambeni kahle na mina le ka 106.0 i gandla tixihondzo le ka grand form kasi ke ni va mani landzelela ka vamani na mani lava nga le ku ningiseleni ka xofamba xa mani na mani siku ra n'wina ro saseki ku navela ka timbelo ta n'wina aka yi ka humelela i va mani landzelela eka ti-taxi associations hinkwato ni ri mi va na siku ra kahle khensa swinene vukorhokeri lebyi mi yinika ku byona eka vutomi bya masiku hinkwawo leswiwa hi swivona kahle i ti-drivers leti mhaka mikhe mi yinikaka tona eka siku na siku ti-driver ta hina to xongaxongasi khensa swinene ku va mikhe mi yi lehisela timbilu dyambu khale ri xile mara n'wina mi zangi mi yivilelela hi ndlela yaleyo otherwise ke mi va na siku ra kahle van'wa ximahosi na ku tshama na kume siku ra n'wina ri sasekeni kambe ri sasekeke ku ya mahlweni mi va na siku ra kahle profit ya namuntlha a hindi ya vhiki leri nga hundza a hi yeneni ya sungurisa ni vona kahle valava nga le ku ningiseleni va ri tisaluni mi va na siku ra kahle kasi ni va mandla ni velelaka ti-truck drivers ta hina mi va na siku ra kahle lava nga le ku train kahle ti-brick layers ta hina exikan'we ka n'wina lava tirhaka ti-brick yard xikwembu xi mi pfune xi mi katekisa mi va na siku ra kahle kasi lava ku chayisaka ni va na siku ra kahle na ku tshama na kume leswaku hayi mani ku xumekini otherwise ke ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahomani ni ya languta kahle ku ri hi site leriwa ku endleke yini ya papa ni ku yingisele ku antswa n'wana wa mina ni ri na wena ri la ka mapove la ehansi ka sport center i mani mahori kwala ka mapove ni khensa swinene mi va na siku ra kahle otherwise ke loko a ri mina ya mina ndzima ni yi sungula kwala n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka lexi ni mi tshembisaka xona i ku mina ni nge mudisima ntlhantlha famba kahle na mina marileni wa ka xirindza i ntombi laa ka mahomani leyiwa ni kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi mina ni khe ni huma kahle emutini wa ka pirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani a yini na tiphina hi nongonoko kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mhaku mi khe mi ni yingisela mi ri kona ni ta mi nyika kahle risimu kusuka kahle ka Jabu Khanyile na Bayede loko va ku ri sponki ponki good morning.

0: matiko swi ta eka timhaka ta ku va kha va kombela mpfuno kusuka kahle ka matiko akelani kumbe matiko lama nga kota ku va kha va va pfuna hi timhaka ta ku supply-wa hi ti-medication leti ti lavekaka for ku va kha va tshungulana kumbe ku lwisana na xitsongwatsongwana lexiya xa Ebola. Mina vayingiseri va mina va kurhandeka. A 45-year-old media personality has been arrested in Gauteng. Allegedly with kidnapping, unlawful discharge of firearm in a public area, defending ends injustice. Okay, hi laha ni khe ni mi hlamuseta hi yona ya jupjup. Mina vayingiseri va mina va kurhandeka. Yasikele ku ya hisa sweswo va khe languta kahle leti ti va ku ti baka huwa va kombisa timhaka ta ku ri ku na nhlayo ya ku tlakuka loko swi ta ka timhaka ta ku give a birth kumbexana loko ti ta ka timhaka ta mbeleko exifundzeninkulu xa Gauteng. Leswi swi hlamarisaka va kombisa timhaka ta ku ri vana lava nga le ku bebuleni ka vana i vana lavatsongo. Mina vayingiseri va mina va kurhandeka. Kasi hi languta kahle exifundzeninkulu xa Eastern Cape maphorisa ya xifundzankulu lexiya va lonche manhunt laha va nga hlamuseta ku timhaka ta ku ri 1 person was killed and the other was wounded leyi ku nga va kona ka incident ya le pharmacy ya Ncube hi Saturday. Mina vayingiseri va mina va kurhandeka, moya wa vona a wu etleli hi kurhula. Kasi letiwa hi leti mhani mikhomele to leti nga le ku beni ka huwa kumbe leti nga le ku beni ka bembele lava ku yi joyinaku ni khenso swinene mi va na siku ra kahle na ku tshemba na ku kumea leswaku a yi khona hi ta va hi khe hi tiphina kahle na n'wina eku ya mahlweni. Sandros Xirindzi a ku ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena Thembisa ni khenso swinene leswi limangani va ku mi va na siku ra kahle mi hi xeweta kwala ka radio ni kwala Giyani section F mi va na siku ra kahle. Otherwise ke mina na n'wina hi ta va mahlweni va ku rhandeka ta mi nyika kahle risimu ri nga ta va ri khi ri heleketa kahle emahungwini eka mpundu wa siku ra namuntlha. Kambe ni nga se za ni mi nyika risimu a yo jika mavhengeleni ya vona ku ri va hi khomile yini hi sayiti leriwani. Na vayingiseri va mina va ku rhandeka.
1: Sosayiti ya ndhuma swinene lava va lahla murhandziwa wa wena u sala u tsakini va swi kota ku teka munhu ajoni va n'wi vuyisa ekaya naswona va swi kota ku lahla munhu hambi i nga ri membara ya vona. Va kumeka kwala a Giyani a section A kusuhi na le ka chipchip va kona na le posweni kwala Giyani na le ka Google ku cheka mitirho ya vona va kumeka. U nga tlhela va cheka eka www.resimafunerals.co.za leyi sakisaka ya vona va swi kota ku tlhela va mi xavisela maribye leya ku saseka swinene hi ntsengo wa le hansi swinene. U nga va phone ela sweswi eka 083-252-7098 kumbe eka 073-939-2181. Lava va swi kota ku mi tirhela hambi mi karhi mi tshama eTzanini, Phalavura, Elim, Nkowankowa, Malamulele, Makhado na tin'wana to tala. U nga rivali Risimu Funeral ya swi kota ku ku endlela catering na dikhu yo saseka. Risimu Funeral yi tirhela yi tshembeka.

0: dzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya khume ka Jisere FM rito ra rixaka mingiseri rixile. Gidi wa vaaki va tiko ra Malawi va kibikiwa ku va va tshamile laha tikweni ra Afrika-Dzonga swi nga ri nawini, leswi swi landzela ku va rhengu ro sungula ra vaaki va tiko ra Malawi lava vuyelaka eka rikwavo va katsaka vaxisati kun'we na vana va nga vuyela eLongwe ka tiko ra Malawi. Xandla xa holobye wa ndzawulo ya xikaya Njavulo Ndzuza vula leswaku vaaki va Malawi lava va ri ehandle ka holo ya Sherwood Durban va tiyisisiwile ku va kwalomu ka gidi wa vona lava va ri laha tikweni swi nga ri nawini. Hambiswitetano, van'wani va vaaki va tiko leriya va yise mahlweni na ku kombela mpfuno hikuva mabazi lawa ya nga ta laha tikweni ra Afrika-Dzonga va boxe leswaku a ya enelanga. Xandla xa holobye u tlhela vula leswaku ku na varindzi lava rindzaka mabazi ya vaaki va matiko mambe lava humaka ku va va ya eka rikwavo ku vona leswaku a va tlheleri endzhaku.
1: We did offer that they integrate back to communities, and we made it very clear that they can never SAPS presence for them. SAPS is responsible for all citizens. And we made it clear that those who do not want to integrate will then move them to Lindela. I can confirm that none have actually opted for the option of going to Lindela.
0: MEC wa ndzawulo ya nhluvukiso wa vaaki manana Florence Radzirane nkisa vaaki lava tikeriwaka ka ku kurisa vana va vona ku va va kombela mpfuno eka mfumo ku nga ri ku xaniseka xihundleni. Radzirane u vule marito lawa hi nkarhi lowu a ri xiave xa ntirho wa ku veka endlwini ya makumu vana vambirhi emugangeni wa Matabane, leswi swi landzela mhangu ya mafu lawa ku hehliwaka ku va ya vangiwile hikuva vana va dyile chefu leyi va nga cheleriwa hi mana wa vona. MEC vula leswaku maxifundzankulu xa Limpopo kun'we na vaaki emugangeni va tshovekele timbilu loko a fika emakumu leswaku ndhawu mafu kona hiwa masalelwa ya wa malembe ya 44 vukhale sihla makhaya ya fikile laha tikweni ra Afrika-Dzonga. Makhaya ku hehliwa ku va xengiwile a tshembisiwa ntirho ka tiko ra Russia. MEC wa ndzawulo ya vutleketli ka xifundzankulu xa KwaZulu-Natal Siboniso Duma u vula leswaku masalelwa ya makhaya ya fikile ka rivala ra swihahampfhuka ra King Shaka hi matakuxa ya sonto. Makhaya u wela ka ntlawa wa vaxinuna va Afrika-Dzonga lava nga tshembisiwa mintirho ya vurindzi eka tiko ra Russia. Hambiswitetano, tlhela boxe leswaku va ndyangu kun'we na mfumo wa xifundza xa KwaZulu-Natal va ta burisana vateki va mahungu eka siku ra namuntlha. Imhaka leyi
2: You know,

0: ke right nguna bangiserva mina vare ndilinde bekezela hindlela le nguna bangiserva mina vako randeka ngena kahle ka xiphemu lexiya eh xa nhloko mhaka hlele ngena fitsongo hiti minete tintsongo nikombela mina khomela bangiserva mina vako randeka ngeneni kahle ka xiphemu xa nhloko mhaka eka mbondo wa siku ra namuntlha nguna bangiserva mina vako randeka nhloko mhaka yime hindlela leyiwa ish ya eh mkhale kume mkari leya khale laya eh babanuna abasikota ku baya ku tirheni a xilungwini batshama kwele even then bata hi ku vhaka hale kaya endlela le nwana bangiseri ba hina vakurandeka loko nwina mo va na nwingi ibi mkuma ku nwingi wa nwina itshama kwala kaya nuno wena u tirha ijoni minga pfumela ku a tshama kwala kaya full time kume minga ngi senda ka a joni aya tshamela a tshamana nuno wa yena ke nakona hi ko kwala ho ka yini 060-87 Baja kwalandeni ka muti ebindeni mekuma ku u tshama xilungwini swiswena swi famba kahle mani a nge le ku laveni ka ntirho o va ku tirheni kwale xilungwini mara nsati u tshama na n'wina kwalandeni ka muti mi nga n'wi ndlisa ku yini nsati wa yena mi nga n'wi sendela a joni ku ya tshama na nuna kumbexana mi ngo continue mi tshama na yena kwalandeni ka muti kumbe mi swi endlisa ku yini 75942
1: Mpukile ntombi ya special.
0: Ni pfukile minjhani hi n'wi vavazala namuntlha.
1: Swivona thapela ti le ntirhweni ra Sandberg. N'wana wa mina le ntirhweni. Swi na ku vulavula express leyi ni nga ta yi vula ni na mina n'wana lwa nga ku tirhisa.
0: Ni mkuma
1: kahle. Se mina nsati wa thapelo ni nge pfumeli a landza thapelo a ntirhweni a nga kona.
0: Miri ku endla ka yini?
1: A ni thapelo n'wana wa mina wa xinuna. Elentirweni sweswiwana ni
0: wa
1: yena ni nga languti yena ku ri yini nge pfumeli a landza thapelo le ntirhweni
0: mi nge pfumeli ku va ya tshama swin'we xilungwini
1: a ndzi sweswi ami swi vula ku thapelo yi ta vhakavhakela nsati wa yena la kaya ivi nsati wa yena a sala na munhu that's why

0: kuna xihima n'wingi hi fane tiva ku aswikhixanini amakhixini masiku lama a sala vona khixini cause loko vo famba va ri vambirhi va ta vula ku va ta pfumala muti hale Giyani va ta va va ya hloma kwele ku fana na lava nga ta famba hi tititi va lava ku tlhela va swi va tlhelela se a va ha ri na le kaya leswi ndzumbandzumbani leswiya va tiva ku tshama makhamba va fayini loko va tlhela va swi va tlhelela kwini se ntu wa mina wa xinuna hi ku tirheni nsati yi to n'wi vhakela Joni mara nsati a tshami kaya nuna vuya kaya lava nga na muti koho a kaya ka vona Giyani
1: mi tshama na yehe kwala muti wa n'wi a va ha muti lavambirhi
0: ni vula swona nsati wa yena a nga zi a ya tshama Joni
1: a nga yi Joni makoti makoti a tshami kaya ni mi kuma kahle
0: a vuyila kaya va ta va na muti kwala mutini wa mina until va za va ndla muti wa vona loko wo famba ni va ta fana na lava va fanele va tlhela ku hi titici a va ha swi tivi va tlhelela kwini da swa va ala
1: hikuva
0: fambe na ndyangu hinkwawo ma swi vona se va kona na lava nga joni va nga majoni a va ha swi tivi va fanele va tshama kwini hikuva va tshama ka miti ya vamhana vamhana va lovile ivi miti leyi u nga tshami vanhu ivi tiku ri ku heyi ku tshama swigevenga ivi muti lowu wu xavisiwa munhu i chana no vuya kaya hi ku hava muti mi ku lo hloma nga hloma ngo va ha muti kaya se na nsati wa mina na n'wana wa mina na nsati wa yena va tshama Joni va ta pfumala muti ma swi vona
1: ni mi kuma kahle swilo swa layona
0: a va vhaki kwala kaya va vhakela na Joni va tlha va vuya kwalaha ka mina until va za va ndla muti wa vona na loko va ndla muti wa vona va fambi hinkwavo va ya Joni ni
1: babayi
0: bayi bayi
1: va ri makoti a tshami kaya a Joni ya ndla yini a yi kona otherwise ke mo hi twa van'wani mavonela mingiseri mavonela mingi va madiko mara ira mixer aye
2: ava tava nandela khalanga
1: mm
2: vulala va ku huma ku mthembe va vanhu
1: mm
2: a vaive ka mtsaka
1: vaive ka mtsaka
2: e swa mtsakisa
1: ye
2: ni mani ni jela ku ani nge nguvekeli swipimelo n'wingi wa mina ku sweswi wa ya Joni kumbe anga yi a Joni swi tata hi yena na yena ku lahlokweni ku vufini na hikuva ni votela lava nga a Joni ani a tshama ka ku Joni wa ri ku a nga ndzi vugangu i kokona kwa hallo ma yi vona mhangu
1: ni mi twa kahle
2: a wu nga ha twala ni nga ha ku twa no ta ti-background tin'wani kwala ndleleni se a lava no doroba
1: vo
2: tala a na ha hlamusela ku lava nga ha va ya tshama Joni ani a ni nyaku khalendara a vuya ku hi khisimusa vo i ri ku a nga ndzi dyondzo ka munhu a voni munhu loyi a tshamaku na nuna wa yena va humaku hi nyangwa wun'we va dyaku vuswa poto rin'we masiku hinkwaku loko munhu a lo ta a ri ndzuketa ku yena tandza vugangu swindzi tshame na hinkwaswo tridini ta van'wanyana ta ku ya tshama Jonani a minya khalendara hi yo swa ku veri veri na ku ya mirisa ivi a hini loko u vuyiwa va va ku muholovaku na
1: swi fika swi va kanganyisa a redzi ke mani kumbe van'wanyana mavonela mingiseri mavonela mingiseri Jisara FM a hi na xiave 060 mingiseri mi le moyeni
3: Ahe n'wana wa vona ahe mina a wu swi
1: pfumeli
3: hallo
1: ahe
3: mina a ni swi rhandzi ku tshama na vingi va mina va ni na wa ri kuri mi vana va mina va tshama na vavasati va vona kwale va akile kwele va nga kona loko n'wana akile Joni lavambirhi va le fanini va tshama na vavasati va vona vavanuna va masiku lava va ha koti va khala va tshembekile hiku ekaaku i yexe i ya kuma wun'wana se i na vana vambirhi vanharhu a sayitini ma yi vona mhaka yo fana naleyo a hi tii ahi swi lava hi hleketelela vanhu lavawona vavanuna va khale kumbexana vona a va swi kota mara hambi ku ri vona va lava va khale swi kona swi rhodyani lomu ya nhoveni a va tshami na vona me ni tlhela ni vula ni ku tshama na vasati va n'wina va mi rindza hayeni lo hikuva mi swi koti ku tikhoma ma swi vona na mintirho yo va tirhaku yona ku na mintirho yin'wana loko vavasati va vona munhu a tirha ntirho yin'wana wa ku vulavula hi swin'wana va tlhi ngaku na mali ngopfu ku va nga na mali ngopfu vanhu ko va xisweswiya se a va tshami na vavasati wa vona munhu vhela swa ndleka a nga i tshama na yena kwa xiharhi lexi cinci n'wana ngoo wa tshama na munhu kwala mi ri xin'we kwala a famba a famba hloma kolomo mara a ni wova xiharhi yena mara mi leswi ni swi lavaka ku mi leswi ni nga hlangana swona a ni swi lavi ku vana va mina va hlangana na swona ni lava tshama na vavasati va vona mindyangu ya le va nga na yona leri ezilongo va kha va vuya la kaya va ta pfuxela ni twa swi ri kahle ngopfu ni twa swi ri kahle ngopfu n'wananga he vavanuna van'wana a va tshembekangi i kusuha kwana yena loko ri xilo yo ka humi le kuhloti ka vavasati ku loko no kuma lo va rhandzana loyi ya n'wi hlomeni a rhandza ndhawu leyi hinkwayo i fanele a siyetela mabaji ndhawu leyi hinkwayo van'wani va sila va lahla Hai. Mana mlo swona njalo wa mina nthange na swona mina vana vanga swi vhoro ngati ya Yesu.
1: Ni

0: khuluma kahle.
1: Ngishona ngani ngoku?
0: Ni cancel mane.
1: Sho.
0: Ayikhona man 060 875 942 Nectar agora atomica. No nita vuya kaya. 060 875 942 mi swindlisa ku yini kwalana? Mi nwingi nwini, mi bavazala kwala mutini, nwana u tirha xilongwini. Nsetwaye itshama na nwe kwala kaya. Mi nwindlisa ku yini magodi? Mi senda a Johnny a tshama na nuna. Kumbe xani mi ta n'wi convince ku a tshame until nuna vuya. Mi ngise ridwa hi nwi.
2: Sesi ntsolo yin'we.
0: Aye.
2: Hayi. A fanele leswin'wana vambirhi va tivanaka swona i fanele n'wansati a ni n'wansati i tele nuna wa yena la kayana. Se why mi ni kota ku tshama na n'wingi wa mina la kaya. A fambe a tshama na nuna wa yena le Joni le. Va ta kota ku va loko va karhi va vuya la kaya ni nge swi koti ku ni n'wi fostela ku a tshama la kaya lowa n'wingi ivi nuna a ri Joni swi va swi nga tshamisekanga i tele nuna lowa wa n'wingi laniwani a lambe nuna wa ye le Joni le. Hi ni ta sala ni vona pfani ku swekele va mani la kaya landzisa ku yini
0: ni mi kuma kahle
2: hi leswi ni swi vo swaku swona la ka mapuve mi fanele wa goza danku
0: la ka mapuve laya
2: danku
0: 060 875 942 na vayingiseri va mina va ku rhandzeka ta va yi khehisa sweswo mahlweni hi twa ku ri n'wina mi swi endlisa njhani mi ri swi endlisa ku yini muyingiseri wa mina mi le moyeni
3: Makwavu
0: mo xupuka hi mpela.
3: A se tshama nhlangana na yona network le endla ni nge se heta maswiva.
0: Ni mtwini.
3: Hi sale va lava ku tshika ku teke ma decent va lava fambela rhuri. Tirhisanyana byani mani a ni wa tshama a vukatini ka va mhana nuna na papa nuna. Loko khi fambi vhaka ka nuna i khi i pa i vuya na mi xera ku tlhotlha ku kuna ku lava xitandi a hi swona. Hi ma decent hi vona ni hlole vanhu va tlela lomu ti-dining room lomu. Vanhu va tlhela lomu ya ti-sitting room va pfuka va nge se lava ku pfuka i ku yini na i tsandzeke ku hleketa a ha ri vukatini se wo fana na mina hi ku ni wun'wanyana ni nga na nuna loyi ni nga tshamiki na yena na vhaka na sweswi ni la ku famba a ni nge heti na 20 days a ni nga tshamelangi hi 20 days ku ni ta famba ni ya ka nuna mara ni fambela ku vuya swi endle ku ni va na muti se mina ni vulavula ku ni ri kona ni le ka mina mara ni rhange hi ku tshama na va vukati. Se loko tshama na va vukati ni suki vanyengi ya khama Joni January to December i ta vulava nkarhi muni muti loko va landzelerisa vanhu lava nga tshama January to December nga na muti i hava na bikiri i hava na nchumu u n'wansati wa njhani tirhisa jemba i ta swiwa swa wena swi ku sasekela munhu nge n'wi ritha hi xiharhi va kha va rila a kha va vona kwala ivile hina hi va hi endlela ku hi nga swi voni a ni a hi landzisi yo fana munhu loyi a humaka na nuna wa yena hi nyangu wa masiku hinkwawo. Wa famba ku siya kwele Joni a khavi ya ta ta cata hale kaya hala ni wena u la ku n'wi risa leswi i ta vuya ya ku catena ya ku lovoleli ho wa lo n'wihi a Joni xi ku siya Joni swi ta cata mifana se swivutomi lebyi la ku tlhariheriwa leswi
0: ni mi kuma kahle
3: hlayiseka makwavu
0: thank
3: you ha famba sweswi ya xilungwini
0: 060 875 942 va ku haya famba sweswi ya xilungwini n'wina mingiseri va mina va ku rhandzeka 060 875 942 mi huma njhani kwala ka n'wina mi ri mi swi endlisa ku yini 060 875 942 mingiseri wa mina mi le moyeni
4: ahe vachumi
0: ahe
4: minjhano
0: hi pfukile minjhano
4: hi karhi ha hlayisiwa hi pfuteriwile wa makoti wa masiku lama va fane va tshama na vanuna va vona hi ku vana va 31 loko va ya le Joni leyi va ya na vana loko vanhu va ndzi ndzi ta tshama kona va vona ku xisati wa kona i la kaya va mandla luya va tshama na yena se loko a ha ri n'wana a nge pfumeli se a va tshami na va xisati va na vanuna va vona Joni ene va makoti wa masiku a va ha naveti ku hambi tshama kaya hapa va tshamuka swa fana a ni ku hanya xa nga tsakile se hayiye a va tshami kwale Joni na nuna va ringana va endla hinkwaswo kwale Joni va nga fayeteli hi muti va karhata na ho vafana vana va hina na vafana a yini na vona va fika vana va vanhu va hlupheka va va tshama na vale a va yi a swi ri swa khale leswo tshama na vingi ku a ni a wu tshamela ku tirhela evingi seseti va tshamela yini hi koti pfuke hi lebela tswalo ta hayiye a va tshami va tshama na vanuna va vona kasani vona i nkomu ntukulu wa hosi

0: Ni khensa swinene ntukulu wa hosi.
1: Ahe.
0: 060-8875942. Kasi mi swi endlisa ku yini kwala switandini? Mi ri loko vakhalabya va ya Joni n'wi na se movha ka Joni hi ku nisati laka a timhaka ta kona. Mavonelo mingiseri, mavonelo mingiseri. Jesus Rafa mayina xavi n'wi na vayingiseri va mina va ku rhandzeka. A hi balekeni hi tsutsuma kahle hi ya hi ya kuma kahle ta le mavhengeleni. Endzhaku ka swona hi ta va hi khehisa kahle mahlweni na nhlokomhaka. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi kuma ku hi joyina amukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomi va ku mukhe mi yingisela mi ri kona.
2: Wena u sala u tsakini va swi kota ku teka munhu ejoni va n'wi vuyisa ekaya naswona va swi kota ku lahla munhu hambi i nga ri membara ya vona va kumeka kwala Giyani a section A kusuhi na le ka chip chip va kona le poswini kwala Giyani na le ka Google ku cheka mitirho ya vona va kumeka u nga tlhela va cheka eka www.resimafunerals.co.za lexi tsakisaka hi vona va swi kota ku tlhela va mi xavisela maribye leya ku saseka swinene hi ntsengo wa le hansi swinene u nga va fonela sweswi eka 083-252-7098 kumbe eka 073-939-2181. Lava va swi kota ku mi tirhela hambi mi karhi mi tshama eTsanini, Phalavura, Elim, Nkowankowa, Malamulele, Makhado na tin'wana to tala. U nga rivali Risima Funeral ya swi kota ku ku endlela catering na DQ yo saseka. Risima Funerals hi tirha hi ku tshembeka. Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La vona individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand, 15,000 rand, 100 rand, 20,000 rand, 140 i ti kumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand, 100 rand i ti kumela 15,000 rand, 120,000 rand, 180,000 rand. Kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi. Leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120,000 rand, 160 yi ku 1,000 rand, 218 ku ya gina ka 6 suka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i ti kumela 10,000 rand, 140 i ti kumela 15,000 rand, 180 u ti kumela 20,000 rand, 220 u ti kumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya gina eka 84 kasi loko hakela 200 rand i ti kumela 10,000 rand loko hakela 2

0: pumbela lawana ateka ka mana bo wari tshilungwi
1: nemkuma kahle
0: mofaya mina ufuka la mafuka tsina ningi sekerla ka mofa tin business merlin
1: nikhenza swinene mbana sukra kahle
0: danke mwana man
1: thank you 060 875942 mama zala baba zala mi huma njani ka landeni ka mote jara nwe ri tekensati ri tarata ngi siya ka landeni ka mote ri famba ri ya Johannesburg entirweni umungulisa kwini makoti mangurhuma mu ku famba kwele ya tshama na nono wa wena kumbe mu titshamela makoti kwala ndzeni ka muti mi swi dlisa ku yini n'wina mingiseri wa mimi le moyeni ahee
2: wadao wansa byali wena swilo sweswo swiwani i nge swi twisisi na leswi swi ndlisiwaku swona wa swi vona leswi a swi nga vulavula umhanxalata va vulavule swona n'wansati loko a ri wo ta hi ku tekiwa i fanele a tiva ngona timhaka ta hala kaya hi ku va vasati va sweswi ku na lava va ngo suka lava fanele va fika va va teka vona va tshama kwihi ene ku na lava va suka ku lava endla mimiti leyi kweleyi na hleketa laha ku nga ku ri na mikarhi yin'wani ku nga ta vanhu vanharhu va nga teka vavasati kolomu ka loko a ya hlahoyinini a tiva ku kulini a fika vitana vatswari a ku kaya va hamba nga ri vanuna wa yena hala kaya a nga n'wi hlejona ku a mi yena mara tshama na mina kwani se leswi swi ndliwaku sweswi swo vi ku komba swi nga ha ri na ndhuti n'wansati i fanele a tivela matlhelo hikuwana milawu ya hala kaya ya vingi va yena a kha a yi tiva hayi ku loko va tekana va vhe va rhurha va ya tshama kwele swona ku va tshama swin'we hi swona voni ku bya swi handuti kahle kahle n'wansati i fanele a tivela na mahanyelo mahala a nga tekiwa kona na milawu ya kona i fanele a swi tiva loko a tshama leyi a tshamele i fanele va vhe va tshama kwele hi vona va vo swi ri ku swi va tshamile u pfa ku kumeka na vana lava leyi loko a ri leyi a ku nga vulavuli chuma hi tshamisi sweswi a ni se yi khale va siku la kaya va ya tshama leyi i mhana Lucas kwala block 3
1: ni khensa swinene mama Lucas mana siku ra kahle 060 875942 good morning enhlamulo ka sike mina n'we va khehisa sweswo mahlweni en'wina vayingiseri va mina va ku ra ndzeka mirhi yi humesisa ku yini 060 875942 na vayingiseri va mina va ku randeka mirhi yini n'wina mayingiseri mi le moyeni
3: a xitichini makarhi ma hlayiseka mixolo
1: hi mukhongelo ya hosi ya kha a hlayiseka bishop ka n'wamatatani n'wina ke
3: hi hlayiseke ku twana rito ku hlayiseka mpela a ni twana rito ra n'wina ri hlantsweke ku hindza na rito ku hlantsweka
1: kahle kahle
3: se mara ni byeleni mirhi n'wansati a tshama joni ku ndleka yini allo ma ni twa
1: ahee
3: mirhi n'wansati loyi i ta a tekiwa a ya tshama joni kumbe i tshama la kaya ku endleka yini
1: i tshama na n'we kwala kaya nuna hi ya tshamaku joni
3: a nga la ku vuya kahle nuna loyi
1: n'wina mi n'wi ndlisa ku yini kwala kaya makoti
3: a wu n'wi endli nchumu hi n'wi nyika mali a khandi ya landza nuna wa yena a nga a ku na n'wanuna wo tshama a teka nsati i n'wi tekela mani i ta ta hi vekela n'wansati hi ta ndla yini hi yena yini wa hi tirhela a hi ali mara swi kahle ku a pfa a ya tsaka na nuna wa yena ku na xitori xin'wana mihaxi ma switwa a xi tluriwi lexo n'wanuna na n'wansati va khomakhoma na tindleve swi lava a ya khomakhoma nsati wa yena ku na yena a tsaka hi nuna wa yena hala wa sweka a nga sweki mabundzu a nga sweki mbodza mara a hina hina hina ntirho na yena wo lava ntsena ku ri mindzuku loko hi fili va sala va aka muti na n'wana wa hina va hlayisana loko handle ka sweswo ku hava xin'wana a ni yena wa tsandzeka ku khandziya a famba hi hina hi ndlaku pulani ya ku n'wi nyika mali ku va foyineli mukhalabya i va byela ku i le ku teni i ta kota ku va vona le ha ku na nandzu wun'wani a ni ma swi twa ku loko mi ze mi fika misaveni ku na ku tirha hi mavoko ku na ku maka muti switori swo tala hinkwaswo leswi n'wanuna na n'wansati swi nga swi fanelaku ku swi endleka na vona lava a va swi endli ku ri swi hetiseka swi ta tiveka ku lava i nuna na nsati
1: ni mi kuma kahle
3: ku hava ni munhu wo a rhwala munhu a ta n'wi vekela hina la mutini i ta za khegula musi a nga tshamangi na munhu wu ya kurisa ku yini muti wa kona wun'wana a ni mpfungu wun'wana ri hala a swi fambelani swi sweswo hayi wa tsundzuxiwa a nga va a ri mitsoniwa n'wansati loyi a mi hleketeni wa ku a nga hleketi ku ni nga ka nuna hina ha n'wi tsundzuxa ku loko mi tshamela sesi hi swona ha mi vona ha tsaka mara swi kahle mi pfa mi ya hlantswela nuna wa n'wina tiburuku na ti-worksuit to tirha hi tona a joni mi ta vuya swi ta va swi tshamisekile hi ndlela yo fanele i rirhandzu ka n'wansati wa wun'wani wanuna kumbe ka n'wana wa wun'wani mutswari wa

0: kombiwa ndlela hi ndlela ya rirhandzu a ngo hlongoriwa i ku endlela ku ntsena a ta a kota ku tsaka ma vona vanhu vo tshama va ri voxe ni nge se huma moyeni va kariha ngopfu i kariha ngopfu hileswo i kariha hambiloko mi nga endlangi nchumu lexa barra mi nga kuma xi rhwala hi voko rin'wana xi cukumeta le kule le a rhuketela swi tlanga fokafo mi cine swi mi swi hanyaku fokafa mi hanyi kahle a mi ni twi loko ni vulavula na n'wina mi vana magoya ndi n'wina mi famana vo ndlwini vana lava i mhaka ya ku i na appetite yo vona nuna wa yena a nga tshami na n'wanuna ku na swi swin'wana swi n'wi dunguluxa byongo lebyiwani byi nga haverengi that is why xikwembu xi veke n'wanuna na n'wansati ku vanhu lava va ta hanya swin'we va bula swin'we va va vanghana va aka muti xi swi tivile ku ku na swi swin'wana loko wo tshami ri wexe swi ta pfilunganya byongo byi nga haverengi hlayisekani mi xuma kahle kwala xitichini
1: ni kense swinene Bishop.
0: Thank
1: you. Thank you. 060-8875-942. Mi manjani kwala phakati ka moti mingiseriwa.
2: Hi mpfukini tsaleyo.
1: Ni pfukini minjhani mhana mamazi.
2: Ni pfukini. Sweswo swi ta swi ri ka yena. Hi ku ni nga n'wi rhuma n'wana wa munhu. Vutomi bya nuno wa yena. N'wana ni n'wi tiva sweswi fanele ku a nga se tekaku hi ku na n'wi tiva vutomi bya yena i n'wana wa mina. Mara mo ni mi byela ku loko se a teka nsati. Vitomi bya kahle lebyi byo konelo byo ko byi nga ri kahle byi tiviwa hi loyi a nghenaka na yena ndzeni ka yindlu
1: mantiyiso
2: ni nge n'wi fostele mina loko famba joni n'wi landi yi ma ni byela ku vatswari vo tala lava va sindzisaka ngopfu ku n'wi landi n'wi landi swi tiveni ku a se n'wana la kaya ku loko n'hweti hela i ta ni tsundzuka ta kuma ku dya mali ya n'wana wa mina hi ndlela yaleyo vo tala ene hambi xitandi o ka a nga ri ku makeni ve nge n'wi tsundzuxi va ri ku dyeleni
1: mantwisisa
2: a ka a va vona van'wani n'wana mhani va fana va vuya hi le joni ku huma va mhani a vona tindlwini loko ku ri mhani yaloye a nga ha ri na nuna ku huma mhani ku nghena n'wana se masiku va a nga ri ku akeni n'wana wa yena sweswo
1: ku suka
2: va tshama a joni a suka va tshama joni na nsati mara mo ni byeku n'wansati wo tshama a joni a nga vuyi hi loyi a nga na mihleketo yo koma wo phunta a nga swi tivi ku ka mindzuku swi nga ndleka ku rhanga nguvu ya vutomi ku pfala ya yena kumbe ku pfala ya nuna wa yena loko ku pfala nuna ya nuna wa yena nguvu ya vutomi yi pfalani i ta nhi voko hi ku se i ta lava xi ta lava xitandari karhi a rila na gede ya laha mutini a nga ha koti ku hi vona na vana vana va kha va landzelela hi le ndzhaku ma ni twisisa a hi akeni mindyangu tshika ku rindza vavanuna n'wanuna mho ni mi byela ku i ta su i khiti n'wi yi tshama na yena kwale joni swa ndleka a famba hi wa mutlhanu a nga vuyi sweswo a pfune yini mara sweswo hi ku andle joni mara loko no twa leswi a swo ni famile ya joni ka nuna kumbe mavhiki mambirhi swi kahle a ni loko ni swi twa ku miri a ni ha ku vulavuli nomo ku vulavula miri a ka munhu ku loko xiri wo ze xiwitsi n'wana ndzi va mi n'wi dyondzise ku lexi wa xi twa ku xi njhani ku ta vulavula miri loko ku vulavula miri ka nuna wa wena hambi wo famba masiku manharhu i jika i vuya i ta tandza swa muti van'wani va hana xikhapani swinene mhani ma xi ka xikhapani lexa xa 20 rand a ri n'wansati a ti vonisa ka mhani ka mi kuma ku munhu se ya se a ku yani ti dyele nkarhi ma ni twisisa yonge sweswo swi ta swi ri ka yena wa famba aka nuna wa yena wa tshama aka muti sweswo swi le ka yena a ni nge n'wi rhumbi a ta ku mi nge te yini sweswo swi le ka yena sweswo mara ku aka muti i xa nkoka ngopfu tshika ku rindza n'wanuna a va vona wun'wani wansati mhani mo ni vula niku i wa tiku reri hi ku tiva ku nuna wa mina i kahle khambe a n'wi landa mo ni mi byela ku i titivane kunene loko a kuma ku nuna ina n'wansati a titivana kunene va n'wi rhwana vaxa xibedhlele ma ni twisisa ku ha n'wanuna wo ka nga ri na mhambi hambi va lava nga kona la kaya la ma ni twisisa a va le joni a ni ku va inga ta tlhe sweswi loko mi famba papaloni loko ni na hafikiriyana he swi ta yisi ku yini a ni n'wi voni hambi oni xa ku vulavuli ta khandziyana ya joni hambi ni heta vhiki ni vuya ni ta ganga tingofu ma ni twisisa a ku tshama joni la hi le ku va hlekeni loko u tshama joni ni nga tshami joni mi ta pfuna mara vona va bova mbala va mbala swa mavito ku hi tlula mara muti va hava hi swo sweswo
1: mananeni leyi ni 060-8875-942 a hi balekeni hi tsutsuma hi kuma kahle mikandziyiso ya marito va ri

0: Ay, Johnny. Magota sala kaya agamot. Ming ser mile moyen.
1: Eh na washo mses.
0: Aye.
1: Me fogele.
0: Ni fogele ming Johnny.
1: Eh fogese nene. Moni kombe ta kula nga sala la kaya a xihlangi. Intswatsi loko za kumeka hloma abukatile swiri u korile.
0: Ntiyi.
1: Xa hina tani vatswari ku nga papa na mhani. Vanuna wa yena i ku kumeka ri karhi hi kamba ku ri a u ngo tshama la kaya nkarhi lowu hinkwawo nuna a ri a xilungwini ku humelela yini ivi yena n'wini tlhela a ngo vulavuleriwa hi n'anga ni ivi a kumeka ri karhi a nga hi hlamusela ku ri mhaka i yini loko hi kuma ku ri o loloha ku ehleketa a n'wi nyika switsundzuxo mara hi hava matimba ya ku kumeka hi ri karhi hi n'wi sindzisa ku ri wa famba kumbe wa tshama matimba ma le ka yena a hi xihlangi ho tsundzuxa tanihi vatswari hi kombeta nghozi ya ku tshama mikarhi hinkwayo hala kaya a tshika nuna a xilungwini ku ri u le ku n'wi nyiketeni a ka makhatlo ya Joni swi nga tangi kona ivi nakona ko kumeka a ri karhi a nga tshava kwele a Joni a nga kumeka a kaya na ku a ni ha tsundzuxa tanihi vatswari ku ri wa phuta ku hlaya ka mhanana kanya a swi nga fambi a wu nga vi na muti hala kaya ende a kaya hi le kaya ka munhu u ta boheka ko kumeka u ri karhi u va hala kaya a hi ngo ko endleka rifu u hava na xitandi xa wena hi ku wena u tibyeli mhaka ya Joni va kha va basuluka va nga ha amukeleki andyangwini wa nuna wa vatswari va nuna hikuva va nga ti endlelangi ndyangu wa vona nuna a hanya o tsundzuxiwa sesi ivi a teka kumbe a tshika mara hi hava matimba yo n'wi sindzisa ku yana kumbe tshama la kaya swi le ka yena sweswo ni khensile sesi
0: swinene bishop va na siku ra kahle
1: swi mi sasekela swinene sesi
0: thank you 060-875-942 a ku ri mingiseri wa mina wa ku hetelela kasi ke mina na n'wina hi balekisa sweswo ya kuma kahle nkandziyiso ya marito n'wina vayingiseri wa mina va ku rhandzeka
2: ri xini ntombe ya ka xirina a yi twa nhlokomhaka ka mi ni nge n'wi byeli ni nge n'wi byeli n'wana wun'wana i tiva nuna wa yena na mina n'wana wa mina ni n'wi tiva loko a nge se teka nsati sweswi a nga teka nsati a ni n'wi tivi se ni nge n'wi byeleteli swi le ka yena ku i swi vonisa ku yini i mavonelo ya mama Albi kwala ka xikukwana inkomu
3: hi mixo lowunene na vaxumi muhaxi a xiticini a tshemba mihlayisekile ya twala nhlokomhaka swinene ntswatsi wa munhu muhaxi tanihiloko nhlokomhaka yi ku hi tshama na n'wana wa vanhu la kaya ni vulavula hi n'wingi n'wana wa mina i le Juni ende anga endli chumu anga posi anga n'wi endleli chumu xana hi endla yini hi yena hi n'wi yisa Joni na moya ni mi byela muhaxi ni fonela n'wana wa mina ni n'wi hlamusela ku kasi ku endleka yini hi mhaka leyiwa hi ku ni ta tekelela ku n'wana wa mina a nga sapoti kasi teka lowu wa n'wansati a swi nga endleka ni kha ni ku wetu ku byela loko ku ve ni a ku na xo biha naswona a hi nandzu hina hi toya hina hi lava mi teka mi ta vulavula na yena ku vana i vafini hi ku hi nge fosteli ku tshamla kaya ma swi vona ku vavasati va masiku lama loko n'wimoza mi vona n'wanuna a jika ya hala na hala i hluliwa hi n'wansati a nga ha ri na rito ro ri vulavula ni vulavula na hi mimiti leyi vanhu va nga famba va siya vavasati va ya Joni heyi swa hi tsandza hina va mahlalelela kaya kha a zama ku va phecelaphecela ku vana va hlayiseka hi hlayisa miti yo tala muhaxi se a ni ta vula ku loko mi teki vavasati mi va siya kaya hambi vatswari va n'wina vo va right mi swi tivaka va ta dya vaxurha vavasati va n'wina ku na leswi va nga ta ka va nga dyi vaxurha pfumala nkarhi wun'wana a pfumala na xivuswani ma swi vona eyi n'wana a rilela swiwitsi ka van'wana mara u le ku tirheni wena wa n'wanuna a wu swi voni ku i vudomu byebyo se vudomu byebyo byi endla ku na vana va vanhu va hlupheka na n'wina vavasati loko mi vona ku n'wanuna a nga nyawuli mi ringesa ku tshama makaya hi ku sweswiwani ku na mhaka ya ku n'wanuna i ta ti dlaya kumbe a dlaya n'wina mataleni hi mina ni ri lavhenda a hi xumeni muhaxi
1: rixile tositosile kombela ku pfuxa vanhu
4: ra ha xile emerileni le ka vayingiseri etwakala nhloko rileni i ku fonela jaha ra mina ni kumeka ni lava ku twisisa kumbe ku kamba ku problem ya ku a ta veka nsati wa yena la kaya a sala na mina na mhana yena ku nga va ku ri ncini ni kamba sweswo ni twa ku yena i ni hlamula a ku yini ni teka ni ta kota ku ya emahlweni i ku no twisisa ku ka minkarhi leyi nga ku hanyeni sweswi

0: n'wana se ha a ya tshami swin'we a ya tshami swin'we loko vuya ta vuya swin'we loko va tlhela swin'we hi wena wa kona wa masiku ya lama swa hlupha swi swa karhata nko huma wena leya mhani ma wuri kwala ka mapovasi ka sport set a hi hlayisenini.
1: Sesi wa mina minjhani, hina hi pfukile hi nhlokomhaka ha yi twa. Okay, hayi hi vo mina ni nga na ku va munhu a tshama na nuna wa yena ni twa swi ri kahle a tirhendzela nuna wa yena tanihi ku vana va nkarhi wa sweswi na hina va khale a hi fani mahanyelo ya hina ma swi vona ene loko ri lowa ka mhena n'wana loyi ni vulavulaka hi yena sweswi i na xitandi i akini muti wa kahle u tlhela u fenseriwa u ndliwa swilo hinkwaswo. Se swi nga leswiwani loko a ri Joni ku na maZimbabwe laha kukula kuleha na yena ni ya jika ni vona loko ku ba nkarhi wa tshama tin'hweti tingani ivi va heta va vuya va ta va ta vona va ta va ta jika a muti wa vona nkarhi wun'wani va vuya va ri swivambirhi nkarhi wun'wani ku vuya n'wansati a ta ta jika loko n'wana a sele ivi a tlhatlhela sweswo sweswo se ndyangu va na wona hikuva a ni swi kahle ku va va na muti wa vona hikuva loko vo tshama Joni va nga ri na muti wa vona swi ta va swi nga tshamisekangi kavula loko ni pela loko fika siku leri a rin'wanyana leri ra mahetelelo swi ta hlupha ma swi vona hikuva wa kha wa endla swa muti wa yena hikuva loko ze ku a valavi kota ku fikelela ni yena hi jika ni vona ku na hikuva a ko va kule kambeka hi milenge kwala xitandini se luya wun'wani a nga ntsongo hi yena nga na yena kwala phakati ka muti hikuva a ni hi ri kotso lowun'wani wa xikhongelo hi ri kotso na nsati wa yena iwe ni nga tshamaka na vona kwala hikuva wa ha ri kona na hi xikhongelo kwala kaya loko a ta kumaka yo Joni u boheka ku a pfa a jika kwale Joni a vona ku kondleka yini a ta kota ku pfa a vuya kwala kaya a ni hi yangi ri ta tshama kwala mutini hikuva hi ri kotso na swi vona ku swi njhani ene swi ndliwa ngopfu hi mhaka ku vana va nkarhi wa sweswiwana a va tshembekangi nkarhi wa ka mhe ni nga ku hayi a ta ta tshama hala kaya nsati a tshama laha swi ku tlukatluka ivi a sala a pfalela munhu haleya na swi vona ku swi njhani. Se swi kahle ku a pfa a ya jika a vuya xitandi xa ya vona ku swi famba njhani na ku va va kha va pulana ku va fanele va wu ngetelerisa ku yini muti lowuya u ta kota ku tikomba ku i muti wa ntombi na jaha na swi vona i mavonelo ya mina yalamo ni nga mina mhana xikhongelo wa jaha kwala ka sikhunyana iku
2: 0 8 7 5 9 4 2 nomboro ya riqingho na vayingiseri va mina va grandi ya ka tsongile 3 minutes to 11 mi ta ni khomela mani a yo baleka hi tsima kahle ya kuma kahle xiphemu lexiya xa risimu ra siku ma ni mi nyika rona men crush monday mo ni twa hi n'wina vayingiseri vambirhi vo sungula lavan'wani va ta landzela 0 6 0 8 7 5 9 4 2 mina n'wi yi va khayisa sweswo mahlweni miyingiseri wa mina wo sungula mi le moyeni.
3: Ahe. Ahe, mwana mani.
2: Ipfukile minjani?
3: Ahe, ipfukile mani.
2: Eh, hi famba hi risimu ra mani?
3: Kambe mte mana mani.
2: N'wi byela mina.
3: Oh, hayi, mina loko ni langutse ni nga famba hi loyiwani mani, Semi the Pro. Semi the Pro.
2: Yin'wana yin'wani ne?
3: Yin'wana yin'wanyana.
2: Okay, thank you. 0 6 0 8 7 5 9 4 2 mingiseri wa mbirhi, mingiseri mi le moyeni?
4: Maisenyi a hi fambeni MC Mabasa yin'wana yin'wanyana.
2: Okay, right, ni khensa swinene
4: munhu kundzwi
2: mo mi kundzwi n'wina 0 6 0 8 7 5 9 4 2 Simi the Pro kumbe xani MC Mabasa famba kahle risimu ra mani ka mpondo wa siku ra namhla mingiseni mi le moyeni.
5: Merilini
2: hallo
5: mina ni famba na Simi the Pro ende loko mo kuma mirahlahla a ni avalangangi ku mirahlahla na mhelo hamba
2: yini 42 ni famba kahle ni vona kahle mako MC Mabasa Merilini 0 6 0 8 7 5 9 4 2 mingiseni mi le moyeni.
6: Ya mfana wa boxa iri MC Mabasa n'wana mani
2: ni khense swinene 0 6 0 8 7 5 9 4 2 mina n'wi khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi famba kahle hi risimu ra mani mingiseni mi le moyeni.
7: Ahe MC Mabasa tolo yin'we kokwana Dakala lowu pfukile
2: ni khense swinene mba na siku ra kahle kokwana Dakala lowu ni pfukile minjhani 0 6 0 8 7 5 9 4 2 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mingiseri wa hetelela mi le moyeni.
6: MC Mabasa
2: alright, ni khensa swinene 0 6 0 8 7 5 9 4 2 ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka Mahumana risimu leri hi fambaka hi roho eka siku ra namuntlha MC Mabasa when I went to Ramla Kurandega, because he gave me the proof, it'll be a year and a look.

0: Mielani va ri murungula mathevula mani na ku tshama na kumbe leswaku ri hayi mani mahari sharp mesekelo hashtag eka n'wina shay na mbona enhlamulo mana siku ra kahle xibikirani hashtag eka n'wina eka sika ya Master Sidwell xibambu mana siku ra kahle opankona hashtag eka n'wina lava vanhu le ku fambeni kahle na vona hi side leriya ra TikTok page ya mina a hi balekeni n'wina vayingiseri va mina va ku randeka hi ya hi kuma kahle nhlohlotelo wa vhiki kusuka kahle ka vona Dr Patient Ntuli loko hi kumaka ku hi joyina mi endle swona vayingiseri va mina va ku randeka muni ku inuwa hi site leriwa n'wina vayingiseri va mina va ku randeka ku na swin'wanyani swi lava ku ringeta ku ni bayizisa kambe ni nge swi pfumeleli muni ku
1: Voice of the Nation i rito ra hina ra rixaka n'wina i mixalo wunene laha mi ka kona n'wina ku karhi ku ri na swirhananinyana swo karhi swi ba swindlevandlevaninyana a yi kona futhi swirimilani n'wina vana va hina a hi va hlayiseni a hi va hlayiseni hi va mbarisa khale a hi mbarisiwa tikhupa hede n'wina hambi ta ha ri kona masiku malamawani mara ku nga na ti-fashion avuxeni lasbon ya mani leyi i rikoza ra mani wa beni kusuka le ka dzeku lasbek ni vula legiyani n'wina tiko ra kurhula tiko ro pfumala powa nhonga hi na hi vanhu va n'wayitela n'wina hi vanhu vo rhandza vanhu vanhu va ku amukela va yeni hi nkarhi wun'wana na wun'wanyana hi na mi tlhela mi kuma vuswa byi ri kona mi ri yini na varhangeri va mina la ka GCRFM muhaxi wa mina wa nkoka na vona muhumelerisi wa mina wa xiyimo xa le henhla i na ndza mi losa namuntlha loko hi karhi hi ya bulanyana ka ntsongonyana lava hi ya vulavula hi n'hweti leya hina ya vantshwa ha swi tiva ku ri hi hlangana na n'wina va papa aka n'hweti leyiwani mara n'wina mi vileli mosi ina vapapa va ku hayi ha vilela ina vilelani n'wina swi kahle ku vilela kambe n'hweti leyiwani yona i ya vantshwa na loko hi karhi hi vhiki leri taka hi ta va hi karhi hi tlangela va tatana wa hina n'wina hi mi rhandza njhani hi ta vhela n'wina mabaji swidlokonyana swisokisana a ni mi ri masokisana hama lapi mara hi ta mi xavela tidzoni na ti-bus club na masokisi ina swi teka ngopfu ku xobela munhu wa xinuna mara ya mi rhandza mapapa tijoni mi rhandziwa tijoni mi hloniphiwa hina mi respecta hina hi tlhava tsolo ehansi hi ku halosa mara a hi vuyeni ka vantshwa va hina vantshwa va xivono vantshwa va ku tihleketelela vantshwa va ku tihlayisa vantshwa va ku langutela swa mundzuku vantshwa va ku endla mabindzu ya ku humelela vantshwa va hina va ku hlaya tibuku vantshwa va hina va ku tihlayisa n'wina tintombi ta ku tikhoma kahle majaha ya ku tikhoma kahle yo papalata swilo swo ka swi nga laveki leswiya swo huma ndleleni a yi khona n'wina na vulavula hi mintshaho minharhu leyi ni nga yi kuma lahawani wo sungula i wa kokwani Nelson Mandela va ku the youth of today are the leaders of tomorrow n'wina mi ri yini mi vona ingaku n'wina vantshwa ni varhangeri va mundzuku kumbe mi vona ingaku mi varhangeri va namuntlha mi swi vona njhani mara ni na ku vulavula hi ku va u va murhangeri swi ya hi ku u tikhoma njhani ku va u va murhangeri swi ya hi ku wena u swi endlisa ku yini swilo mi vantshwa lava va nga na xivono ku va mi kota ku rhangela tiko rero ka mundzuku kumbe mi le ku rhangeleni namuntlha ke ti vutisi wena u ri muntshwa u tlhela u tihlamula ina ni sindzeka nghoma leyani a hi hamba hi yimbelela hi ku ti anakanye u tlhela u tiehleketa ka kahle hayi kona Hey mati va hina hi kule kahle n'wino a hi vuma tingoma i ku ti anakanye u tlhela u ti ehleketa ka kahle u ta ya kwini hewe hayi kona mbona yi tshika kwalayani ina ntshaho wa mbirhi ni lava hi ya vulavula hi wona lowuwani i ntshaho lowu nga ntshahiwa ni ka United Nations leyi vurhangeri bya xiyimo swa le henhla n'wina yi ri young people are the architect of a better world a hi vulavuleni hi leyiwani vantshwa va ri hi n'wina vaaki hi n'wina mi kotaka ku va mi pla hi n'wina mi kotaka ku va mi endla tiko rero misava leya hina yi va leyinene hayi phela swi ngangamelani n'wina swi lava sweswi ya eka ka radio n'wina swi nghenanghene a yi kona a yi futhi hapoyeriwi ina young people are the architects of a better world tivutisi wena muntshwa ti anakanye tivutisi xana wena u nga vuriwa ku ri wena u architect ya vumundzuku bya kahle u nga vuriwa sweswi i nga xiswona ntombi ya mina loko i ti langutisa wena u ti anakanya u ti ehleketa xana u nga vuriwa ku ri you are an architect of a better world vantshwa va hina a hi ti anakanyeni a hi ti lulamiseni ina a hi endl

enhlikani ni amkerile tindawo hinkwato la mina ngisela ka Meriko eka Xihondo 106.0 audio streaming www.gcrfm.co.za. He vana vazava foyina wo khalanga ka sa ungeni wo va ku hikundleka yini ni kona mani ni kona ni kona kwala 27 wa timinete kumbe awara ya 12 nongonoko GCRFM kumbexana GCR Talk ni mamukeka ndhawu ta ku hambanahambana ta le kule na ta le kusuhani lamba ku mikarhi mina yingisela mi ri kona mitlhami sumbunuki. It's Monday at the 15th June eka lembe ra 2026 mi sasekini mi kahle hinkwenu n'we va ti 15 vinjhani va ti 15 mo va ba hi xikokolo kwala thekisini mi va ba hi xikokolo mu ku heyi mi pfukini n'wi va ti 15 ke hawa ha cancer swinene ka tindhawu hinkwato lamba ku mikarhi mi hi yingisela vhele mi ri koho.

0: Yeah, a reds kune ku na swirhalanganyi swa misava swi nga tala right a ni lulamisa swin'wana kwala ntirhweni a ni a ku tirhi ku haxa ntsena phela hi fanele hi pfa hi langutana swin'wana ku pfa ku voniwa swin'wana ku pfa ku ndliwa swin'wana kwala mara ntsena swi ri phati ya ntirho hambi swi ri tano and a mi amukela swinene na ku khensa ka tindhawu hinkwato lami yingisela ka mirikoha eka xihondo 106.0 audio streaming ya hina i www.gcrfm.co.za xikan'kan'we a hi languteni eka milawu ya miganga leyi hi tshamaka eka yoho kumbe hi hanyaka eka yoho ku na milawu yo hambanahambana ematikweni leyi yi va ku yi va yi karhi yi vekiwini kambe namuntlha a hi languteni hi ta va milawu leyi va hi karhi hi landzelelerisa leswaku mi vona yi basini ke mi vona yi ri kahle ke a hi languteni eka nawu lowu nga koho ka yin'wanyana ka man'wanyana ma matiko mi nga vula ku a na hala ka hina nawu walowo wa fana wu right a wu right wu tshamisekile a wu tshamisekangi ke milawu leyi hi yin'wana leyi eka tiko ra ka homu yi nge le ku tirheni from home 14A 14B 14C va ri u nga ya eswilahlweni kusukela hi awara ya 3 ni mixo ku fikela hi awara ya 10 swi vula kusuka awara ya 3 ku nga 3 nampundzu matakuxa mahlambandlopfu u nga suka mi ku mi ya aswilahlweni mi ya ku lahleni kumbe mi ya veka varhandziwa va hina ku fika awara ya 10 ni mixo endzhaka awara leyi ya 10 leyi a ku laveki munhu eswilahlweni mali ya fine loko munhu a hlwela ku va a huma eswilahlweni i 500 rand milawu leyi ka man'wani matiko yi le ku tirheni yi le ku humeleleni ene ku na lava akatiko vo ngo ina hina hi yima na swona ku na lava akatiko vo ngo e-e a yimi na swona a swi basangi a swi tshamisekangi mi vona nawu lowu wu ri kahle ke 060 88 75 942 a hi vulavuleni hi nawu lowu kumbe yin'wani ya milawu leyi nge le ku humeleleni eka matiko lama hi tshamaka eka woho leswaku from 3 nampundzu matakuxa ku fika hi awara ya 10 vanhu va laveka aswilahlweni ma pfumeleriwa ku ya mi ya lahla kambe loko nkosi wa ko u za wu bisa 11 12 1 2 3 hi kona minkosi leyi helaku hi ma-2 kumbe hi ma-12 kumbe hi ma-1 a ma ha laveki hi nkarhi walowo loko se mi ya swilahlweni swi vula ku ma fayiniwa mi ya mi ya humesa ntsengo wa ku ringana 500 rand i nhlekani hi mamukeri yebo mkhulu
1: uphini mkhulu
0: ngiyaphila unjani ta kombe kusukela ku nga na xiyani moya
1: okay ye buton
0: one phahlani
1: ya mina leswi ni nga swi vulaku swi ya hi ku ri laya tikweni ra ka mina mi twanani njhani swi ya hi ku ri milawu leyi yi nga ku tirheni ku twananisiwe ku yini hi ku hala ka mina ka hina loko ku ri na nkosi lowu ya wo a ku a ku ya ku ya lahliwa ku vuya ku ta khomiwa program loko swo vhela ku ba vo ma-10 va sungula ku yimisa tindleve va ku hamisayina mi fanele mi va alaya ka va 9:30 ku gonya a masungulweni vo ma 8-7 ya mara leswiya swo mi ya a ku lahleni na vusiku hi ku tiva ku mi ta khoma program hayi ku ta chava mina ku ri va ta dhumeswo yini vanhu vusiku leyi a swi na nkarhi mi nga ya hi 10 mi nga ya hi nkarhi muni it's up to mina mara loko ku ri kumbe vanhu lavaya vo ku fanele ku khomiwa program bokisi ri lo tlanganja a hi ngo like ku this time a mi nge he nonge obviously mi fanele se mi hlangana na tindhuna ta kwala mugangeni walowo enkosi wu nga humelela kona hi ku leta ka mina so that's why swi mi vuyisa laya mi ngo swi ya hi ku ri kwala ka ndhawu yo yaleyo mi twananisi ku yini ene leswi swi hambanaka na ku a tikweni miganga yi va yinharhu munhu swi depende vuyinjhani
0: Inkomo kuna laba ngo hayi nawo lo wu right wu tshamisekini wu kahle kasi kuna laba ngo eh eh ina a yim nawo loko swiri ndlela yo karikar a hi tweni mangwana hlekani
2: a he kalango
0: a he
2: njani
0: hi tshama hi fikini ngonwe
2: a e tupi
0: i la kasi khunyana
2: a ka khunyana kalanga matiwa hi pa hi tanga ka dibele ku tsama ku dibele ku kaso Kalanga, many one over the Castle, Raveta Mau, Lamanga, then I then with Nanny Singan, Wire. I did not want to let it to I did in my second number to this one, Mara. Yanay, you get to have a planet to say that I'm winning. Sita, anti lavete mi la per la mumu va toni ti wa la va da mi la la e talan se si sta tengo come ti va ti le va che lo già con da ma te ne va che ri sta tu va va ta cota tu va la chava va non mi sta caro a buona no con mi mona te e non lo uani e ma e ma non bon go ta ne dimmi la con di sta mo da se ti ha la ta ma pe Ini ame pune mu ya me saya tela sini saya la tu jake ene la yana ame tu nan dia yana anda ti mu Ena no ku mo ti ta ba ku waya waya a singe nu ndi
0: Ya
2: Na me ku ku mo ya ku me ne kalanda Ni ya ku ku se me ne ku ku se la na te se se ba tu ndi ba me ya ku ya na men dai a ku ku me me ri kalanda ku ya yana hi wa ni ku ma ya kwame ya ba kumelela tshinyana ka hari mpo ke vanda ka se loko va veka milawu kalanga hi ku loko ko nda waya waya muti wo kumana nawu a wu andzi ku va kahle muti wu fane wu ri na nawu na kwale mandzhaveni ku na nawu hi ku hi la ku tshamaku vanhu ene evavini va misava va nga tindhuna a hi va hloniseni loko va hi nghena ku va mandzhaveni to karhi a hi ngheneni leswi a va lava ku ku hendla swona ku u kota swi kota ku khomeka hi kota ku hlonipha vanhu lavaya va nga tlela laha i nkomu kala
0: ngopfunkomu
2: ahee
0: 0608875942 n'we mi swi vonisa ku yini mirini rhumela na marungula eka WhatsApp n'we ma ha pfulaka xiyani moya hi lowu nawu wa ku amangcwaveni kumbe a swi lahlweni mpfumelo wa ku va mi nghena kusuka hi 3 ya madakuxa ku fika hi 10 loko za ku hundza 10 a swa ha pfumeleriwangi se i fine ma fayiniwa kusuka ka ntsengo wa 500 rand kasi ku ku olova fayina kuma 1000 sweswo swa ku taniya n'we mi ri yini vhele hi nawu wa ku fana lowu matwa nga ku kahle wu apply na le matikweni lama hi tshamaka hola man'wanyana kumbe a hi nawu wa kahle ke 0608875942 hi twa n'we hi ku n'we mi swi vonisa ku yini Right. 0608875942.

0: Modo omnenzana ukahlana thebulo ma bhuti belekaya ha thobi ka it okay mina bona swi kahle hikwani vanhu va ka swi kahle ku vala hlo ka rimpunzu ku mi ya mandrove na jambu ri khare hisa na swi swa vana swa swi nga tshamiseka hi mina ka kwani va vuye tolo wa mthana i ni khini ya mthana swi ku lejwa hi mpazo i ve ka ndzi ya xamba ku nyamula sa na na thenya lamu kumbe na nayini se ntwa nga ku a swi tshamisekangi se ya liya ya ku boha ku va na nawu wo karhi ntwa swi ri kahle loko ku fana na ku hala maka ka baji hala ka vakokwanhana loko ku za ku ba eyi nayini mi ri mangqhaveni kumbe mi nge se huma mi ze mi famba mi khome 500 loko mi nga ri na yona heche ya fika yima gedeni ivi loko yima gedeni munhu mi rhuma munhu wa movha a landza mali kahle hikuva va nga ta pfula gede i nawu lowu va nga wu boha and wa tirha 9 o'clock mi fanele mi va mi ri phakati ka mangqhava ma swi vona se leswiya swa ku ku vubye ku ba na yinani ma ha ri kaya a swi tirhi va boha ntsena hi ta ku yini kwani muti wun'wana na n'wana wu na nawu wa wona ku fana kwala ka hina hayi hina la ka hina wo tindlela nkarhi wun'wana na wun'wana se and van'wanyana loko ku ri ku veni mi ndla leswa swo la ku programe yi leyi hi ni tanihi ku mi la ku vulavula hi munhu programe ya hi leyi mhaka ya kahle i ku lahliwa na vusiku mi heta ku lahla mi vuya mi ta mi ta ndla programe mi tigedlini mi nga jahangi a mi nga jahisiwi hi munhu ma swi vona se hi yona hi vonaku yi nga kahle yaleyo va mhana xikhongelo wa jaha kwala ka sikhongelo inkomu Modo omnenzana ukahle mathebulo ma bhuti ve le kaya ha thobi ka
1: ahe modo ni hayi kona wu ta nongonoko walowo mi nga wu khoma namuntlha wa tiko mavulo ya lama loko nkosi wu ri kona hi swona swo va lahla na mpundu i number one va kota ku vuya va ndla yini va khoma leswa khurugurene ya vona loko va swi khomini a ni va ta hlayetela vo vanhu ku yima vanhu vangani ku yima vanhu vangani mara munhu luya wa xikwembu luya a ya ve ku amutini wa yena ku tlula ku va a tshama na ku va a hlaya matimu ene munhu i kwala kaya a swi olovi sweswo swi lava munhu a ve ku a na mpfuno mi vuya mi khoma mahungu ya n'wina mi vulavula ene ku pimela ku kahle loko muku va ku veve va lahla hi nkarhi wo karhi loko va tivisa nkarhi wo karhi ku huma mali hi swi kahle sweswo hi swo swi lavekaka va hunguta swin'wanyana i mhani ma huri kwala ka mapfuni kokwani wa dyona na ku tlula dango
2: hambiloswa muchaviseki a hubyeni hi fikile na mikombe ya hina na swigiya hi ta vatla hi kha hi chukachuka timhaka tatana Khalanga ni ta vulavula hi tiko ra hala ka hina ku na miganga yo ringana yinharhu mi ta kota ku va mi swi twisisa ku swi ya hi ku vanhu va twanini ku yini tikwini miganga ya ka hina tiko ra ka hina i Mapuve na hosi i Mapuve ni vulavula sweswi na muti wa ka Mapuve wu kona se ku na miganga yin'wana mi kuma ku i muganga wa ka Siyandhani ka Siyandhani vo vula ku va tshama ka Mapuve vanhu lava wela ka Siyandhani va tshama ka Chavalala i na xiphemunyana i va ku va na muganga wa ka Xitsavi va ka Mathebula van'wana na van'wana va na milawu ya vona laha ene masirha i wan'we loko mo swi langutisa na kwale swilahlweni i ta twa ku hala i maka ya Xitsavi hala i maka Chavalala hala i maka Mapuve ene va ka Mapuve hi vona tihosi hikuva ka Xitsavi na va ka Chavalala va tirhisa Mapuve kun'wana na kun'wana hambi a ri Joni ta n'wi twa ku ni huma ka Mapuve a nga vuli ku ni huma ka Xitsavi se a ku na ntwanano loko ku ri na ntwanano ku fana na le ka homu leswi va swi ndlisaka swona swi sasekile hi ku swidumbu swi za swi nuhela na swihlanginyana na swihlanginyana swi va swa ha tlelele ku lahliwa loko mi ya lahla hi mawani swi ka swiyima hi maguva swi hlometela ku famba hi ntikweni kona ka ndhavuko ma swi vona se leswiya swa ku tiko ri nga twanani hi leswi endlaka ku nga vi na milawu yo tiya ene ya laveka tikweni ku vanhu va kota ku vuya va tlhela va endla swa mitlangu ya vona mara hala ka hina tatana Khalanga wun'wani muganga u hi 9 a va ha laveki wun'wani hi 10 a va ha laveki hala kun'wana hayi mi nghena nkarhi wun'wana wun'wana se mara gede ku ri yini se swi ya hi tiko tatana Khalanga tiko ra ka hina ri hi ndlela yin'wana tatana Khalanga milawu yi nga vekiwaka 10 lembeni ni yi langutisa ku a yi tirhi na swintsinini tatana Khalanga yo vekiwa ntsena ku boha mavoko ku hangalakiwa swi ya hi tiko matiko ma fanele ma khomana tatana Khalanga njhe hi sweswiwani hi ta nyunda Mazambiki hikuva vafambi va ka hi kha hi swi tiva ku na hina hi Mazambiki se hi ta seketelana njhani hi fanele hi seketelana tatana Khalanga mataleni hi mina ni ri kwala Venda a hi xumini Khalanga
3: ahi doni wa mina wa nkoka mani wena mangutamutamutam ina manimani ina mani mina ni vona wu ri kahle nawu lowu wu kahle ngopfu mani hikuva a ni ri layani kahle kahle mani swi pfuna swin'wana mara tiva dyambu ra ximumu na dyambu ra ximumu kahle kahle a ri lunghangi a swi tekeni kuma ku ku na nkosi kwale emutini wa wena n'wini wena munhu and then dyambu ra hisa swinene swinene nene ivi himpela mani mi tshama kwalaya mani mi hlaya ti-programme na yini hinkwaswo sweswiyani mi kha mi cincanacincana mufi a ri kwalaya kaya mani mina ni va nga n'wi lahlangi ma hayimele ku mi ta mi ya n'wi lahlangi nkarhi wo karhi karhi mumu lowuyani wu nga tshika wu n'wi onhela nkarhi wun'wana kumba ku lexi a swa ha tshamisekanga laha ka bokisi se ene xin'wana xa kona ni ta vula ku nawu wa kahle wa pfuna loko ni swi langutini mina hi mhaka ku tiva ku loko ku ri ku mi nga lahla kusukela hi 3 ya navusiku hambi hi 2 ya navusiku swi kahle nyana sweswiya ni vona swi ri kahle ngopfu ku mi kota ku miya lahla mi vuya mi ta endla program ya n'wina leswi mi swi lavisaka xiswona na lava nga twa ku vava swinene timbilu ta vona ta va ti kha ti ya ti kha ti hola nyana swi tsalantsalana a swi nge fana loko himpelampela va ha langute va ha langute na bokisi ku kambe munhu luyani a nge huyi luyani na lahaya se mara loko se mi hambane na swona mi lahlini kwale mangqhaveni se mi ta mivuyini majinga mi voni munhu luya mi ta program ya n'wina hama ha voni munhu luyaniwana lavo twa ku vava ngopfu ni xoku va ta va se va horile va va kahle Khalanga wa mina mi ni vona nga ku nawu lowu kahle ngopfu lowuwani leven liya va nga yi pima loko ri va pime leven yi saseke ngopfu yi kahle enkarhi lowu himpelampela loko before leven yeleyo ma vuya mani ma vuya mani bhaveni se ni lahlekala se hi leswi a ni vonaka swona mina Khalanga wa mina ku himpelampela mani swi kahle nawu a wu tirhi mpela ku va za va wu veka tihosi na tindhuna himpela va va va swi vonini ku hayiko loko swi titaniwani swi ta va swi famba kahle ina mani i mujuda mujudis diman van al dimananis a vulaka marito yalama Khalanga wa mina dadadadadadanke doni
4: ri xiyile badana va xumi ni hi mavonelo ya mina ni vona swi nga tshamisekanga a swi basangi u kuma ku munhu i kona kwalaho wa ku ndliwa program ri kona ivi ku ya lahliwa hi ma-11 na 12 ni vona swi nga tshamisekanga loko vanhu va vona ku munhu yaloye i na matimu yo leha swi kahle ku va hatla va n'wi lahla and then va vuya va ta khoma program ekhaya hi swona ni vonaka swi antswa a swi tshamisekanga mavonelo ya mama a hundo kwala ka xikukwana inkomu
5: hi Mr. Khalanga hawa hi mixo lowunene muhaxi ya twala nhlokomhaka Mr. Khalanga lexi nga kona hi Mr. Khalanga swi ya hi ku nkosi na vaakatiko va tiko ra vona va twalanisa ku yini muhaxi mara leswi a swa ku lahla nampundzu muhaxi kusukela hi 3 yaleyo ku ya fika hi nkarhi walowo wa 10 me ni vona swi ri kahle hi Mr. Khalanga ni vona hayi swi ri kahle lexi nga xa nkoka i ku va ku loko la ku munhu i lahliwa nampundzu ku lahla munhu ka ha ri mpundzu Mr. Khalanga swi kahle ngopfu na ku leswiya swa ku mi rhanga mi ya n'wi veka munhu loyi mi ta endla program hawa hi leswi me ni vonaku swi va swona Mr. Khalanga ni vona ya swi tshamisekile hi leswi ma a ni yi vonisa swona mi hlangene na xilahlari xa dzangweni ri la ka siyandani na tsakani lonye laha a kaya ku ri ka nsavula mbilowu 10-5 le mugangi wa tana kahle Mr. Khalanga mo hi tiva n'wa va yi vonisa ku yini hi ta va hayingiselini until kwale mi nga ta chami ri kwale Mr. Khalanga wa mina danke
6: minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene leyi twakalaka loko va vona ku

0: Nhlekani ma amukeri.
1: Ahe, mpfuku njhani?
0: Hi pfukile minjhani?
1: Hi pfukile. Swi kahle ka hina hi swi lavaka, ivi ka van'wana swi nga ri kahle hani swisisa ku hambana. Va kona lava va nga swi laviki ku munhu wa vona a fambisiwa navusiku, va lava ku hi fambisa rixini khirimoni tele. Mara wo fana na mina, mina ni vona swi ri kahle. Swi kahle hi ndlela yi mina a ni dona a hi vanhu hinkwavo loko ni weriwe hi papa ra ntima van'wana va ta ku mi khome ka xikatla, hi kona hina hi ta ku ku voneni. Ku hayi miya hi ya ku voneni, hayi hi ta swi hi ta vona ku nsati wa mufirile njhani. Hi ku la ku va na nkosi swi vulavula swi tele. Se swi kahle ku na loko ku ri na lavaya vo ta a ku voneni va ta kuma xo xi vulavula va ta pfumala mahungu. Swa swi ri kahle ngopfu. Loko va va fika va ta kuma loko ku ri a ku ri na lava a va rila se va mirini ma ni twisisa. Hi ku hi xitalo a swi talangi a vo fana na mina loko a nkosini hambi ku va kwala xitandzeni va ku veri va lahlayi hi four a mina ya rixini ni yonisuka hi fikisi se ni kuma va lahlini ma ni twisisa. A ni hina van'wanyani vanhu lava na hina hi nga feriwa ngopfu loko hi vona un'wana makwerhu a ri karhi a rila na wena se ku pfuxela leswiya i sungula ku rini se hi kuma se va miyerini kwalena na hina se hi va joyina hi famba na vona ma ni twisisa. E swi va swi ri kahle swona swi kahle ngopfu ntiyiso wu kahle a vuleli swa ti ayisisa ku yini hi ku hambiloko ku ri munhu wa ha lahliwa hi leven a swi tshama hi vona bokisi ri khiri ni tota mati leswi na lava va hlayisaka va na vutivi byo karhi swi lava ku va swi tiva ku i tiawara to karhi ma ni twisisa. A ni nge vulavuli hi ku n'woka ka munhu no vulavula hi leswi vinyi va muti va swi lavisaka swona. Lava va lavaka ku lahla rixini va right a ni loko ku ri va lava ku sungula program hi fikisa swi vula ku mhaka ma 8 va ta suka loko se va fika leni vo tirhisanyana swiminetana ku seletela seletela ku vuyiwa kaya ma ni twisisa. A yi rhandzi swilo swa ku fana se mina ni lava swona swi swa kana vusiku for matihlo ya vanhu mavonelo ya mianakanyo
0: inkomu khenise swinene manani
1: i swona
0: inkomu. Alright, 0608875942 ndomene na ti voice note ta n'we mi byele swa ku n'we mi swi vonisa ku yini ka mhaka leyi hi burisana ka yona. Nhlekani ma amukerini?
1: Minjhani boba?
0: Hi tshama hi pfukini hi ngo n'we
1: hayi mina ni vona swi ri kahle etikweni loko nawu wu vekini hi landzelela ende loko ku ri ku leswiya swo hi vulavula hi phandalaza a i mhaka yin'wana yo ka yi nga ri kahle munhu loyi a nga vuya tolo a kumeka a tshami vusiku hinkwavo bya nga ha ri rijini a ri kona i mhaka yin'wanyana yo hi fane hi kumeka hi ya n'wi veka a ha titimela ma swi twisisanyana nawu loko va wu veka va ku a hi vekeni munhu na mpfundo a hi endleni swona hi ku swi endla ku munhu luya hi n'wi veka a ha titimela a nge se za a sungula ku tifumela na ndhawu liya hi nghenaka ka yona ku va ku titimelini i ndhawu leyi hi fanelaka ku hi hlonipha swi tsakisa ngopfu ku va loko mi famba mi ya veka munhu hi minkarhi yaliya ya masayizi ni vula ku kusukela nkarhi yalowu wa ha kuma matiriki ta fika hi nkarhi wun'wani hi huma ka ha titimela hi kumeka hi ya hlayiseka na hina hi ku na hina loko hi kha hi tshwa se hi kumeka hi nga ha veki mirhandziwa wa hina hi chuchekini hi va hi kha hi bula hi kha hi twa munhu se nawu loko va wu vekisile swa mina na wu khetha swinene loko hina loko mo hembisa nkarhi luwa wa 10 i 1.5 a va byi va khetheleza loko mi vulavula mi ti endla n'wina mi ti endla ingaku hina hi n'wina mina swa mina 1.5 ku va mi kumeka mi hindzisa nkarhi luwa wa 10 kumbe na yambe yi va mi petelela hi 10 mi kumeka mi huma ka ndhawu i 1.5 se mina ni vona swi ri kahle na hina vaakatiko hi twa hi swi twisisa hi swi khesa swi ri kahle hikuva a ku ta endla bondzobondzo un'wana na un'wana a ta veka a ku nga ta va na petrolo tikweni loko na wu nga vekiwani se ni ta mi swi khesa swinene leswi va swi vekisaka swona ku a swi tirhiwi hi minkarhi yo yaliya kusukela hi 3 ku ya fika hi 10 i mhaka ya kahle ngopfu loko ma

All right, cancer shinene kambe ke swikomba kari ha valavala ku eka mabunda regarding makale ai ba kari bursana yo kombisana ku languteka yo 15 wa timinete kube awara ya nwe I awara ya bumbiri eka nongonoko GCR talk and tlhele mihlekanisana kambe leka xondo 106.0 audio streaming www.gcrfm.co.za a blabla maka ya ku aswilahlweni ba pfumela swa ku ngheniwa from 3 ya mataku xa ku fika hi 10 nimpunzu loko dza ku 11 12 1 2 swiva se swi hindzeriwe na ba halave munhu kambe fine ya ko swivula ku tava ku ri 500 rand vutisa ku miyima na swona ke miyima na wona nawu lowu ke wo right ke mi nga tshuka wu aplani le ka matiko lama lama mi nga tshamisekangi hikokwalaho ka 0885942 kambe loko veni karhi ha valavala ku veka mavonelo regarding mhaka leyiwa swi vula ku hi taka topic ya hina yin'wana leyi landzelaka.

0: All right, ile wa inwanyan ya nshashamelo kumbe ya nshashamelo wa milawu leyi yi nga vekiwa leswaku hi nkarhi wa awara ya 10 na vusiku a ka ha laveki munhu exitarateni handle ka loko veni munhu oya kumbe osuka oya antirweni kumbe obuya antirweni and then va ku muntu un'wana na un'wana u fanele ku va wa hakela 10 rand hi kotara leyi nga ta kota ku va yi pfuna maforamu lava nga na mabindzu va ta hakela ti 50 rand hi kotara leyi nga ta va yi karhi yi pfuna maforamu na yaleyo a hi burisana ni yo hi languta eka hileswaku mona onge ya fanele ku va yi aplana le ka miganga yin'wana kumbe eka matiko man'wanyana hi teka kusuka kwalaya ka ku va ku nga ha laveki munhu hi 10 apatwini handle ka loko veni i vuya antirhweni even then ku tlhela ku hakeriwa na 10 rand hi munti ya maforamu kumbe ya ku pfuna maforamu hi kotara ku tlhela ku va na mhaka ya ku lava nga na mabindzu a va humesi ti 50 rand hi kotara na voho ku va yi kota ku pfuna maforamu i nhlikani hi mamukeri
1: ahee khalanga
0: ahee mfundhisi mi ri njhani
1: hi tshama hi pfukile na vona khalanga
0: hina hi tshama hi pfukile
1: ya twala mhaka leyi mi yi kombetaka la mina ni lava ku kombeta ku ri ni twa yi ri mhaka yo saseka swinene loko hi kumeka hi ri karhi hi languta xiyimo xa vugevenga aka matiko lama hi tshamaka ka wona ni vona va teki magoza ya kahle lawa ni hlohlotelaka ku vaaki va kumeka va ri karhi va nga ma seketela ivi ku endliwa leswi nga ta vonisisa ku vona vaaki ko katsa na vurhangeri lava teke na xivono lexi ku hlayisekiwa ku tshamisekiwa atikweni ku tlula ku karhatiwa hi vanhu vatsongo va karhata tiko hinkwaro ku nga vanhu lava kumekaka va ri karhi va yiva va endla vanhu sele a hi nhlayo ya le henhla mara hikuva lavo tala ku nga ri na ku twanana ku khomaniwa ku endliwa mhaka yin'we va kota ku hi hlula hinkwerhu hi nga tshamiseki tanihi tiko se mhaka leyi a yo fanela ku naveriwa na matiko ma laman'wana hi kumekaku hi ri ku swi tweni ku van'wana va kumeka va ri karhi va endla yini munhu a nga rila a rilela ku humesa 10 rand hi kotara mara loko mo cheka ku ri ku tirhisiwa mali munhu aka swilo leswi nga vuyerisiku nchumu ku katsa na ku phophiwa na ku dzaha swidzahadzahani i mali yo tala ngopfu mara leswi akisaka vanhu va ta kom

0: ta ku gungula na ku swi lwisa va ku a hi na mali mara mi ta va kuma lavo tala va dakwile masiku hinkwawo va ri hava mintirho yaleyi va ngo a yi kona mara yo dakwa va kota ku yi kuma ya ku dzaha va kota ku yi kuma na ku endla swin'wana mara mhaka leya nkoka leyi yi ta pfuxa ku lwisa na ku gungula ku ri ku yi vuyerisa tiko ri kota ku horisiwa tiko ivi hi kota ku tshamiseka kahle aka tiko rero na khutaza eGalanga aka vayingiseri ku ri mhaka leyi sasekile leswinene swa koperiwa a hi kopeleni na hina na vamatiko laman'wana ivi hi endla tanihi vona ivi hi kota ku tshamiseka na khesa Galanga
1: Inkomo hi khensa swinene.
0: Ku khensa mina.
1: Inkomo. 0608875942 Milawu leyi nga koho yin'wanyana i ku va ku nga ha pfumeleriwi leswaku munhu a va karhi a famba apatwini hi 10 navusiku ku pfumeleriwa ntsena munhu loyi a va ka karhi a chayisa entirhweni muti na muti va va laveka leswaku va humesa 10 rand hi kotara kambe loko ku ri ma vanhu lava nga na mabindzu kumbe van'wamabindzu va humesa ti 50 rand hi muti vona ku ri na wa kahle ke swi right ke mitwanga ku na matiko laman'wana ma nga kota ku va ma apply from milawu leyiwa all right va kola va nga hi tsalela hi ta teka rungula ra vona enhlekani a va balekini va balekini va ri bodon minjhani lexi mina xi ni karharisaku hi tiko ra ka hina hileswaku ku na xibukwani xa tiko lexi hi hakelaka ti 20 rhandi ku va na xa homu i 20 rhandi ivi ku va na xa maforamu lexi ku nga 20 rhandi lexi mina xi ni borhaku i ku va hi hakerisiwa maforamu lama nga riki ku tirheni va tirha loko va vona ku ri vhiki ra mudende se ri fikini bodon lexi xi ni vavisaku i ku va ri va ri hambi tibuku kumbexani ebuku ya homu na ya buku ta homu na ta tiko tibasini mara loko vo ka u nga hakelanga maforamu a va nge binsimbi naswona u fanele ku va u humesa fine ya 1000 u tlhela u sungula ku hakela maforamu laha u nga sungula kona hi kona nsimbi yi nga ta kota ku va yi biwa i xikalavito laha aka sikhunyani va inkomu my question i ku maforamu mahola kumbe vo volunteer na sena nkosi maforamu swi nghena kwihi swi hlangana kwihi nkosi na maforamu leswi va vutisaka swona va ku se loko munhu a nga ri na mali ya fine ya maforamu munhu wa fanele ku va a bolela amoxara na va ku va kona lava pfumelaka ku fana na hina a ni mi kuma ku swin'wana va hi karhi hi tsaleriwa hi vanhu lavakulu lava mi kuma nkarhi wun'wani va hume khale na le swikolweni se mi kuma ku a va koti ku va nkarhi wun'wani va space kahle sweswa swo taniya mara a ya khensa i swi twa karhini swi twisisekini swinene right 0608875942 ya amahlweni ndlela leyi enhlekani hi mamukeri
2: Galanga
1: hi pfukile minjhani n'wini
2: pfukile ni le ku tsaka leyi swinene mhaka leyi mi taka hi yona ku kona la ku xiyaku xifelo ku kona la ku tisaku ku rhula no yi rhanga hi liya maforamu le hi ku ya hi sayiti ra mina tiko leri ku nga na maforamu vugevenga byi le ka xiyimo xa le hansi hi mhaka ta ni maforamu ma tirha na xikorisi kasi kahle foramu i nenenene exikorisini mihlura swiphorisa kumbe kaya se loko va kha vekaveka milawu liya ya ku a ku fambiwi siku tigirama a ti timiweni hi minkarhi swi endla ku na loko vo tshika ka vamathelwani va ngheneliwa ha kota ku swita laha ka ku va ku vana a va huti ku famba visiku ku nga ri ku i n'wana i ncati i yini a kha ha wisa ku twa ku veri ve ri ku dlayile munhu a cukumetiwaku ni mhaka ku yini na i chaseta ku vana va famba va tsiyiwa na ku vanhu va dlayiwa va cukumetiwa lomu tlhelo ka mapatu i ya hansi mara laha ku fika ku solani embilwini ya mina hi loko se ku kha ku humesiwa tripi mali letiya
1: Ya inkomo ikenze swinene mamzo.
2: Inkomo.
1: Donki. Ikenze swinene. Ethe languta vele le ka magali ya Bible ya book ya maforum kuri na ya homu kuri na xibukwana. Leswaku loko hinga hakelanga maforum bona nga kuna so fane hi affecteka ke ka ku va hi lahla kumbe xana ku endla nkosi kumbe ku receive mali ya nkosi ya la tikweni nhlekani ahi minjhani
2: hi pfukile minjhani
1: hi pfuki
2: nga ku bantisa leswi nga buliwa hi misi mali leke a ntiyiso hayi va hlawulini ka maforamu ka kona maforamu ya kona la tikweni. And the government is soon enough to see the logo. That's how we never tell the letters to tell a mobile number to put in. What about our end of our bus gun to pay one of my About all the shame, and tell my woman, put your hand to the way. And then I do look at the power. If you put your hand to the way, you must have one of Miss Ashona, I'm still seeing as well. Say, go on, our old. kuri nda seketele ya liya ya kipokuwa nisha uli nisi aazele ya hala kama kamroka ina wadwa kule kusima nukunga suinga nga sukote haa nga sukote haa ya tika nyana lea umu mpela yuku munu muumesa tenrani lea kupalalana yaku hili yopalalana itakota kubeka munu langa famba tende ringa rikona patrebala ba umesa kuna tuhumu ba umesa na humu tende ringa rikona se iso sotile kuhisa mariseni ande matrela ba ikuatela mali ya leo loko mukuma kuyo ayikona mara tende arikona maso sotile lesia ibala mbili mkataku ikupunana ikupunana lesia akola kumesani mimika mungu mali aja hampi kosi sotu huu melele uke leku ngatepu wa mwananga huu melele miku yee shukolo kondo nifele umwana nini keni mali ya huu mimi mimika na mali ya ya shubukwa nani bukwa nishati kuleko mina nifele umu nilanga ndi ayu huu miku ansiri wangi umu nilanga ndi nikandangu yu maka ingu ikupunana kunika na magoku lesia huu kuna leo kuteka, kuna leo njani, asiti kombi leo inikani ti tenga, tenga ndipi ya. Leo kwa banyika na yone ya liyati umu, leo mesafi si liyati umu. Nifika kwa lea ikatana, impele ienda kumkosu wa wena, uwa mkosu, siba kase. Masuwani, sho yinda aka ina wani, sho na shishiani, bachi ula kumisi mandiki. Na kumipa haba tende, alikona leo manamina basele, kubelane, abu tabaka samanta mtama ongo, basele kuala madalala siwa kaya. Kaka mie shi ala tibiti mwakata wuna na mina wala kila li haandika na kama koshu maiwa leya isu takusu nene lama piku ini kumbe laka li piku yyo na ngopi ya leya ku nene ita sa futi ita sala ayala sa futi nina la isa esenga mali nene futi nina esenga mali ay basang yele yale yo ay basang yale yo tindu nana yinye we apa kame hansi la tukomiti la ilanguta kuloko muna asika umu le umu yimu nala maralo kasile ka umu ya yele ndakan sa akutire nga waya mangani Masuwa. Kwa kupa iwi ya halen, kupa halen akati weka leka umu kwa wewe ala ongoli. Amu ya halen, kwa kupa halen, leka umu la salwa pisi, minu wa halen. Maibon. Yane yo iku amkela na kashika asili yane ayobwa. Mesa sa mganga na sona, isi mbako, imi ganga wapunana na sona le siya. Tuwe laka kuchunana. Inalaka unata mganga waka una ito chivani. Mara loka kuzunwe tenda muntini, kutisela yona mali yaleyo. Ikhela ibasi kahle ikutsela kahle isuka ikunika mara loko tenderi aka xikukwani ba ikunike ikutinkosini ka xikukwani tsana ku biya mu leswi ndiwa ku lama xikukwani swi kahle swi ala swethu ya mafara mama holy shem vo hi ringa hi lo tlhelo a va holy na mhani welini lembe leri ya makala na manga xikukwa ha a hi nga holy awu kuti mina xa ntirho na dyongo na ku mhali ya ku yingisa ku yi nga yo voni dyongo kwale mi va famba kona navusiku mi a va nga ni pfumeleli ku ni va landzelela na loko va ya ba munhu a va nga ni pfumeleli a ka biwa nkarhi wolowo a va nga ku huyisi so hayi loko mhaka ta n'wina n'wina leti mi ti nghenisa ku tivupfini ti kahle ta aka a hi yeneni mahlweni njhani kwala ka makoxa
1: inkomi kensi
2: bangi ntikulani
1: Zero six zero double eight seven five nine four two. Hey, I know I'm care.
2: Barangile ku swa sungulo wa ma 100 rand 3 manzi izabeka a bank loko ba humelela hi mhangu le mhangu vo draw 10,000 rand kana ivi n'hweti na n'hweti mi kuma ku hayi vo humesa 20 rand sweswi va kha va yi bank mantwisisi ivi ka va hina muganga hi humesa 20 rand ka n'wa ka mukasi ni tiva ku ri 30 rand ka wun'wana ni swi tiku hi muganga a hlayisa a ni tivi ni tiva leyi na mantwisisi mara ka mali ya humu a ku sindzisi huni loko wena i nga huma ngena hina a hi nga ku byi a wu saliwi ndzhaku hambi ku ri mali ya tiko ya 10 rand loko i nga humesi a ku na loyi a nga ta ku sala ndzhaku a ni loko xi ku kuma a hi lava buku ku hi vona na mutini wa mina laniwani a ni na tibuku timbirhi hale ka hina loko n'wana o bya a kuma n'wana loko ku ri makaka mina ni na vana va 5 lava nga kuma vana va ri kwala n'wana wun'wana i na xibukwani xa yena anakanya a ni yinhwenyani anakanya ina xibukwana xa yena na ntsumi xi kavhara yena ntsumi xa mina na maxele a xi kavhari a xi

0: covering Tommy. Man, to this. She go no cover anakanyi kwe wana wami. Iwo aya zwi cover mani min baizako. A zwi cover loko a dza kuma nwana. Xa mina a zwi cover no kuna le bukwani xa yena. Lexi nga ta cover na nwana wa yena. Lexi xi cover ku vana va mina hi loko ku ri vana va xinuna la kaya la. Vana va xinuna no hambi vona va ri vanharhu. Va ri na vasati na vana va kha va tshama kwala va nga ri stand. Xi va cover xa mina na maxele. Man, to this.
1: Yeah.
0: Ey, se le xa homu. Ai, loko ku ri a humesi. A yi nge ku niki. Swo fana na Grammy. Hina Grammy ya le ka hina hi 9 ya timiwa. Na loko wana ntlangu ka njhani. Ya timiwa. A se na wu lowu wu nga kona a hi toloverile. Man, twisisa.
1: Yeah.
0: Ey, se yi ma ni byela ku loko munhu a nga humesi timfanelo ta tiko. Na loko a nga humesi mali ya maforama a le ka hina. A swi vuli ku a wu nge honeriwi nkosi. Hale ka hina loko ku byeku ku nkosi wuku ntimbi n'wina vinyi va mutimi ya tiba ni mukhome xikhorokhoro hi kona kosi u nga ta ka u nga honeriwi kwaleno. Na lava vo ta va ta cheka buku ya mina ku yi basini va rhanga va fika va la ta vona xikhorokhoro ku hi kombeni maphepha ya muti ku sungula ku ri ku va nga ta la ta vona buku. Se ka sweswo swi le ka wena loko ku ri a wu theli loko xi ku kumeni ta fambi lombo ya ku theleni u ta kota ku loko va ta na vo cheka tibuku va kuma buku yi basini. Mantwisisi. Ene buku loko swi humelela ka muti wa mina ku ta ku ta hakeleriwa kwala hi mina ni ngo ni lava ku hi mina ni ngo ya ni la kaya ka hina ku ta hakerisa anakanyi a ku ri vanhu vo hakerisa tibuku na. Ku ni teka tibuku loko va byi va fika va cheka tibuku ku tibasini. Va ti siya kwala va tata wu ta ti teka hi wa munhu swa ku n'wina mi i mana nga ta hakelela ka n'wina swi tivana na n'wina na xigandlu xi sala kwala a ku na vanhu lava hi ngo va langutene tibuku ta tiko a swi kona la loko ku ri yi dyiwa mani la kaya swi lava n'wina va swa ha lava vanhu van'wana hikwani loko vanhu se mali yi fikini koku a lava vo dya tibuku lava vo tela tibuku hena yiva he va vede hayi. Mantwisisi.
1: Yeah.
0: Va fika va siya tibuku lava famba hi kasi a ni swi vona hina ku mina ni lava ku tsala mani mina ni leswi ni swi lavisaka swona. Mantwisisi. Mara namutini loko ku va na vana va fayisi va nga na vana va ri vanhu vanyani n'wana n'wani na buku ya yena Joyce na buku ya yena anakanya na Shanati na Mendi na swimanimani va ri fayisi va kha va tshama kwala tibuku swi ri ti ta ti va fikisi u katana ya maxele. A swi tirhi leswiya swa ku n'wana loko a ri na a ri na n'wana kumbe vana i tirhela na buku ya mina la khaya a swi ndlisi swona loko yi ze swi twa ku ve ri manimani n'wana wa ka mani i lovini ke swi ta ku i na n'wana ani lava tibuku va fika va na ku vona buku ya vo yi kun'wana ni tirha ku a yi hakeli ene ha tsaka yo tlhela ndzi yena i ntsini na ni ku phunta wena ha tsaka loko yi twa ku nkosi wo karhikarhi ka a wu hakeriwi ivi va hi pfunini. Mantwisisi.
1: Yeah.
0: Ane wena nga swi lavisa swona ku nga hakeleriwi. Hi swa hi ka hina mafurha ma kahle.
1: Nkomi.
0: A ka ha lwa ya kona na maritere na mkutani ya ka se ya kona.
1: Mi hola.
0: Hi fambile ku fika ni fambile ku fika ntiyiso wu kahle. Mana anakanyi.
1: Nkomi. Alright, ya mahlweni ka 0608875942 bari atikweni ra ka hina ku humesiwa 20 rand hi munti January to December ya ka hina va hola hala ka hina va hola maforamu maka sikhunyana va ka nkombodona ni hlamusela leswiya swo maforamu a ma holi maka sikhunyana ya hola ene loko wo ka u nga hakeli maforamu nsimbi a yi biwi enhlikani hi vamukeri.
2: Ayeni yani.
1: It's some of kini ngongwe.
2: Akana ngo bela mangombe kai. Lana kuna buka cha tiko. Kuna cha homu. Na mafora makoro. So homu a ho tsere u tlanga sa homu. E ndi kota ku tlanga sa tiko, tlanga sa tiko. Mali ya tiko i tele na skota ku ya tlanga sa tiko ni ya xa hona homu. Tanto suboko nga tini tlhandu kani ya tanga 10 rand ya homu kota 10 rand ya tiku la na 14 b na koma foramu howu a swi bohi loko twa yi tikutela wa hakela loko ni loveriwile ni kha ni tlanga ya tiko vanhu va ni tirhela na loko loko no sweswa ni tekiwa ni ya tekiwa a 14A loko ni helela hi vukati ni vuyala kaya va va ni reporta ku ndzi vukati i vuyini vukati byi tlandzini lero loko a lova yi ta lahliwana loko ni lova swi kota ku ni tirhela na loko no ni ya teka mhana mina leyi va sukaka thoro va ta tshama la va reportiwa leyi ku na mhana ndzi vukazi la mara vo ta ku hlayisiweni loko va lova a va tlava humeseni xibukwana va va lahliwa leyi va tshamaka kona nisivona ukuthi lezi zama ukumukala ngoba ngikathi ngiyipopa yi
1: inkomo ikhensi
2: bank
1: inkomo all right yamahlweni ka 060-8875942 bakona la balava ku burisana me inhlikana n'we mamkeri
3: ahe
1: hi tshama hi fikini hi ngo n'wini
3: hawa hi pfukini ha hola ku ta ringeta ku hlamula enhlokomhaka na hina loko ku vulavuriwa hi timhaka ta buku ya khondelo yi nga buku ya mukosi hina hala ka hina swonisa leswi loko ku loviwile mutini ni wela kona ka ku cheka tibuku na mina leyi ni vulavulaka sweswi loko hi cheka buku ya muti a yi vulavuli hi xikorokoro hi vulavula buku ya mukosi yi nga buku ya khondelelo ya mafu loko hi cheka hi kuma ku buku ya wena a yi basangi a wu tlangeriwi xitokofela lexi wa feyila loko ku na mukosi leyi u nga yi tlula u nga va tlangelangi ku van'wanyana so hikokwalano a hi ku tlangeli na wena lexi humelelaka hi lexi loko hi basile kambe munhu loyi a lavaka ku lahliwa a nga lahliwi kona laha a ya lahliwa kolomo ka Chavana lexi xi nga ta endla ku hi ku nyika mali hi leswi kumbe a ri ve kona laha tikweni ra ka hina hi ku khomela xikhongelo ku nga vi na mbangu wa nkokelano ku xikombelo a xi tihaleni ka Chavana xikombelo a xi ri kona kwala munhu loyi a nga lovela kona kwala xi va kona hikwalaho ka ku va na tembe hi ta ri vona ri ri kwala hi ta ya khoma xikombelo for vhiki hinkwaro kambe loko se swi ya ku lahleni swi ta famba munhu wa n'wina le maheleni ya vhiki loko a ya ku lahleni na mali ni yi kumeli kwala ta mi nyika mali mara loko mona ta endla leswi sweswo tembe ri karhi ya vambiwa leyi ni tlhe mi lava mali laha ta fana na kwalomu kun'wanyana se sendlisiwaku kona a yi nyiki mali hi loko hi hala sweswo swi vula ku na mali a wu yi lava ku hi va hi pfale buku a hi nga khomi xikhongelo eku xikhongelo xi khomiwa kwele ka Chavana vana va va kwele ka Chavana vo va nga ta tirha swona hina hi to khonda mavoko ene swi va sungiwe hi wena n'winyi wa nkosi hi ve sungele ku ndliwena leyi ya vana lava va vanhwanyana lava hina ha ri le ku lweni na yona laha ene hi lwa na yona hi ndlela leyi a yi se pasa yi koxometa hala ka hina ha lwa na yona leswaku n'wana wa nhwanyana i vambirhi emutini wa mina i vanharhu emutini wa mina wo va na n'wana one one kumbe two two leswi hi nga ringeta ku xi langutisa ha ringete ku langutisa timhaka ta ku i tibuku tingani ti nga ta va kona a hi nge ri vana vambirhi loko va ri kona kwala va na vana ivi loyi a loveriwa hi n'wana na loyi a loveriwa hi n'wana swa endleka ku va mathusi ya rifu kwala mutinda se hayi langutisa na yona yeleyo ku a loko ku va na mathusi ya mafu kwala mutini hi ta yi kuma mali hinkwerhu na ku hi hakelela vana lava vambirhi va nga lova va vatukulu va minake hi leyi a ha lwaku na yona a yi se fika makumu mara yi ta hetelela yi fika makumu hi leyi a ha lwaku na yona yeleyo ene ku nga vi na loyi a hembaku sweswi a nga ni yingisela moyeni a ku kokwani mali leti va le ku aleni a ni le ku aleni na a vula ku halwa na yona ya ha ri ntondhoma leyi se leswiya swa maforamu swi le kona hi ringete ku hakelahakela a ni ti ku lava va rhangelaku swona la ka hina vo tumbela kumbe vendlisa ku yini kumbe maforamu ya kona ya ku a nga tirhi swona ene swi tiveni n'wina tiko ku hina vo fana na vakokwani mali leti ha vilela ho ka hi nga mi byeli kunene ku hi tolawa maforama a tiko ra ka nhlaniki ma nga humeleli valeni ma holeriwa kumbe ma nga holeriwi mi hi bela hi ta kota ku tiva ku maforama lawa a ma le ku tirheni kumbe ma le ku tirheni na hikuva a hi se twa sweswi ku mali ya maforama ya huma va ta kota ku hlayisa tiko kokwani mali leti va ri tani ha vilela hi mhaka leyi hi beleni ndyangu
1: inkomu kokwani mali

0: Inkomo ikhensini. Ya, ta vuya swinene. Ya mahlweni ka 060 88 7 59 40. Ku ri ku hlangana na nini lomu mugangeni lomu hi tshamaka kona, hi hanyaka kona. Switori swi tele, loko ku hela lexi xitori ku na xin'wanyana. Alright. A hi twineni ku van'wani va ri va swi vonisa kwini. Mi ni rhumela ti-voice note ta n'wina. Minjhani, mina xikalavito ni na problem ya tliliniki ya ka nhlaniki. Loko vanhu va ya va ya testa hi kuma ri na mavabyi mo va famba va ri karhi va byeletela vanhu ma-home base na vatirhi va ka wa nhlaniki. I think this is a topic for another day. All right. Hlekani mamkeri.
1: Inkomo njani?
0: Hi tshama hi pfukini ngon'wini.
1: Hi pfukile. Hayi, mina nhloko hi mhaka ni nga se yi tiyaka mina na ni nghena ni ta vulavula ku ri malava ku heta ku vulavula sweswi a va tekela hansi swinene a hi vatwangi va tekela hansi ku tlampini ni ri hambi swi endleki ku hala ka yini or hi vona ku hala hi kombela mi nghena mhaka ni ku ri hi kota ku tlanga lava lava kahle hinkwavo lava nga tekani mhani lavaya.
0: Okay, mara hina hale na hi va twa kahle swinene a ri hi tshivula ku hi ta swi lulamisa tivolomu ta hina hinkwa ti le henhla.
1: A ri ka radio na hi lava hi bangi.
0: Alright, inkomo ikhensi. 060 88 7 59 40 ni rhumele na ti-voice note va brother link ka si va ku hi kwala. Nhlekani mamukeri.
2: Sweswi na twala ka don
0: mina ni mi twa kahle swinene.
2: Na xala ka a vula swona ku mhani a mi twalangi. A ni ku leswiya swa tende swa ku ku na tende emutini va nga swi langutisi swin'wanyana manito hi mhaka ya ku yini test one ni nyika xikombiso i muti wa papa anakanya lowu mara i huma ka mapayeni a nga humi kona no kombisa i huma ka mapayeni ivi nguvu ya riteni yi twala ka papa anakanya ivi vatswari va yena va ku yini hi lava n'wana wa hina a ta lahlohaleni a ta tlela na vakokwana wa yena osi wu va ka mapayeni se vanhu va xi tende ka nan'wanyani ni ki 10 rhandi ya tiko hi ku tende a ri kona i yini tende a hi nchumu hi lexi xin'wana xikombiso xi nga tshama xi humelela la tikweni a ku nan'wangi kwaleni no kombisa ku kun'wana a va langutisi tende va ri langutisa kahle ni mantsongo mina la manikhulu va rirele giyani ivi nuna a lova maswita se va fanele va nga ni niki mhaka ku tende ri ta ri ne giyani ka manikhulu mina mani wana a ni na nkosi ku vini le ku hakeleni va va niki nana wa nuna wa mina mani vanhu va tiko loko ku ri ni le ku hakeleni mani twisisa tende a hi nchumu don mani twisisa e tende a hi nchumu a va langutisi ku ze ku va ku ri hava tende hi mhaka ya yini mani twisisa ku na ku twanana ka vatswari ku hayi nkosi wu ta ndliwane ka vatswari va yena aneka dingidingi mani twisisa se mi nga n'wi niki nsati wa yena ku ri muti na leswi tandi yi vitana yena i kha a tshama kwana swi te yini hi ku hava tende aye nikeni munhu mali ka lowu ni wuvulaku nkosi wa le giyani a ni a va lori rhurha manikulu va tshama giyani ivi nkosi wu va giyani hi lo hi va nikina hi n'wan'wana hikuva hava tiva ku a ni vona nge tandi wu le xikarhi ku n'wana wana ta kuma 10 rhandi ya tiko ku va na nkosi hala ku va na nkosi hala a ku langutisiwi ku u ze ku ri hava tende hi mhaka yini kumbe ku na ku holova la mutini letana hi xidumbu ke se ni wa niki mali ya mali ya nuna wa mina ni khi ni hakela a va niki mali swa tende swi ri ni chumu tende i yini tende a va langutisi ku a nga lahliwa nkona hi mhaka yini mara xikulu ku i lovini a mutini wa yena a va hwesi mali
0: inkomu
2: no voni la mhaka anakanya
0: inkomu yi khensi 060 88 7 59 40 sweswi a va twala ke a mi kota ku va twa kahle xana. A hi ngheneni na van'wanyana hi veka mavonelo mi hi byela ku mi swi vonisa ku yini nhlekani
2: I'm going to go to the hospital.

0: Mara I ain't saying ngenisa ni lot kuma seni u hlayini message a ni swi teka ku vaveka mavonelo ya topic sweswo ni twa ingaku a hina guarantee ngopfu na naswona kambe swa ha lava maybe na vulavisisi byo karhi
1: hikuva mirhangeri hi mina lahaya a va fanele va bela mina nakona ku na suggestion box ya ti-complain ku fanele ku hoxiwa lahaya
0: hi leswi hi vulaka swona
1: pfula mina ni ta langutisa ni vona ku ku na complain ya yini la nimrangeri laya danke
0: inkomo all right 0608875942 so swilangute ngopfu ka timhaka ta mahakelelo ya lomu standing tshamaka koko van'wanyana loko va nga hakelanga maforamu hi loko va humelela hi mikosi ku hetelela mi kuma ku na nsimbi ibu ya ku va vanhu va hakela swibukwana nhlekani
2: ahe baba
0: ahe
2: bukwana
0: hi tshama hi pfukini ngon'wini
2: nahetla zekini hinkwaswo leswi va ku vulavuriwile swi kahle se leswo ka swi nga ri ku kona swi nga ri ku kahle hi lexiya xo loko munhu a ku lexi a ni xi lava va ku hayi khona ku tekela na leswin'wanyana se a swa ha lunghangi leswiya se hi nge ku endleli leswo karhi hi mhaka ku i nga endli leswo karhi swi ri swilo swa swo fosteriwa vanhu and loko za ku tirha ti-foster swi ri swilo sweswo a swi le nawini loko ku ri ku police forum inani va ri ku ndla yini i ku volunteera munhu loyi a volunteeraku lowa va ra volunteera i fanele a tlhelela ku va ku i nyikiwa na mali va ku yena i pfumele ku ta volunteera na loko vanhu va va twela va ku hayi kona hi ku va volunteera a hi maendleleni swo loko ku ri ku mina ni ku ni nge volunteera hi mhaka ku me mi phorisa va ndyangu wa mina ni nge pfumele ku munhu un'wana ta ni rinda na risiku lowu ni tlele hi lava kota ku wena phele loko u vula sweswo a wa ha ri kumaka tiko wa xitandi xa ka hina haha ku ndleli na leswi va 1 2 3 4 5 munhu yalo a pfaku a veka milawu lowu ka yi nga ri ku kahle i le ku nyadyeni ka vaakatiko lero i ndlalo ka ku vaakatiko ku va swikhoma swa yena leswi a sechaku loko a swi lava va nga ndli kahle va delela no swi lunghile
0: hi nkomo ikensi nkomu hi ta veta hi tsutsumela emahungwini twa leswaku va hi khomeleni ka mahungu a ndzhaka sweswo ni ta vuya na ntlanga ti-voice note na ku yisa mahlweni teka tinqingho right tsutsumela mahungwini.

Rishili bodo na hlova mhaka ya n'wina kha hi twa ka ha ri nhlekani wa kahle. Na kwahala ka hina milawu yi kona kwahala ni tshama wa kona emugangeni wa Mbyindlani ka Xikukwana. Emugangeni wa hina ku bohiwe ti-R20 ta nkosi, ti-R20 ta homu na R300 ya mobile fridge hi muganga wa hina ku xava ti-mobile fridge. A va yi hi ku mani i mani. Loko ku ri ke ni a wu hakelanga mobile fridge, loko ku ri na kosa mutini wa wena a yi ngati. Loko ku ri a wu hakelangi xibukwana xa homu a va nge ku hakeleli. Sayirini yi tarila ivi loko se ku yiwa ku hakeriweni vhele hi na gurupu ya hina ya kwalaya Mbyindlani, ku na gurupu va ta tivisa gurupini ku humelele nkosi ka mani tibuku ti basini hinkwato ivi hi ya ku hakeleni. Loko mobile fridge yi nga hakelangi a wu nga yi kumi. Leswi swi tirhisiwaka swona hala mugangeni wa ka hina a va yi hi ku mani i mani, a va yi hi ku i mhana Albi na n'wi tiva eka talorese luyani. A va tirhi hi swona sweswo, ku tirhiwa hi nawu lowu ku nga bohiwa wona. I mama Albi kwala ka Xikukwana inkomu.

Minjhani muhaxi Bodon kwala xitichini na nhlokomhaka ya kahle swinene. Loko munhu i nga endli migingiriko ya tiko, xana wena i lava ku pfuniwa hi va mani? Na loko swo tshuka swi ku humelela na hina yo khondla mavoko hi ku langutisa hi vona ku i lava ku endlisa ku yini. A ni wena a wu endli nchumu, i lava ku pfuna hi va mani? Na mina ni wela kona kun'wana ko cheka tibuku. Loko futa loko ri mina no tlhela ni ku hleka loko wa hata kahle kahle ni ku se xi n'wi kumini. A wu u hava loyi a nga ta ku pfuna. Loko ku i lava ku pfuneka a fane a endle migingiriko leyi yi nga kona laha tikweni. Se hina hi ze hi nghenelela ka sweswo, hayo ku tshika hi vona hi nkarhi walowo futhi va ta ku hleka ngopfu. A ni wena a wu ri ntlhari, ku ri Billy Ocean Ximbinyani kwala mugangeni wa Hosi Sihendani Mapuve block 18 cut off.

wa harinde ngalo unene tatana khalanga a xiticini a tshemba mahlayisekile muchaviseki tatana khalanga timhaka ta maforamu a kha ha titwa maforamu i vanhu lava va tirhaka ku langutisela tiko loko vanhu van'wani va khudzeherile ende maforamu tatana khalanga va fanele va hola hi loko atikweni ku nga onhiki nchumu tatana khalanga loko atikweni kweni maforamu ma le ku tirheni a ku onhiki nchumu mali yaleyo mi nga zi mi tsandzekini ku yi humesa mara loko ro xa hey ku endleke yini ri xa ku endleke yini a va vaakatiko va tihluphela yini hi ku teka mali ya vona va nyika vanhu lava na vona va va ku vo tlela maforamu tatana khalanga va na ntirho wun'wani wa kahle ngopfu kahle kahle ntirho wa maforamu hi waluwa wo vona va cincana kahle kahle swa fita ku maforamu ma tirha ri za ri xa phela va hlayisa se na mali liya lava va kolekaka vanhu va kolekelaka maforamu please a va a yi hinkwayo mali liya va dya vanhu lava va khomaka mali a ni mali a yi fikele ka maforamu yi fikela tindhunini se a va va nyiki hinkwayo mali loko yi hlengeletiwini loko maforamu ma ri ku tirheni va nyikeni mali ku va ta kota ku tirha va tiyini mara loko maforamu ma nga tirhi nchumu tikweni mi nga zi mi tihlupha vaakatiko mi nga zi mi tihlupha vanhu va ya tshama porosini loko ri ya tela edakwini i ya tirha yini se tatana khalanga mina timhaka ta maforamu ni tiri vona kahle ngopfu ka mhaka ya nkarhi wa ku hi awara ya 10 moya ni mi byela haye hi 10 o'clock man'wani matiko ma va ma nga vekangu wona nkarhi walowo hi ku tithavhele to tala ti pfala hi vo 11 tin'wani ti pfale 12 kahle kahle kusukela hi 12 past 12 a ka ha laveki munhu patwini nkarhi lowun'wani vanhu va ti fambela khalanga kwalani ku ta tluruka xibakele loko nkarhi walowo va nga ta fositela ku tirha wona misava hinkwayo mara hi ku u tirha hi muganga kumbe hi tiko ni vona wu ri kahle ka tiko rero a ni wu soli mara ka matiko man'wani tithavhele ti pfala leti tatana khalanga van'wani va swi kota ku va chayisa leti mintirhweni va ti vuyela makaya se mhaka ya mikarhi swi ya hi tiko ku ri yi vekisa ku yini mina ka timhaka ta ku hakela maforama ezi hi swilolohela hala hi nga kona venda tatana khalanga loko va ku kuma hi 12 navusiku a ku na ku wa kuma kumbe hi hakela mali wo dlayiwa i hisiwa mataleni mina ni ri kwala venda.

0: Anyị bụ ụdọ nọ, nwoke a ewu uyo. Anyị dọlee nsa ịnya nga ya na mụla dị akọ na anyị mpere ata tụrụtị yo. Anyị asụ ịtụ a. So na anyị sọ ọna. Lọka ya rịba n'ụwa otu a na-ana amatịkwe na ya ga na ịgwa agba na ka wọna. Anyị tọ nta sọ ya sọ. Tụ mezi ọdụ dị tendra anyị. Ị nwee eti, ị kwatakwa ịnda anyị. Ee akere wo ma fɔra ma ko ita ko ta ko tɛlɛ ne le handi ko sumu mu ya fi yi ta di ti su lo bi o ti tɛlɛ la kɔla gudera wa na kɔla ani lo ka ko cakala ita ba tiri ɛnɛ yi wala ba ta fi yi ayi ko ayi n den ne ba ta te ma tukula ma yi na yi kwa ka wana ti kɔna na ti kɔna ayi n den ba la wuna nyanza yi mu yosu ba yi tundu sa ko so na yi nga ka ne swi ta pfuna na hina na loko vu hi milenge va vuya leti emintirhweni va vuya visiku va ta kota ku fika kahle ekaya i mhani mahori kwala ka mapfuku kokwani wa diyono na ku hlula dango
1: yo bodon hina maforamu ya tiko a hi ma hakeleli mali a ma holi a ma holi a mi se hola swona swi ta vulavuliwa swa vulavuriwa hi ku famba ka nkarhi lexi va nyikiwaku xona a hi se swi vona bodona a swi se humela rivaleni mara vona va le ku tirheni na vugevenga byi hungusekini a ku kumeki ku ri karhi ku va ri karhi va holeliwa bodona a va holeliwa hi leswi ni swi tivisaka swona hlayisekani xitejeni nkomu
2: tikane mamkeri
3: ni jani
2: e tsama ifukini ngonwe
3: ifukini ngonwe na dira ga jobe ba o fambo ku kwari ni so mune ba dikota ni ba ni mali a ipun chuma ni ambe ya ya gola ni te te ba ni ku fuka ya la ba ba ya wa so ba yi na ba ba mlege ya ti sama bo la ga ta ri ko ni so mune ma ni ku ma ni su ke ne ga ga ga grela kai fama na gura mo mo ma ran to ga ko ni yana ni kare ga ta buwari ni ni din da mar ko na ba ga ti ko so ni ma ni ma su bo na ku ni ne ta sa ni bo na ni so ni ko ma bi to ga ko ni ga ni ma ba ga ti ko ne so ni ga so na ai da bi ne ba ga ti ko ko me ko su ma ni ti ni su ni ti ni ne ba mi ko ni ne ni so la su wa ni ni ku ma su wa su ma ni ti ni ma ko ze ba ni ma to ga ko ni ga ko ka ma ma bo na fama na nkarhi inkomu ku va gavele vulakhevo mafarami a ma hakeriwi tanihi ku ri ya tiko hi nga va hakeleli swo hakela a hi endlele swi nga tiva swi loko ri hi tiyananini lake hi tiya gavele vuya tala
2: inkomu hi khense swinene allright 060-8875942 ta ka va yingiseri va ku hetelela nhlikani hi mamukeri
4: khalangana karhi magumba
2: u dzumbile hi n'wan'wini
4: karhi a dzumba khalanga mafarani na nkama leyi hi ve hi vulavula ku a ma fane ma hakeliwa hi ku ha pfuneka sweswi loko hi nga ku heleka mpexini loko a va nga lava ku yisiwa timali hi ku kokela ndhawu se hi hala ku fana na hala mikosini hala mikosini hi swona ku 20 rhandi liya yi xava homu yin'wana ya tiko yi tatisi tatisa kwalavaya ka leswiya swa ngopfu nkarhi hi hala mina ni tshamaku kona mali ya tende hi yo hlenga munhu un'wana na un'wana a humesa timali hi muti laha hi nga ya hi ya xava tende sweswi ku hamila ku ku a ri se za ri tirha a ri se za ri tirha ra ha ku xaviwa yi nga endla kwalomu ka 19,000 se laha hi ri na rin'wana a hi ri ku xaviwe khale se leswiya swa matende leswiya swa holovisa loko ku ri a hi yo tshama hansi hi valavula ku a hi xavini switulu swa 1,000 loko ku ri na mikosi mimbirhi ha kota ku xerha switulu leswiya se tende hi nge koti ku xerha tende and hi na ku nga ta va na ti-complain to tala leya achangini leswi ni swi vonisaka swona hi ku loko a ku ri switulu ku hi le mikosi yinharhu a hi tiva ku loko ho swi ri 100 ho kota ku 30 swa ringana ka mikosi yinharhu se hi leswi swi nga ta fika swi kha swi yiva ku hi holova okay hala ka ita na yo ka mo ka e la ka hi na asile si kambi si yo si ka si kambe re ka hi na landele ni la o ka nwa ba mo no e u ba mu a si ka hi tsheni si ya enje ka a si ka a dzina a ta si ka la dziyani to le mu ka ma ten se i fanele a ya ku hikuva xo famba lexi a famba hi xona xi fike xi onhaka ndzeni ya veka xo tala tala mavo hi leswi swi ndlaku ku hi kumeka hi nga ha tshamisekangi kahle na tikweni hi ku nawu a wu tlheli mavo i bangi bangi khalanga hi le ri sati madoko ka mapfuni
2: i nkomu hi khense swinene
4: inkomu
2: alright ya 060-8875942 va ku hi van'wani va teka kumbe voice note hi le ka nkarhi wa hetelela swinene ni nga kombela ku teka riqingho hi fowunileni mi hi nyika mavonelo man'we hi kota ku fika makumu.

mina va ku xito ri ni twa ku vava moyeni ri simi ra suka kahle ka xongi mingiselo wa mina ni ngo swi vula ku xongi swo tala hi nga ngheni ka swona kambe ka va kha va ku i xitori ni twa ku vava moyeni vo tala va kha hi kuma ku risimi leriwani loko kha ri chaya va heta lava fika va connect-a mani i swito ku himpela un'wana na un'wana i na xitori xa yena xa vutomi bya yena lava ku kha hi ti swi languta ku himpela evuton'wini hambi ku ri vana lavantsanani kuma ku va tlhela va yimbelela mani ka mikandziyiso va khoma na tinhloko swi vona ku himpela evuton'wini hi hlangana swi hlekaleni ni hlekeni wa kahle hinkwako khamera kona eka ningonako bamba va kona kambe ke mina n'weti ya khefa va suka kahle tiawara ka tati nga tinharu nga ri va leswaku hi kumela n'wana nsimu suka kahle eka DJ Call Me loko a famba na yena kahle ngo ku mama I'm sorry hi mpela ni zanga ni nga swi tsakela ku va ni kha swi endlisa swo kambe ke swi tivaka leswaku n'wana loko a kha kula ta va kha hlangana swiyimo hi ku hambanahambana na yena va khale avaka kha hundze ka swiyimo khume ni hinkwati mina tsemingisame kube kahle awara liya ku nga awara ya nharhu ni khensile na ku va hi kha hi mi amukela eka nhlekani wa siku ra namuntlha namuntlha ku ri musimbhuni ku a ri ri njhani siku ra n'wina mingisela mi nga kuma ku ri siku a ri lehile ri kha hi khomele swi swa ku hambana na hambana na kambe ka yi famba na ndzaki n'wahun'wana va hi kha hi kuma ku namuntlha siku leri va 15 eka n'hweti ya Khotavuxika lembe ra 2026 vu khensa swinene ka vuyingiselo bya n'wina bya mako yi nga ri va leswaku hi kona eka or streaming ya www.gsfm.co.za van'wani va kha va ku hayi khomba hina hi ta kha hi famba na wena kahle leka Facebook fuku Jisaruk Space FM kambe hinkwako kwako lamba ku mkhomeri kona mingisa mina hina va hi kha hi famba na n'wina kahle kambe mingisa ra mina va hi kha hi kuma kahle ku ri tanihi Jisar FM ha vula na kambe kha ku ina we are the voice of the nation mi nga ni tata khensa swinene ku va siku leri lava nga kota ku fambisa na n'wina kahle ngo suka kahle ngo fika nongonoko lowu hundzeke nongonoko wa Jisar Talk mi famba kahle na botiza lani khensile bodeni ku va mi kha mi yisena nkarhi kambe swi tani mingisa mi va hi kha hi kuma kahle ku hayi bamba reloaded loko va kha hi sungula sweswo mingisa mi nongonoko lowu va ku kha u tisela tidyondzo u tisela vunyanyuri u tisela kahle hinkwaswo nkasi lava swi va ku swiri kona loko n'wana va ku mi kha mi yingisela kahle ni ri magondzweni ya ku hambanahambanana eka swipandzamana nga swa ku hambanahambana ni khensi swinene vuyingiseri bya n'wina bya makoya i nga ri vali mingisa ra mi leswaku hayi khona tanihiloko hi kha hi famba na n'wina kahle tiawara ka tati nga tinharhu awara leya ku sungula leyiwani loko hi vuya hi ta hi kha hi kuma kahle swingwangwani leswi baka mpongo hambi ka nkarhi wa sweswani mina n'wi va ku kha hi bula swa ha tele leswi va ku swi kha swi humelela swi ri tani hi ta hi kha hi kuma kahle swingwangwani awara leya vumbirhi mingisame tanihiloko namuntlha ku ri musimbhuni ku kahle ta hi kha hi kuma kahle tinsimu leta timbirhi leti hi nga ta hi kha hi tikuma leti hi nga ta hi kha hi twa ku ti hi khomele yini eka ra namuntlha siku laha mi nga ta mi kha mi titwa amoyeni ti ri timbirhi ka byona lamutlhe mi vula ku hayi khona number one mingisa ra mina kume kahle risimu ra mani andzhaku sweswi ta hi kha hi kuma kahle tinsimu teto hi mi hlengela tona kwala amoyeni kambe ke ka wona awara yaleyo hi ta tlhela hi kuma kahle ku ri hayi khona hi ta tlhela hi kuma kahle ti-entertainment stories hi twa ku ri hayi khona vanhu va hina va duma lava hanyaka na vona tikweni ra hina ku humelela yini hi vona i nga twi twa music ntsena kambe i nga swi tivi kambe ka nkarhi sweswiwani ku ri World Cup swa ha tele leswi va ku swi kha swi humelela van'wani va mi kha mi nga tleli siku ni hlekani madyambu mi kha mi vona bola ina swa hani swin'wana sweswi leswi ku kha hi swi kuma ka ti-entertainment stories kambe ke mi va kha hi kuma kahle ku hayi khona awara leyi ya ku hi tshela hi leyi nga ta hi kha hi kuma kahle nhlokomhaka ya siku hi twa ku timhaka ti tshamisekwini hi twa swihungwahungwani hi ku hambanahambanana ka swona kambe ke swo tani hi va hi kha hi kuma kahle ku ri andzhaku ka sweswo hi ta hi kha hi ya tlangela siku ra n'wina ra ku velekiwa eka ra namuntlha siku eku n'wina ma hi ku hi kumaka streaming sara mina ku hayi ha vula na kambe kha ku we are the voice of the nation ku tisela hinkwaswo la u va ku u kha u ri kona tanihi Jisar FM ha khensa swinene vuyingiseri bya n'wina bya makoya mi nga ri va ri tisimela kahle eka TikTok u fika ku Jisar Space eku FM kambe ke hi mi rhandza swinyawula andzhaka tinsimu letimbirhi nga ta hi kha hi nyika toka nkarhi wa sweswiwani streaming sara mina ku hayi khona hi ta hi ya kuma kahle mahungu kumbe tinhlokomhaka ta mahungu na remember ngoveni tiphineni.

Maybe in person, but Kasaka Kasaka, Ezra Samanyala, Ming Saramirikan, and Goroko Bamba to Bamba, and Sekan was Grana Montavago, Eleka, Ele, once ever by Cancer Ring, Wagwa Cancer Manyala, and I mean, and Cancer Ring, Ega, Ming Saramiloku, and Katako, like I once assumed Sasha and Pelava Kens, Baba Gangunogam, Ranzi, one Kansas Nene, Gwan Bang coming in, and one Sat Eskar Kava Santa, come again, Ming Saramiloka, from Banana Kathy, Nelekarana Montasi, Quikan, Quakun Quaku, Lami Bakum, Kamirkona. Cancer swinene kambe switani mingisela mina hafamba swi nga kahle eka awara yona leyiwa ya ku sungula va kha yi kuma kahle ku a yi khona khuva wa timinetse ku sumelela kwele kumbe makumembirhi wa timinetse sumela kwele ka awara liya ya mune va kha yi kuma kahle ku risimu rero suka kahle ka Ezra Samanyalo laha tiva kahle ngopfu hikuva hi kha hi nyika kahle tinsimu leti vanhu va vaka va kha va canta hina va swi tiva ku ku himpela ka loko va kha hi languta eka culture ya maphedi masuti va kha va rhandza ngopfu leswa ku cata leswiwani loko swi vona ku himpela va ti lulamiserile kambe ke va kha vulavula hi xiyimbelelo lexi xi va ku xi kha xi suka tindhawini ta le Bulugwane laha xi va ku xi kha xi yimika tinsimu ta manyalo tinsimu ta ku catacata mani ka catiwa ndhawu liya hi nga swi vona ku hi nga tlhela hi kuma kahle ti-wedding invitation ta mune ntlhanu hi lembe swi vona ku himpela ku ta rhungisiwa lawani kambe ke va kha hi kuma ku xiyimbelelo lexi va ku xi kha xi heta xi tiveka swinene ka lembe leriya ra 2023 a ndzhaku loko va kha hi nyike kahle risimu leriya va ku ku hwala rin'walo ni ri yisa le ka n'wina le ku va ta swi tiva leswaku himpela se nkarhi wa ku va mina na wena va hi kha hi cata kambe swi ta mingisa mi va hi kha hi kuma kahle ku a hi khona xiyimbelelo lexiwani xi va xi kha xi nyike kahle ti-album to fana na vo Dali o nyaka kesi mi nga rivali na yona leya mamunulu nga rivana leyi nga heta va kha yi n'wi tiveka risimu leriwani ra kilebuwa ringi na le ka ri namuntlha siku ha vula swani ku mingisela mina ku ri ha tlangela na n'wina eka n'wina hinkwenu hi va ku hi kha hi famba na n'wina kahle swinene kambe ke vo tala va heta va tivutisa kahle ku ri ku nga ku na vuxaka byo karhi exikarhi ka yena na Pleasure Chamanyalo kambe hi vukuma ku ri hayi khona kuma ku ri vanhu lava va kha va ri na tinyiko hi ku hambana na hambana ka tona kambe ka ndzhaku ka risimu leri mingisa mina hi ta hi kha hi kuma kahle swihungwahungwana leswi baka mpongo ni le ka ra namuntlha siku ti-chopa hlayiseka.

Ay khona mingisamela simulela mpere kha risika kahle eka ximbelelo xa hina mingisamela xandle xi nga famba ri yexe famba kahle na mozila ku va famba na hina kahle mingisamela va ku ti-chopper xikombe xi hisusela xi yivekela xi yivekela eni kuma kahle ku impela swi na ntiyiso wa xiyimo xa le henhla kambe ke hi va hi kha hi kuma kahle mingisamela kume vuna timinetse hi tsumela kwele ka awara liya ku nga awara ya mune kambe ke mingisamela swi tiva ku kereka awara leyi ya ku sungula hi leyi va ku hi khoma kahle swihungwangwani leswi va ku swi kha swi bampongo mingisamela tisela fm hi va hi kha hi kuma kahle ku a yi khona na le ka n'wina mahaku hi kumaka eka nkarhi wa sweswiwani hina amukela ka we are the voice of the nation swi tiva ku mingisamela namuntlha ku ri 15th ta June 2026 hi va hi kha hi kuma kahle mingisamela ku mzuku hi ta hi kha hi tlangela siku leriya kumbe holiday leyi n'wana na n'wana a yi tivaka ya June 16 va yi vulaka kahle ngopfu va youth day laha va ku hi kha hi tlangela mingisamela hinkwakunkwako etikweni ra Afrika-Dzonga i siku ra ku hlawuleka leriwani hi va hi kha hi kuma ku na le ka na namuntlha siku ka ha ri swilo leswi hi swi tekelaka enhlokweni kambe vanhu leswi hi va ku hi kha hi tivusa hi siku na siku ku ri hi ku na ku kula ko karhi a khale a ku mbariwa ti-uniform ku ri black and white hinkwako ku a tidangara yi kuma ku a yi khona hinkwaswo swo famba kahle kambe ka nkarhi wa sweswiwani tanihiloko etikweni ra Afrika-Dzonga va kha va swi vula ku ri ku na high unemployment rate ku na ti-graduate to tala vanhu lava nga dyondza xikolo va nga ma ti-graduate vanhu lava va nga fikelela tidyondzo ndzi va swika henhla va kambe mintirho a yi le ku fambeni van'wani va heta tivutisa ku ri ku ta kha ku humelela yini ka siku ra mzuku ku mbariwa ti-graduation gown magaweni lama ya hi saseka hinkwakukhi kumbe swi ndlisa ku yini kambe van'wani va kha va ku phela loko hi heta va hi kha hi cinca hi ndlela yaleyo ku ta ku nga onariwi vantshwa lava nga lahlekela hi vutomi bya vona malembe ndzhaku kambe ke hi va kha hi kuma kahle ngoku mfumo wa Mpumalanga a wu khome ntirho ka siku ra namuntlha wa ku va siku leriya ra vantshwa ri va ri kha titlangeriwa erivaleni ra mitlangu epidcop eka masipala wa paxley eka sakatheme lava va kha va ku loko ku kumiwe i siku ro fana ra mzuku tanihiloko mzuku siku leri va ku ri kha ri xiximiwa kambe van'wani va va ku va kha va na ku tikeriwa ko karhi ku ri van'wani va heta va lahlekela hi vutomi bya vona hi kuma swi tiva ku vantshwa va njhani va heta va tibyela ku ri hayi khona hi siku leri ku humelele swo karhi malembe ndzhaku swi fana hina hi va hi kha hi tiphina hi vuntshwa bya hina kambe van'wani va vona va heta va nga ha vuyi ekaya va lahlekela hi vutomi bya vona hi ndlela kambe ke tanihilo ka ha na ku tlhela kahle na siku ra mzuku tshama ni hansi na vana van'wana ni mi kombisa ku ri van'wani va lahlekele hi vutomi bya vona hikuva va kha va endla swilo swa ku fana sweswo a hi nansi ku va mi kha mi ti tshamela kwala kaya mi ti oxaoxela mi ti tshamela kwala kaya mi languta vuhlayiseki bya n'wina byi na nkoka vamakwerhu kambe ke mingisave na ha ri ka swingwangwana leswi va ka swi kha swi bompongo va kha yi kuma ku khoti ya le henhla ya Pitori yi hundzisele emahlweni ku tenga ka nandzu wo dlayiwa ka Senzo Meyiwa ku ya eka siku ra wavutlhanu case leyi ma yi hi pandzisa tinhloko mingisa ra mina tanihiloko ku ri khale se ku va kha yi lunghisiwa kumbexani ku kha ku langutiwa i ti-case ti nga ya mahlweni va kha va hi hundzisela emahlweni lava nga heta va hlamusela ku na vumbhoni byo karhi lebyi va ku swi kha swi humelela xivutiso i ku case leyi ta heta yi va yi ku ri na vanhu vo karhi lava va kumiwaka ku ri ku endleke yini ke loko a languta kahle ka swingongwani leswi nakambe leswi va ku swi kha swi ri kona eka nongonoko wa bamba to bamba eka awara ya ku sungula mingisarisira fambe va kha hi kuma ku va hlamusela kahle ku ntungwa i bola etikweni ra Democratic Republic of Congo ku nga DRC va va kha va hlamusela ku ya emahlweni ku va kha u hangalaka tindhawini tintshwa hambileswi ku nga na mapfhumba yo tiya yo lwisana na wona hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu ku vuvabyi lebyiwani a byo fika sweswo kambe ka nkarhi wa sweswiwani byi tinyika matimba etindhawini ta le DRC laha va ka kha hlamusela kahle ngopfu mingisamela ku vo karhi va lahlekele hi vutomi bya vona van'wani byo hoya emahlweni byi kha byi famba byi spreada ku ya tindhawini to karhi lava hetaka hlamusela kahle ngopfu ku vanhu va na ku chuha ku ri hambi ka switikwatikwani kumbe matiko lama nga kusuhani byi ta heta byi va byi kha byi fika hi matimba tanihiloko va kha va hlamusela kahle ngopfu ka nkarhi wa sweswiwani vutomi byi va byi kha byi tshamisekini a hi hlayisekeni hinkwakunkwako xivutise ku vanhu va ta heta va va kha va hlayisekile na kumbexana swi ta fana na COVID-19 leyi nga heta yi va yi kha yi tekela varhandzi va hina kusuka etindhawini to karhi

Ha nang ta kahle ngopfu mingisana me timhaka ta machan ma xilava ku kha hi kuma ku ri maxaka hina kusuka eka eka matiko yo karhi ya vakhava ya kaya lava ka kha hlamusela kahle ngopfu siku ra ku hetisela ku nga ti 30 ta June 2026 lava ka kha hlamusela kahle ngopfu mingisana ku vukarhi vo tala swinene va fambile already ve emakaya eka mbe live va ku kha nang ta ku ri swi tikomba hi nga ku se ku ta ku nga ri na vuxaka bya kahle na matiko mambe kumbe xana swi tikomba nga ku South Africa ita heta va kha ita hanyela bya yona byi ri dzoxe maka ku va sesiwa hina vo botwa hina lava ko kha va tirhela eka matiko ya le handle kumbe ntsikweni wa mali antsungweni wa mali handle ku ta humelela hini hi vona va kha hi kuma kahle ngopfu mingisa mina ku va home affairs ba confirmile swaku 3000 ta varhandziwa hina kusuka etindhawini ta le Malawi lava nga ta laha tikweni ra hina ra South Africa illegally kumbe xana swi nga ri nawini va nga ri na maphepha va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri vo tala va tshame ephakeni ya le Sherwood a Durban kusuka vhiki leri nga hela lava ka kha va hlamusela kahle ngopfu vo tala ku ri vona va te hala KwaZulu-Natal va nga ri na maphepha lava hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku ka siku ra tolo ku fike mabazi ya nkombo kumbe 7 wa vona lama va kuma kha ma fane ma kha ma ya ma transporter kumbexani ku khandziyisa van'wani va vona va va yisa a kaya kambe ka hi va kha hi kuma kutani loko man'wani ma va ma kha ma sukile van'wanyani kaya ka ka ha lavisisiwa ku swi endlise kwini swi tikomba etikweni ra Afrika-Dzonga ku na vanhu vo tala swinene lava ka kha suka ematikweni ya le handle lava nga fika laha va nga ri na maphepha kambe loko va hi kha hi langutisa mingisami va va kha va tivisa kahle ku vona loko va ta laha tikweni ra hina a va nga ti ku onheni kambe a va ta ku tirheni kambe nkingha leyi nga kona i ku a va tangi hi ndlela ya kahle a va tangi hi ndlela ya kahle leswi fikaka swi va kona van'wani va vona va fika va va kha va onha loko va fika laha va fika va tshama kahle a swi ta va kahle kambe swi tikomba himpela South Africa yi nge hevi na vuxaka bya kahle na matiko ya le handle.

0: Ekgizara FM. Marimba Ngobe.
1: Ni khensile ku seriwa nkarhi yin'we wun'wani mahungu ya awara ya mune ka Gizara FM. Rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku langutseka wungunkule ka awara leyi. Meyara wa masipala wa Greta Dzanene Councilor Odas Ngobeni hi loyi a yi emahlweni na ku va ri karhi a langutisa projeke ya road ni nga ku projeke ya gondzo ra Mukedze ka wadi ya 15 laha nga va ri karhi a burisana kun'we na vaaki. Meyara hi loyi nga va ri karhi a vula leswaku ntirho lowu yake emahlweni ku n'wi no vika leswaku ku fikela sweswi va ha tirhile ntirho lowu hetisiseke ku yisa emahlweni na mahungu ya awara ya mune ka Gizara FM. Maphorisa ya Nebo ya khomile vaehleketeleriwa vanharhu va xinuna lava nga le xikarhi ka

risimu ra ri kha ri famba na hina kahle mingisa ra mina ka awara ya vumbirhi kambe hi kha hi tsutsumela kahle ka awara ya ku hetisela kambe ke va kha va ku singa vantwana vakwe i xikhongelo risimu leri loko va kha hi twa kahle mingisa ra mina kambe ke ku na nkosizana na daughter leya kha risimu leri ku twa kahle xivoyisana lexiya xintombana lexiya xa ku saseka kambe ke hi nga ri va leswaku risimu leriwani ra DJ maphorisa nga famba kahle ari yesa famba kahle na ex dupi kambe ke bakavanyika kahle imperengela hi vana va wena xikomu xa hina hlayisi siku na siku nga rivala leswaku a hi kume na risimu rin'wana kambe leri suka kahle ka kabza the small ka famba kahle na hina ku isithombe swi ri tani tinsimu ta ta ti nghenisa kahle ka xiphemu lexi va ku xi kha xi ri kona xa ku va kha hi kuma ti-entertainment stories eka nongonoko wa bumba reloaded kambe ke swi tani 16 timinets mingisarisarafaya mi tsutsumela kwele ka awara liya ku nga awara ya ntlhanu kensi swinene tinhlokomhaka ta mahungu remember ngoveni swi ri tani mingisara mina ha vula nakambe kha hi ku ina we are the voice of the nation famba kahle na n'wana wun'wana mingisara mina kwala ka xiyanimoya xa n'wina kambe ni le ka n'wina mahaku hi kumaka eka nkarhi wa sweswo ni swi tivi leswaku hayi khona mahaku chayisa mintirhweni siku a ri ri njhani mingisa ra mina kwala ka va le ku vuyeni swekaswekani mingisa ra mina ku nga fiki ku va na timbolo va hi hlayisaneni hi siku na siku kambe swi tani se nkarhi wa ku va hi kha hi kuma swingongwani leswi va ka swi kha swi bampongo hi twa ku ri ti-entertainment stories ti tshama siku yena ka nkarhi wa sweswo Hai, timhaka ta ha ri kona va hi kha hi kuma kahle munhu a tiva kahle ngopfu hi Kingpin xikhulu xa mampela lexiwani vusimuzi matlala cat matlala va va kha va hlamusela ku yena na ngamu ku nga ku nga tsakani va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku a namuntlha va va kha va vonana kambe na Basinawe lamba kwa kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri xikan'we na Hitman liya va yi tiva kahle ngopfu mosakekana nga rivale na Floyd Mabusela ni na yena Nthabiseng Zama lava ka kha hlamusela kahle ngopfu mingisa ra mina ku andzhaka sweswo ku heti ku va kha yi hindziseriwa amahlweni ku fika kahle ngopfu ti 17 ta June ku na ku vaviseka swinene mingisa mina lava ka kha hlamusela kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri loyara kumbe gqweta ra khekana ra musa khekana lowa hitman i fanele ku va na yena va kha a ri kona loko ku va kha ku tlheleriwa lava ku kha hi heta hi tivutisa ku ri case leyi yi ta helela kwini ku ta humelela yini kwalawa yi ta fana na na n'watipala na kumbexani ku ta humelela yini ti-case ta ku fanele ta ku chavisa mingisa ra mina lava ku kha hi kuma ku vana va ha hlayisekangi lava hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ti-witness ti kona kambe ta chava ku va kha va ti humela ehandle hikuva swi vona ku ri hayi vutomi bya mina bya ndyangu wa mina byi hlayisekangi xikan'we na magqweta ya hina na wena ma va ma kha ma nga hlayisekangi hi ndlela yaleyo kambe ke ka ha ri swingongwani leswi bangampongo ni le kara namuntlha siku Ebakhe kuma kahle mingisarisa FM ku loko stango fe eka spemsa ntlangu wa bolo tani loko kena ngita kahle ngofu na World Cup hey tena ku vuyeni ka ebakhe kuma kahle ngofu mingisara mina ku ri Iran va va kha va hlamusela kahle ngofu mingisara mina ku ri hayi yita ikha ifika ku ma chefikeni a atinda wundetia tani loko kha kuma kahle ngofu mingisara mina ku ri World Cup yi va ikha ivha nangterile kambe ke kumbe ntlangu lowa ni va kha nangterile kahle ngofu World Cup lava kha hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku andzhaka loko kha fika United States va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku ku ve na ku hlwelahlwela ko karhi hi mhaka tinyimpi leti nga kona a Middle East laha kambe ke va kha kha hlamusela kahle ngopfu mingisa mina kumbe ku navela ka vanhu loko va ku kha ku ri kona i ku Iran yeta yi va yi kha yi tlanga yi tlanga na US lava va ku va kha va hlamusela kahle ngopfu ku va la ku vona ku ku ta humelela yini van'wani va kha va hlamusela ku ri hayi nyimpi yi herini van'wani va kha va hlamusela ku ka ha na timbolovo leti nga kona ku va va kha va hlwele ku fika nga ku ri mhaka ya tinyimpi leti nga konaki kambe naswona va ta fika va khomiwa kahle ke ku swi tikomba kahle ku milawu yaleyi yi na ku tikisatikisa naswona yi kha yi nga tikiseli tiko rin'we ntsena kambe yi kha yi tikisela tindhawu hinkwato va yi navelela swa kahle ntsena mingisa ra mina ku ri hinkwaswo a swi hi swi ya famba kahle kuma timinets simela kwele ka awara liya ku nga awara ya ntlhanu kambe ke ha ha ri ka swingongwani leswi va ku swi kha swi ri kona ti-entertainment stories hey
Hey, stop! We are lambing ceremony. But I come across some fukuma. Kale, you come build a local angkena. I can go no come besha nekati. The stories let me go through kona. But I come across some fukuma. So I mean, I have a lot of like kale. Yeah, na jup jup. A TV personality. Mungte ba jup jup. Kambi pitro era mampela. Emole memoro hanye. And I'll go catch some sera catch some fukuma. So I mean, I go hey. Aba ka afane ba ka anang tene na court ekara namtlasiko kambe ke ba khatla mosela go ta khat bona sakahle ngofu e magistrate court ya le jambestern hi wa bonaru nwana no 45 fa malembe mengisara mere ba kha ka nang tana kahle ngofu na na ti charges ta ku kidnapper ti charges ta ku mesa xibalesa etinda won to ka tinga fanelangiki laba ka khatla mosela kahle ngofu mengisara mina ku ba akha a alela na hu ba u khautira laba ka khatla mosela mengisara mina kuri low I nonzo sungula low jub jub abaga akana ngutana wena itele nyana mlawu laba ka khahlamisela kahle ngofu mensabe kuna luwa unga humelela hi 2012 la la ka ba kha anchaela ka heta vana va mune va xikolo vanga heta va kha va lahlekela vutomi bya vona laba ku kha hi ka mingisamela kuri as loko na ngutayeni kahle kambe tani hi tiku wa hi stressa munhu wa ku fana lowani hi ku I fane ku va kha a va a role model eka vanhu vo tala tani loko munhu lava ka kha a voniwa ni loko mavona kule a kha voni a kha a tiwa ni ka ti-radio a kha a tiwa ni ka music wa yena kambe loko se swi heta swi va swi ya fika laha hi timhaka leti va ku kha ti tsakisa fika a va xikombiso xa kahle xa njhani evanhwini na kambe ke o tshemba hi ku himpela na wu ta tirha ntirho wa wona tanihiloko wu kha wu nga tekisaiti.

0: Vaku hello sex so good right halen ming same ba kai fa mana guda kahle ngopfu ming same ba kai fa mana guda kahle kwala ka jisara family simra suka kahle eka Brian Bomb akwe hello ex salen ku right sa na thinking ata nchumo kambe ke ming same ba kai kuma kahle ku simler one hi leri ri vaku ri hanku huma kumbe ri wela ka tinwana ta ti sim leti vaku ti khati huma ma viki la ma hundze ke kambe sultani ba kai kuma ku ri hayi ka ha ri xona xibele lexi xitima ka tani ntolovelo xa hi nyika ka tinsim tetia tamatimba mpela na tsemba mpela mahla isekile hinkwako nkwako lamba ke mkhabere kona kume tlhano timina simeng sari sara fm kube kahle awara ya ntlhanu awara ya ku hetisela ngari vula leswaku hayi khona wa famba kahle na n'wa wun'wani kwala ka xiyanimoya xa n'wana xa 16.0 megas fm hi fambe kahle le ka tiawara letin'wani khensile mahungu ya awara ya ntlhanu ma lama ku ri mahungu ya ku hetisela kambe swi tani mingisami va yi kha yi kuma kahle ku hayi mi ta tlhe mi hlangana kahle na rimemba ngoveni eka awara leyi landzelaka eka ta miganga swiritano si nkarhi wa ku va hi kha hi kuma kahle nhlokomhaka eka ndyenga wa siku ra namuntlha hi twa ku timhaka ti tshamisekwini nga rivali mingisela mina ku swi tele leswi nga kona a ndzhaka nhlokomhaka leyi nga na yona hi ta hi kha hi kuma kahle ku ri hayi eka xiphemu xa ku hetisela ta hi tlangela siku ra n'we ra ku velekiwa nhlokomhaka ya siku ra namuntlha yi tshame hi ndlela leyi right ti va kha hi kumaka nhleko mhaka eka madyambu ya siku ra namuntlha yi tshame hi ndlela leyi xana hi mahi malembe lama mutswari a faneleke ku va a tsundzuxa n'wana wa yena hi matihlayiselo ma kahle eka rihanyo ra yena loko swi ta eka ti-relationship ke xana hi mahi mahanyelo lama mutswari kumbexana malembe lama mutswari a faneleke ku va a tsundzuxa n'wana wa yena hi matihlayiselo ma kahle eka rihanyo ra yena loko swi ta eka ti-relationship ke u nga rivali mingisame ku vanhu lava kula swinene va tintombi vona futhi loko ze ku 13 years hey hambi 10 years van'wana va tikuma ku hayi khona se swo tala swi va swi onhekise hi mahi malembe lama ingaku tanihi mutswari kumbe muhlayisi wa n'wana ma fanele ku ma fanerile ku va i kha yi tsundzuxa n'wana wa wena hi matihlayiselo ya kahle eka rihanyo ra yena xikan'we na le ka swa ti-relationship a hi tsundzuxanini 0608875940 jisara fm na mamke
1: Seta kwa wana mpokini.
0: Mpokile mjani bweti?
1: Awa, mpokile man.
0: I can see it.
1: Nasa kwa maka yotu wakala. Asa kwa maka yotu wakala. Asa kwa kukuruku. Itama amuto wa mina. Amilawi ya mina eta yingisela antiri. Loko kukuruku se azuzela kusela ta umamunti. Ase kwa lana mtundusha kwa nanga. Loko se ta umamunti. Endisa lesu na lesu na lesu na lesu. Mara kukuruku arla muto wa mina.
0: Yeah.
1: Eta tuwa sa mina. Ambo bana 50 years.
0: Laya eba ke nang tango loko se a sungula kukula kula madikomela ko swita ngopfu eka rihanyo ra yena xikan'we na loko a nghena swa ka swa the relationship swa marhandzani rhandzani
1: hi swona vula ku swona sweswo ku i ta ti lawula loko se a ri na sa ku papose ni huma muti mara loko a ri la muti wa mina mina ni hava leswi ta n'wi byela swona ku se i kahle wa ha tshama muti wa mina ni ta n'wi byela loko se a humi xitandi xa yena kun'wana nga la i ya kona i ti hlayisisa leswi na leswi na leswi na leswi na leswi
0: swa twala
1: mara loko a ri laha muti wa mina layani i ta twa swa mina antile
0: hey you can see
1: ni khese ku mavonela mofo ya matoti kusuka leka mavuza sweswi ni la ka huma 14 business taki
0: hlayisekani
1: Thank you.
0: 0608875940 a hi tsundzuxaneni mingisela wa mina hi mahi malembe lama nga fanela tanihi mutswari kumbe muhlayisi wa n'wana ku va yi kha yi tsundzuxa n'wana hi matikhomelo ya kahle loko swi ta ngopfu eka rihanyo ra yena xikan'we ni la ka swa ti-relationship jisara fm na amke
2: Mpukini,
0: Mpukini, Mpukini, Mpukini, Mpukini, Mpukini,
2: Mpukini,
0: Mpukini, Mpukini, Mpukini, Mpukini, Mpukini,
2: Hey, magati chikini. Yeah. Wala kama 14 years.
0: Hey, vulan ka.
2: Wala kama 14. Wala na sutiba lugu no halaku yi. Mantoku maluku mtu mbisi ya unangwa.
0: Empe.
2: Hey, gulo mwana mtisa. Hey, wala sungula ukona. Nisipone nga kusi wa pungela pungela. Hai, vajelu wati maka kuyi. English.
0: Yeah.
2: That's why kale wako kwa na wandari soru kakoka. Umele ama 16 years. Asungula kujeliwa mkwasu. Wala luka wangwa tati. Na wawashi nuna. Na wako. Ku ikhari hi nyana na masikula me tshika dzo dzito.
0: Yeah.
2: Kwele vha ya hukona hi rami le. Ila vha ya ku vha ya dyondza swinwana swo biha kwele. Ila vha fanele masikula ku dzhele wa koko ala vha ya hukona hi rami le xiwa swa swinwana ku hi tira.
0: Ke
2: vha vha sungula ku hala ku nikiwa milawu ku leswi. Na leswi. Ku masikula makuna leswi na leswi. Ani vula ku ni kuna hina hi kuna mavadzi.
0: Hi
2: na swinwana swinwana ku pungela pungela.
0: Mm. Mm. Can see the bottom hi hlayiseka.
1: Thank you.
0: 0608-75942. Kume kaya timina yasi kubikathe awara ya ntlhanu. Ahi zanzi shane ni mingisame. Kuna swala nkwa laka. Swaka swa kula pere makama swibona. Jisara FM na mamke?
3: Ayo mwa nipuke.
0: Ipuke na mjani mam?
3: Ipuke na alam chava kutuwa kikati ngoma.
0: Ana mwuntla ka.
3: Ana mwuntla nukufa ya mafura.
0: Hey, matibana. Ile nilta kumaka?
3: Yeah, kwa laka bo dawo chiku 12 years ane.
0: Mm.
3: Ibe sungula ku xidondisa kusungwana already ne xikolweni va sungula ku dyondza kwa la ya.
0: Yeah, yeah.
3: Ngoku na na ulo wa South Africa u pumelini ku nwana loko ana 12 years. Anga va na yona boyfriend ya AGIS.
0: Heish.
3: Se ibe sungula kwa la xidondisa ku leswi na leswi nwana nga loko swi endla ta hlangana leswi a swi endliwi. Eh, a va kula khasile ku ba primary ba vulavula na ti chomo kwa xikolweni ene ba dzonisa le xikolweni swinwana ba swivona na le ka ti TV na ti phone te tinga koma so ya namuswa so na ko kumone na ko kona daka
0: cancela mama hlaiseka.
3: Thank you.
0: Thank you. 0608-875-940. Meeting Shakama coming. Samir Sana in my Malembe Lama Mucharak Memphis Swabana. Afanele Kukuba Atsunzu Shangwana Wayena. Himati Slaiselo Makate. Ekarhanyo Rayena. Lokosta Ekati relationship. 0608-875-940. Jisara FM na mamke.
1: What
0: is the reg?
1: I was in Bushara 10 years.
0: Okay.
1: What a cold, what a size was up as a great threat.
0: Hmm.
1: You go to Mongwana, I read the book on the left huge.
0: Hmm.
1: Hmm. So I'm about 3 years, 40 years, the Maravana.
0: Yeah, and these.
1: This is Bushara 10 years. No, I asked who asked you to forget the cold, Mongu. I don't because of the job the one.
0: Yes.
1: I know that is a row.
0: Can see the put. Let's again.
1: Thank you.
0: 0608-875-940. Makama jwana kwa laka ya mancha kachwa kula kula. Kamba ima imta kumalembe la manga fanela. Kuba mtsunzu sha mtsamana yena munole. Aha, sisusunga sezoso oneka. Jisara FM na mamke. Jisara FM na mamke la?
4: Ae mjane.
0: E fukile mjane.
4: E kana la zote na mamu wa detali.
0: E kensi.
4: A kwa la kale veni ya zile kukunuku lewa ishate le kuseru mwana senga ku she ivona le entali.
0: Ya.
4: Nile nisa maa senu njela kule shua. Loku mwanda le so kari ingwana ten.
0: So na ki.
4: Loku mwanda le shumunga tisere lang. Ima raj. Ae manga pule le jale. Ae ye nje to mwana. Ish kange sanyo nga
0: ten. Welo ye ungwana.
4: Eh na matiba ja na tsalele mara sei ni.
0: Okay. Yeah. Hey. Okay. Jisara FM na amke.
4: Ah eh to tuwa.
0: Ah eh mama mfukini.
4: Mfukini.
0: Mfukile.
4: Ni zema wana masipila makuwa kula njani?
0: Yeah, vona vakula sinene.
4: Ava fana hi ni ngakula hi mukhusa na bushara mukhusa. Wana kwa dza ku 10 years. Eto ati makaya mkwati.
0: Ya.
4: Ando ngopu nalesha ti social media. Ya. Yeah.
0: Sa one.
4: Lomuli da mwala mwala tama sofi na ataka ati finingata. Ataka shashkumbansu shifingata kumansukula. Ati finingata shikada. Ati veda mishubo kula ma.
0: Kubo nwa sumwani.
4: Yo we wana wa shwishwa tari zi sumwani. Watu wa shikima shangi. Mwana wa chorupia zi na mwana.
0: Aish.
4: Se kwa laka kwa dango matanda wa kula wa refresh. Se kwa hisungwe ni kwa laka kwa hisungwe kwa laka wa 8 years kwa hata msari. Kwa shitiva mtu mbeta kwa hapa na chungu.
0: Ndi isu wa
4: shitiva. Ay kwa hapa na chungu na kwa kulisa so na kwa kuita zei ya mwa 16 years nga suza iti wa chungu.
0: Ya.
4: Mwa wa 8 years iti watu maka ya mpatu. Se ay hisungwe na wana kwa hile ka 7 years kwa hikula na wana ya hata msari shi kubia ka so.
0: Ya.
4: Ari ba jola kwa na na shula vin kubanda shiko. Mara anla mifa na mi na ba na ba mino.
0: Yes.
4: Itanda kai kari ba jela. Ah, inko amta tuma mwa.
0: Kensi lema.
4: Ah,
0: 10 seconds.
4: Inko.
0: 0608-875-94 singarwale swagar kanangana ko bamba reloaded jisara fam nam amke
5: hello
0: aye
5: aye tata mwa ngwana minjani
0: e fukile minjani ma
5: ke pokin
0: e can see
5: eh nulavla na sesbesi la ka madisi skulu la
0: am amke la mo
5: akan so kam ke riwa
0: ile loko
5: mun aramu eh ni bulabla
0: minga bulabula
5: eh soko makani twin mutswaro pa na ku sungula ku khama hansi na nwana wa yena la ka ku 13 years
0: yeah
5: he ku nwana la ka ku 13 years u sungula ku tiva swilo
0: yeah
5: na ku social media leti hi nga na tona leti amola ta ba tumbeta na bana ku hava ku hita ba tumbeta na bana fana ba dirwa ntisi
0: ntisi
5: loko ro mtswari u teka nwana ngwisa tlinika ya presenter injection u beta u dzela ku u sivelela ku kuma nwa nga kumi nwana
0: eish
5: u tlhela u n'wi dzela ku ri loko endla swa masangu tirhisa condom condom yi sirhelelaku swa mavabyi lama nga kona masiku lawa na ku u nga kumi nwana hi ku loko u n'wi tirhisisa injection ntsena swo fana u ya ku kumeni ka mavabyi a nga kumi pregnant
0: ntiyiso
5: ana nawa base simu hi tota tsika ya hina ka hari yona le ya khandi tota tsika ya hina yi tsini wa hwanani
0: eish
5: kule ku va dziweni kule ku va dziweni ene vanwanani vana mavadzi va tori wena wona ka vamhana vona
0: ntiyiso
5: ntiyiso eh so sitete ku nwana u tshama na hina a hansi u mu hlamusela a tsitsisa mina ni mavana vambiri le nwana la 17 nwana wona na Daniel aba tshitiba ku mana bona ba hanya ARV le ku batsa bene o tshiba ku mani hi wa kare ku dyo tsoma tshiba ku mana bona ba papa hi bona mani
0: yeah
5: loko ku kona loko tsema tshitse nwana ku dzene ntisi ku na loko u tshe ku hlangana na tshiima aba kha tshitiba ku mani le zwani dzeri no endla ka ni tshiba
0: yeah yeah
5: thank you
0: kensis nene mama hlaisika
5: na mo nam hlaisika
0: thank you 0608-875-94 swimming seramina famba na n'wina ya le nhlokomhaka leyi nga na yona eka rana mutlhasiku tanihiloko ri ka awara ya ku hetisela na tshemba ku himpela makhama swidi dyondzisana hi siku na siku mingisarisara fam nhlokomhaka yi ta ka hina kahle nakambe yi kha yi kusana hi ma hi malembe lama mutswari kumbe muhlayisa n'wana a faneleke ku va a tsundzuxa n'wana wa yena hi matihlayiselo ma kahle eka swa rihanyo ra yena loko ku swi fika eka swa ti-relationship a hi tsundzuxaneni 0608-875-940 jisara fm na mamke
4: ipfukile
0: ipfukile mjani
4: ipfukile
0: i can see
4: kahle kahle malembe ya kahle loko mi lava ku ri n'wana a kula a kha a swi tiva ku ri sweswiwani ku bi hi ku fika kwihi mi fane mi sungula ku n'wi byela a ri na 9 years
0: ya
4: Eh 9 years loko a mi zami a fikisa malembe ya lawa vhetani mi suka na yena hasi wo tolovela ku huwa na vahana u swi tiva ku ku ta humelela 1, 2, 3 loko u tolovela ku fambafamba na gengegenge u tolovela ku kombela timalimali lomu ka vavanuna vakhalabya sweswa taniyani va ta i ta hlangana na vona va ta ku kwihi hileswaku mi n'wi byela mi nga n'wi fihleli mi n'wi kongoma thixi mi n'wi byela na mavabyi lama nga kona ku ma vangiwa hi timhaka ta relationship hileswaku u ta kula a kha a swi twisisa ku ya leswi va byelaku swona impela swi le kulele mi tlhela mi wu kombisana hi van'wana wa va vona lavaa lelelelele i timhaka ta timhaka ta ti-relationship va ha ri swihlanginyana mi ta n'wi vona i ta kula a chuhina kula a kha a chava ku kambe mhani va ni byela leswi na leswi na leswi loko n'wi swi endla swi vula ku ni ta humeleriwa hi leswi se n'wi byeleni a ri na 9 years mi nga zi mi ya le kulekule loko mi ya le kulekule mi ta hlamala se a ri na n'wana hi leswi ni swi vonisaka swona ni rilaka michipisi i mhani jajani lava hlayisekani
0: swin'wanaile mama hlayisekani swinene
4: nkomu
0: thank you 0608-875-940 ha ri na n'wina kahle ya le nhlokomhaka mingisera mina leyi va ku yi kha yi twa hinkwenu eka nkarhi wa sweswiwani ku ri ma hi malembe lama ma nga fanela ku va se mi tshama na n'wana wa n'wina hambi dya hambi nhwana mi tshama na yena mi n'wi tsundzuxa hi swa vutomi ku ri e-e loko swi ri swo swi tshamise hi ndlela leyiwani naswona loko swi ta ngopfu eka swa rihanyo ra yena loko se swi ya tlhe swi ya ta ni le ka timhaka ta relationship 0608-875-940 a hi kumeni nziso lowu nga kona la
6: perini n'wahan'wana na vaxumi na nhlokomhaka ya wena ya kahle n'wana loko o ze o 12 years i fanele i tshama hansi na yena i n'wi byela ende inga n'wi tiveli nchumu i n'wi byela hinkwaswo u tlhela n'wi byela kun'wananga loko u endla swihi swa so na so na so u ta humelela swihi swa so na so na so ende masiku lama ku na mavabyi i fanele endla swihi swa so na so na so u tisirhelela i nga n'wi tiveli nchumu wa mina n'wana i chomi ya mina wa mina n'wana a ni n'wi tiveli nchumu wa mina n'wana ni n'wi byela xin'wana na xin'wana se hi fanele hi va byela vana lava hina lavawa hi tshama na vona ahansi hi va byela hi nga va civeli nchumu wa mina ni tlhela ni n'wi byela ni ku loko ku ri wena i lava ku ta teka ndlela leyi mina ni nga teka yona ni ze ni fika laha ni nga fika kona swi vula ku i ta viteke ndlela ya wrong i ta hlupheka se wa mina na n'wi byela wa mina n'wana i chomi ya mina wa mina n'wana i munghana wa mina ni n'wi civeli nchumu xin'wana na xin'wana na n'wi byela i mama Albi kwala ka xikukwana i ko
0: hansi swinene mama Albi hlayisekana i ntiyisa a hi veneni vanghana va vana va hina hi va hlamusela loko ku nga ri hina hi va byelaka hi va layaka hi swa vutomi i mani a nga ta va na xivindzi xexo kambe ke hi vona riqingho ri nghenaka laha Jisa RFM na maamuke
7: n'wahona mpfukile
0: i pfukile minjhani ma
7: i mhana anakanya
0: ahee
7: hei ko ku swilo leswiwani n'wini swi tsakisa loko hi tlhela swi vulavula ka radio a swi olova ku i nga tikuma i n'wi vitanini tshama na yena hansi ivi i sungula hi ku n'wi byela hi swona a vo fana na mina yima ni n'wi byela ntiyiso anakanya i yo kuma n'wana ni nga n'wi byelangi maswitu mara lexi ni nga ni tshame ehansi na yena loko ni swi vona ku ya se i miyimani te i ya tliniki ni ku n'wana wa mina loko wo fika a tliniki va ku pfuka va ku byela ku i HIV n'wananga i nga vileli vanhu va hanya na swona hileswo se mbili a yo vava manitwa kahle n'wana mhani ni ku n'wananga hi mina munhu wo sungulo loko vo fika vo i positive ku hola ku huma ka mina mhani wa wena ku vuya i ni byela ntiyiso mara mho ni mi byela swiloo ku tshama a swi byela n'wana wa wena hi timhaka ta marhandu yima ni vula ni nga ti pfinisi mina swi byele vubihi loko ni swi vo ku se i miyimani nakona loko ni swi vo ku se i fanele a ku bukeni ni ku n'wana wa mina namuntlha i ya chekiwa HIV i ni twa kahle hi mina munhu wo sungulo loyi ni nga ta thava mbilu ya wena loko vo ku kuma n'wana wa mina i ni twa kahle maswita yima ni mi byelaka swi olero hi n'wana mhani ho vula ku avava se va swi tiva mani mo ni mi byela ku ku na vana van'wanyana mo ni mi byelaku va kahle na wa mina n'wana mo ni mi byela ku mi ni bebulini i kahle n'wana wa mina ni ku anakanya wa n'wi tiva munhu wa xinuna a ni swi kotangi ku swi vona ni khi ni tshama na yena mani twisisa a nga ni kombangi a nga ri a yi huza na loko a kume khwiri a ni nga pfumeli swi ri i ri kume na nhlikani mani twisisa a swi olovi mara hi mani ni vula ku ina va lava va swi kota ku swi va olovela loko n'wana a ri na 10 years va n'wi byela hi timhaka ta rirhandu swi kahle mara i a swi olova ngopfu yima ni mi byela hi ku phela munhu mo ni mi byela ku mhani un'wana na un'wana loko a languta n'wana wa yena ku kula ka yena ku se i fanele a kuma n'wanuna a nga ku voni swi bejele n'wana a ri ndzeni karhi ku yo basa i ta vona mhana yena va xirhi ka mihloti va rilisiwa hi yini na va swo ku n'wana wa mi fane se a ya tshama ka ndyangu wun'wana leyi a nga ta dyondza vutomi byin'wana ku hava mhani loyi a swi amukelaka ku n'wananga famba i ya va na n'wanuna hi ku a ni sweswi na byi ta swi tiva mina ku andzeni ka vukati ku njhani se loko i swi vonisa sweswiya i ri a ni swi tivi ku n'wananga swa endleka laha ka muti lowuya a nga heti na 3 months a nga fangi swi tele ngopfu leswi mutswari a vulavulaka hi swona mara yina ni byeku a swi olovi mavonelo ya mana anakanya
0: khensile mama hlayiseka thank you 0608875942 hey mingisara mina a famba na n'wina kahle ma25 wa timinetse hi simela kwele ka awara liya ku nga awara ya ntsevu kambe a hi kumeni kandziyiso la
6: entatin'wahon'wane hayi twa thopiki yaleyo ya ku tshinya vana vana va sweswi vanhu va karhata ende va kula ngopfu i matandza na tifoyini leti va ti vonaka va tshama va kha va vona tifoni ende loko mo n'wi vitana nge suki a nge pfumeli hi leswi va swi vonaka ka tifoni letiya ku ku humelela yini ku kula ka xisati va swi tiva ku kula ka n'wana wa n'wanuna va swi tiva
8: vana va sweswi mi nge va koti mhani ma huri kwala ka mapuku kokwani wa dyona na ku hlula dango
0: ni khensi swinene mama hlayisekani swinene.

0: Madanzo pe traditional yela Dr. Giligili la papona ikutsembeka
1: ya lokusizo sasemingiselwa mina na mina ntombi yozenya ntombi yele sikuniswa maleza wazinjiva tsetselwa kahlongwana ne ritukulo mamjaji ngwa smart na sera mamjaji ngwa mathole ka mavuza ka yambuya vapfukile vanhu vana tsemba na kupumela swaku vapfukile vanhu leka majama sikura na monhla iri ani swi tiku ntsungula ikwini hiku Milford yi promotiwini ku daka mitlangu ya Betway Premiership kumbexani a ni swi tivi kumbe Spaza Morocco xi le ku endleni ka swilo le ka World Cup a ni swi tivi ku ni sungula hi swini mingiselo ya mina kumbe kulukumba Steve Buck ni sungula hi yena kumbe lowo hlongoriwa ka siku ra namuntlha mingiselo wa mina le ka World Cup a va hlwelahlweli le a va swi hlwerisi ka World Cup loko va vona u nga ndli swona mingiselo wa mina va hatla va ku swi havahava hlongoriwini wun'wani midzaberi mingiselo wa mina aka nhlikani wa siku ra namuntlha endzhaku ka loko xipano xakwe swi ve swi hluriwini mingiselo wa mina hi leswi va ku swi kha swi humelela ni ta tlhela ni vulavula hi xipano xa Scotland aka ma jambu ma namuntlha mingiselo wa mina ni ta tlhela ni vulavula hi Serena mashtiva lo saku la famba ka hiko tshova ti record Serena mingiselo wa mina u kote kuba a wina na ntobleya ka mboko mara kuna mhaka la ni wenta ku byela leswaku yini mhaka ya kona leyi nga ta endla leswaku yi nga endla leswaku ntobleya ka mboko yi ti kuma yi nga ha lavi ku continue ya mahlweni hambi leswi va nga wina ntlangu mingiselo wa mina kasi Louis Hamilton mingiselo wa mina u swi endlini nakambe andaka malembe ma ku tala u nga rivala leswaku Hamilton mingiselo wa mina u rhandza ku ncicacinca suka hala ka Mercedes a ya hala ka Ferrari a suka hala ka Ferrari hala ka Mercedes ta ku byela leswaku ku endleka yini hala ka Mercedes mingiselo wa mina ku endleka yini mingiselo wa mina so kusuka hala ka Mercedes a ya ka Ferrari ku endleke yini mahele ya viki mingiselo wa mina so ta tlhela ni vulavula hi Comrade Marathon ntombi liya yi ndle leswaku hi va na makatla mingiselo wa mina ntombi liya yi ndle leswaku swilo swi famba kahle mara na loko ni predictela mingiselo wa mina ku na mitlangu na ka majaha masiku ra namuntlha ya World Cup leyi nga kona mingiselo wa mina hi va hi karhi hi lava ku vona swo tala ka World Cup leswaku va kha ku endleka yini mingiselo wa mina xipano xa Cape Verde xi le ku tlangeni na Spain ti le ka half timing se ra mina ka ha ri tanda eka tanda hi ku vona ka wena ku ta hlula mani Egypt na Belgium namuntlha mingiselo wa mina hi ku vona ka wena u vona ingaku ku ta hlula mani so do me a favor u ni byela leswaku exikarhi ka Cape Verde na Spain ku ya wina mani Egypt na Belgium ku ya wina mani Spain na Cape Verde ka ha ri tanda eka tanda Cape Verde yi huma kwala Afrika Egypt yi huma kwala Afrika mingiselo wa mina hala ka World Cup ti-team ta Afrika ti le ku fambeni kahle Ivory Coast Cote d'Ivoire swi yi fambela kahle mingiselo wa mina ka mitlangu leya FIFA World Cup 2026 katik akolovi ka World Cup mingiselo wa mina ta ku byela ti-team leti ti bukutiwaka leti ti cruzaka le ka World Cup mingiselo wa mina ku lava ku dyondzo tala pfulela GCRF mingiselo wa mina ni ri u byela lava nga joni ku va hi kuma kahle hi audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za mingiselo wa mina lava nga joni va Mpumalanga vo PLK vo PTA Soweto Glen na tindhawu hinkwato le mi lava ku yingisela mi ri kona la Afrika-Dzonga mingiselo wa mina so wena ni ndlela favor ya ku va byela leswaku ha mina excuse leswaku ntombi ami ngi yingiseri mingiselo wa mina leswi hi kuma kahle ka Facebook page ya hina ya GCRFM kwalaya u ndzisela comment ya wena ku vona ka wena Spain na Cape Verde ku wina mani Egypt na Belgium ku wina mani so u ta va khona u khomentela swona sweswoleswo mingiselo wa mina vona ni tshemba na ku pfumela leswaku mipfuki vanhu va pfukini vanhu va le ka ndindani khakhala gawula Tom va pfukini vanhu va le man mahlatsi vapfukini vanhu va le 16A 16F D1 vapfukini vanhu va le Kremetati vapfukini vanhu va ka Siandani ku ri mapuve vapfukini vanhu va le ka gym vanhu va ka gym va yingisela phela vapfukini vanhu va le Bulwini vapfukini vanhu va ka Mswani vapfukini vanhu va le ka gym ngalalumi gym nhlayini swi ri ni rhandza ngo gym vaneri vapfukini vanhu va le ka Mkhomi Vumbani vapfukini vanhu vele kamalamulele na tindhawu to tala va section na ti-section ta ku hambana mamadonsi vapfukini vanhu va ka madonsi ni va na ntshembo na ku pfumela leswaku vapfukini vanhu ve le ka maxavele gandlana ni n'wamankena maphale vapfukini vanhu va pfuke swinene na vanhu ve le ka ngove sikhwinyani vapfukini vanhu ve le xawela ka xikhumba na va na ntshembo na ku pfumela leswaku vanhu va pfuke swinene nene etindhawini ta Babangu Majosi Bungeni Chavani vanhu va ri va ningisela vanhu va le ka Chavani vanhu va le ka Njhakanjhipukini vanhu va le ka Magoro vanhu va le Orphans Hook vanhu va le Orphans Hook va yingisela hala ka va Xiluva Xiluva ku helele yi helele kwini Xiluva tlange wa ka Chavalala i ntombi ya ka Chavalala if I'm not mistaken yi tlangile nyana ka bafana ka Banyana Banyana mingiseri wa mina a ni swi tivi leswaku yi humele ta yi lavalava leswaku ku endleka yini hi yona ntombi leyi mingiseri wa mina yi ze yi lava ku hi veka lemepeni mara hambiswiritani vona ntshembo na ku pfumela ku langa ko u right mingiseri wa mina so ni xaweta vanhu hinkwavo lava ni yingiselaka va ri kona ndhuna mavuza ve ri ntombi ni ku yingisela masiku hinkwawo a wu ni khuzi ka redi ndhuna mavuza mi pfukile no va na ntshembo na ku pfumela leswaku vanhu va pfukile mingiseri wa mina hi va hi kha hi sungula nongonoko wa Sportville mara hi nge se sungula hi ri hi jika la saka xa nghondo xi kona ka majaha masiku ra namuntlha mara leswaku napsa hambi ni ta sungula hi comrade mara ntoni hambi ni ta sungula hi World Cup mara napsa

loko anga ri kona misa loyi wana niri a hita hlaya swingani xipansha yona Brazil swa ku swiva swika xihluriwa hi bone vanhu vo fana maqueenos si drawusa leswi va ri kona jersey number 4 ya xipansha Brazil Santos ari kona munhu ofana na Guimarães ari kona jersey number 8 ya xipansha Brazil munhu ofana na Casemiro ari kona u tlangela xipansha yona Manchester United ka nkarhi wa sweswiwani isukini ka xipansha yona Real Madrid kasi vanhu vo fana na Ibanez ari kona na yena Vinicius Junior loyi anga equalizer mingiselo a babolo yin'wana ya ku saseka ngopfu a yi pfula yi pfala va pfumela mingiselo wa mina a yi teka a yi hlangasa na ritavana misa loyiwani ku saseka swona mi hi tlhela hi vona aka xipani xa yona Brazil ku ri na vanhu vo fana va Thiago kasi ka xipani xa yona Morocco ispan lesi kahle kahle ni tsakaka loko ni kha ni vulavula hi swa ispan xa Morocco hi bone vanhu va fana va Bono i munhu loyi anga duma swinene n'wa tipala wa ntokoto loko swi taka timhaka ta bolo ya milenge miyingiseriwa mina misa loyi Bono i khomina yena swinene u save ispan xa yona Morocco miyingiseriwa mina loko ni langutisa vanhu va fana va Hakimi hi lava yena ngutele leswaku va va karhi va sayina loko swi taka xipani xa yona Morocco and impela u sayinini kahle kahle ni ku va a hume anga ri na red card mi hisa loyi swi ni hlamarisini leswaku why a huma anga ri na red card andzeka ku tlanga Vinicius Junior hi ndlela ya ku biha swinene miyingiselo wa mina ni vulavula hi jersey number 2 ya xipani xa Morocco hi vone vanhu va fana va Diop hi vone vanhu va fana va Riyad aka xipani xa yona Morocco vanhu vo fana va Mazot kasi ku na jahala ri na 18 wa malembe jaha leriwani ni vulavula hi bodid jaha leriwani a ri tshege vanhu vo fana na vo Guimarães na va Casemiro ankaveni wa rivala va nga ninginiki miyingiselo wa mina ni vulavula hi jaha leri body i jaha leri kahlekahle ri nga na ntokoto swinene ritsongo jaha leriwa leswi hlamarisaka leswaku ri khoma nkava wa rivala wu yima wu ku tsi yi nga swi koti ku ndla nchumu Brazil jaha leri ri kona vanhu vo fana na vo Odin vanhu vo fana na va Sabiri hi ye a nga kora bolo Sabiri i jersey number 11 ya xipani xa yona Morocco miyingiseri wa mina vanhu vo fana va Diaz a ri kona hi mani a nga ta n'wi rivala Diaz luya vanhu va ku tala va n'wi tiva kahle luya wa ku ndzama ku ba penaka kumbexani penaka penalty aka African Cup of Nation leyi nga ndla leswaku Mendy a duma hi yoho penalty ya kona hambileswi va nga hetelela va tekeriwa khapu ya kona va hisa va le Senegal miyingiselo wa mina mara xipani xa yona Morocco i xipani lexi you must look after it xi langutisisani kahle xipani leswiwani miyingiselo wa mina a swi ninginiki swa ni khorwisa leswaku loko hi vulavula hi swipani leswi nga ta succeeda leswi nga ta humndela mahlweni Morocco is one of the teams leswi nga ta hundela mahlweni ni vulavula ni nga tipfinyingi miyingiselo wa mina leswaku swipani leswiwani swi nga na hi hlekelerisa la Afrika hi ku angarhela miyingiselo wa mina so i game yin'wana yi nga ni tsakisa game ya Brazil na xipani xa Morocco mara swin'wana ka ni nga swi twisiseki hi mudzaberi wa xipani xa yona Brazil i ti-sub leti a nga ti endla nkulukumba a ni ti tsakelanga na kantsongo wa swi vona leswaku ku pfumala ka vanhu vo athaka le mahlweni jaha leriya Enric ri kona benceni wo ri tshika njhe u yo tibisa misa loyiwani miyingiselo wa mina kumbexani u yo ti-drawisa phela e draw ka xipani xa Brazil swi fana na lose ri ni vulavula hi ndlela yaleyo a draw ka xipani xa Brazil swi fanele ku mi luzini so a ni tivi leswaku kumbexani va lava ku hi xoka hi swin'wana a ni tivi miyingiselo wa mina mara mhaka ko i timhaka ta ku ntlangu wa xipani xa yona Brazil it was one of the worst yin'wana ya mitlangu ya worst miyingiselo wa mina leyi ni nga yi vona a ku nga fambi nchumu ka xipani xa Brazil ri ni ku tiyisisela ka nakambe kambe leswaku xipani xa Spain xa ha khomuni hi xipani xa Cape Verde miyingiselo wa mina a hi ri xipani xa Cape Verde xi khomu hi xipani xa Spain no a swi fambisi swona these are the underdog Cape Verde loko va khoma va tlanga tandza eka tandza it's a win ka vona aka xipani xo fana na Spain ni vulavula ni nga tipfinyingi so 57 minutes gone a xifukwanini miyingiselo wa mina ka ha ri tandza eka tandza ka FIFA World Cup 2026 xipani xa yona Spain na xipani xa yona Cape Verde aka group H ti le ku tlangeni miyingiselo wa mina so ka ha ri tandza eka tandza loko ku ri ku a wa hala ku vutisa ku ntombi ti famba njhani letiya
iri hi ya mahlweni ni ku byela mimbuyelo leyi nga va kona miyingiseriwa mina hi vone xipani xa Scotland na xipani xa Haiti va va tlanga la xipani xa Scotland nga kota ku va va tlula xipani xa Haiti bolo yin'we eka tanda eka group C kasi hi tlhele hi vona ntlangu exikarhi ka xipani xa Turkey na xipani xa yona Australia ntlangu lowu kahlekahleni ni nga wu langutisa kahle lowu wa Turkey na Australia miyingiseriwa mina a no tinga ku Turkey a yi fanele yi kore tibolo ta ku tala n'wati yipala wa xipani xa yona Australia n'wati pala wa ntikelo miyingiseriwa mina save xipani lexa yona Australia ni vulavula hi jali leri a va ri tinaka beach hi rin'wani leri ri nga endlela xipani lexa xa yona Australia leswaku xi va xa ha ri kona kumbexani xi va xi teka mikutlunya miyingiseriwa mina ti-save leti a nga ti endla ti hlayini swinene leti ti nga endla leswaku a va karhi a kumeka a karhi a save xipani xakwe hi vone vanhu vo fana na vo Toure va karhi va tlanga kahle ka xipani lexi swona i nga tinga ku ni vulavula hi xipani xa Ivory Coast kumbe Ghana miyingiseriwa mina va hisa lava va tlangela xipani xa yona Australia vanhu vo fana na va Iran va tlangela xipani xa Australia vantima lava ni vulavulaka hi vona vanhu vo fana na va Neil vanhu vo fana na va Bogus vanhu vo fana na va Boss kasi ka xipani xa yona Turkey ku na jali ra ku tlangela Real Madrid Gule a ri kona hi yehe a nga ndla leswaku kahlekahleni xipani lexiwani xa yona kahle ni ta ku xipani xa Australia swi tikuma xi hundzile because ti chances leti a nga tikuma a nga swi kotangi ku ti bera nga swi kotangi ku ti dlaya a nga swi kotangi ku va tikora miyingiseriwa mi kume ti-chances to tala jali leri a va ri tinaka Yimlaz i kume ti-chances to tala na yena no ka ni nga tivi leswaku a va lava yini va hisa lava xipani xa Turkey leswaku va tikuma va karhi va wini ntlangu wolowo miyingiseriwa mina mara hinkwaswo swilo leswiwani u swi kuma ka nongonoko wa Sportville ni ku nyika swona miyingiseriwa mina swi nga duhulutiwanga ni ku nyika swona swi ri ro kasi hi tlhela hi vona ntlangu exikarhi ka xipani xa Germany a ku buwa thimi la xipani xa Curaco hi swin'wana xa swipani it's an island yi ku kumeka vanhu vo ringana 520 wa vanhu ka tiko leri ni vulavulaka hi roho ra Curaco miyingiseriwa mina leri a ri tlanga na xipani xa yona Germany ri kore bolo leyi va nga celebrata swa ngopfu because veri i bolo yo sungula va yi kora ka World Cup i World Cup ya vona yo sungula va kora bolo va celebrate ngopfu hambileswi va nga biwa hi xipani xa yona Germany miyingiseriwa mina i ri ni ku byela leswaku xipani xa Germany xi ve ruthless a swi vangi na ntwela vusiwana xi vangi na ntsetsela xi vangi na vito ra mina vanhu vo fana na vo Brown va korini Musia korini jali leri a va rutanaka Harvest kori timbirhi jali leri a va rutanaka Nemcha u korini na yena Dev u korini aka xipani xa yona Germany so Germany yi wine 7-1 aka ntlangu wolowo miyingiseriwa mina so xipani xa biwa ti-7 vafana yo fanele yi ndlela yi meka swo leswaku a yi bu 7 to ndlula tinharhu at least kasi hi tlhela hi vona ntlangu exikarhi ka xipani if loko u lava ku vona ti-highlight ta ntlangu lowu a wu karhata miyingiseriwa mina go and watch the highlights between Netherlands na xipani xa Germany ntlangu lowu wa xipani xa ta ni khomela Netherlands na xipani xa Japan ntlangu lowu wa Netherlands na xipani xa Japan miyingiseriwa mina ntlangu lowu a ni ku Morocco na xipani xa Brazil at least hi vone bolo hi vaka xipani xa Morocco a xi ri ku karhateka Brazil mara ntlangu lowu wa xipani xa Netherlands na xipani xa Japan it's a team to watch aka World Cup leyi it's a team to watch xipani xa Japan it was all over loko xipani xa yona Germany i Netherlands va ku va korini a score loko yi korini a score like hinkwaswo leswi a wu lava ku swi vona bolweni a wu swi vona ka game leyiwani game yin'wana a yi tsakisa swinene kasi swin'wana xa ku ni tsakisa hi leswi team ya la Afrika hi na team leyi nga wina a hi na leyi nga drowa ntsena hi na team leyi nga wina la Afrika Ivory Coast kumbe Cote d'Ivoire aka group E yi kote ku va yi ba xipani xa yona Ecuador hi bolo yin'we eka tanda kasi hi tlhela hi vona ntlangu exikarhi ka xipani xa yona Sweden na xipani xa Tunisia hi laha ku nga hlongoriwa mudzaberi la I don't know hi laha ku nga hlongoriwa mudzaberi na themba na yena loko tivutiseni ku kahlekahleni swi swa exista ntlangu exikarhi ka xipani xa Spain na Cape Verde
kari tanda eka tanda 62 minutes gone. Ai tlhelele ka ntlangu wa Sweden na Tunisia mingiseriwa mina. Xipano xa Sweden xi kote ku va xikora tibolo ta ntlhanu aka yin'we. Aka xipano xa yona Sweden mingiseriwa mina. Kuna vatlangi va kahle ngopfu na kona. World Cup leyi hi tala na swilo leswi a hi nga swi tivi leswaku swi kona ka matiko man'wana mingiseriwa mina. So hi langutele leswaku World Cup yi siya na swa ku tala swa ku saseka mingiseriwa mina. Kumbe ti-team ta la Afrika tin'wani ti ya ka rhengu leri landzelaka hi nga na vona tin'wani ti famba mingiseriwa mina. A hi swi tivi leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo yi vangela torha a hi vulavuli hi mudzaberi loyi a nga hlongoriwi. Van'wani va ta ku Afrika-Dzonga hambi sweswi yi nga bukutiwa a hi nga swi wixi a hi swi wixi hi na maAfrika-Dzonga leswaku mudzaberi wa xipano xa yona Afrika-Dzonga nkulukumba Hugo Bruns a va karhi a hlongoriwa. Na mani swi wixi leswaku a hlongoriwa hi ta va hi nga n'wi khomanga hi ndlela ya kahle. Hi ri ni ku tiyisisela leswaku nkulukumba Sabri Lomochi loyi a nga va a mudzaberi aka xipano xa yona Tunisia ube a hlongoriwa ndaka game leyi wani mingiseriwa mina ka sukura namuntlha ku va a supriwe tibolo ta ntlhane ka yin'we. So hi ta va hi karhi hi twa leswaku i mani a nga ta va karhi a pfala nkulukumba Sabiri aka xipano xa yona Tunisia ndhaka loko yi supriwe tibolo ta ntlhanu eka yin'we. Va kwata ngopfu ai va kwata so Afrika-Dzonga yi biwini va ri a hi kwatanga so aka ntlangu wo sungula yi biwa a hi n'wi hlongolanga nkulukumba Hugo Bruns mingiseriwa mina. A hi swi tivi leswi hi swi tivaka i ku mitlangu leyi ya bolo leyi yi vangela torha nkarhi na nkarhi. Ku na swihlamariso swo tala leswi swi nga ku siyaka mingiseriwa mina u hlamele leswaku swi humelela kwala ka timhaka ta bolo kumbe ho lorha a hi lorhi va hi karhi hi swi vona kahle. Hi ri ni ku tiyisisela leswaku majahani lama maAfrika-Dzonga ma nga kuma ti-red card mari mambirhi ni vulavula hi Zwane na Sithole va FIFA va confirmini leswaku va hisa lavawani va to hundza hi game yin'we game leyi a hi nga ta yi tlanga mingiseriwa mina leyi landzelaka na xipano xa Chesia hi ta va hi karhi hi tlanga hi nga ri na vona vo to misa game yaliya mara game liya yi nga ta tlangiwa ya ku hetelela mingiseriwa mina na xipano xa Korea va ta va ri kona va hisa lavawani va ri vambirhi mingiseriwa mina. So ku kumiwe leswaku va hisa lavawani a va fanelanga hi ku nyikiwa punishment ya ti-game timbirhi. A wu swi tiva leswaku World Cup ya lembe leri yi cince ku cinca loko vo swi langutisa kahle va langutisa leswaku red card ya kona yi hume hi swi swin'wana swo ka swi nga nyawuli at least va ku nyika game yin'we leswaku yi ku tlula then hayi timbirhi mingiseriwa mina. So la vambirhi lavawani va ri ti-red card ta kona ti nga nyawuli so loko ti nga nyawuli swi vula ku a ti nga ri tona a ti nga ri tona tanihi maAfrika-Dzonga ni fanele ni yimba na xipano xa ka hina a ti nga ri tona mingiseriwa mina loko a ti ri tona a swi ta va swi tshamisekile swilo. A hi suki kwalani mingiseriwa mina hi tsutsumela aka mitlangu liya ya ti-playoff. Ni ve ni vutisa va yingiseri va hina ni ku ka mitlangu ya ti-playoff mi vone ngaku i va mani va nga ta tshama ka mitlangu ya Betway Premiership mingiseriwa mina. Vanhu vo tala va ku magezi kahlekahle na ku tele va magezi mara ku na un'wana a nga vulavula mani a kombisa leswaku ntombi yo zenya loko u languta Milford u langutisa loko va tlanga ka Netbank u ta swi vona leswaku xipano lexi nga tikarhata swinene na le ka mitlangu ya NFD xi ti karhate swinene so na le ka ti-playoff xa ha ri ku ti karhateni so a nga tsaka loko u vona xipano lexa xi va xi kha xi va xi kha xi hundzela aka Betway Premiership. Na mehe ni yime na swona leswaku hi vona swikandza swintshwa majaha lamantshwa hi vona leswaku mama karhi ma ndlisa ku yini kwalaya mingiseriwa mina. Xipano xa yona magezi na xipano xa yona Milford aka ntlangu wa ku hetelela ni vulavula hi mitlangu ya ku hetelela mingiseriwa mina. Ntlangu wa ku hetelela wa ti-playoff ta 2025-2026 mingiseriwa mina. Xipano xa yona Milford hi vone xi va xi sungula xikora aka game yaleyo mingiseriwa mina kombe leswaku xi ti yimiserile. Xipano xa yona magezi xi equalizer swi ku 1-1 leswi swi nga tiyisisa leswaku xipano xa yona Milford va na 7 wa mikutlunya leswi vulaka leswaku va macha va taka Betway Premiership ta va karhi va vona kwala. Xipano lexiwa xa Milford i xipano leswi xi karhataka swinene i xipano lexi hi nga xi vona leswaku xipano lexikulukumba loko xipano lexi va xi karhi ka Betway Premiership swi nga ha na hi komba swin'wana swa ku hlamarisa so swi kona hi la ku vona leswaku xipano lexiwani xa yona Milford xi ta hi komba leswi kahlekahleni xi nga hi komba swona aka Netbank Cup aka NFD aka ti-playoff na
etaba eka ri na ngutisa leswaku Spain leswiwani siva sika xitlanga njani mingiseriwa mina mara maka kona iku halala aka Spain sa Milford ba winning halaka ti playoff ba kona aka mtlangu ya Betway Premiership kasi Milford chairman and head coach Dr. Nsati Pupuma va kombisa swo tala ndaka loko Spain sa bona xi winini va kombisa leswaku Spain sa bona a siri Spain lesi a siri na ndlala yo tlula Spain lesin'wani ku va xi ta ka mitlangu ya Betway Premiership mingiseri wa mina va kombisile leswaku vatlangi hinkwavo va cancer hinkwavo loko va kote ku va va susumete Spain lesiwani xi kota ku va xi ta aka mitlangu ya Betway Premiership va kombisa leswaku vanhu va fane va langutela swo swikulukumba aka Spain xa yona Milford aka nguva leyi taka va kombisa leswaku ku va hina hi winini swi komba kahle leswaku swi swo tala swi ta ncica aka mitlangu ya NFD swi kahle loko Spain xa leswi humaka NFD swi va swi kha xi kuma ku va xi hlohloteriwa mingiseri wa mina Milford ni va vona kahle ka video liya va le ku celebrateni andhaka loko va wine va kote ku va va drawa ka ntlangu walowo 1-1 na xipani leswi swi na Magezi mingiseri wa mina Magezi va relegatiwa va ya ka NFD a swi olovanga ku va u suka ka NFD mingiseri wa mina u ya aka Betway Premiership noma na tshemba na ku pfumela leswaku Magezi kumbexana va ta endla swin'wana a hi twi leswaku nkulukumba Sati Pupuma va ri yina ndhaka xipani xa vona loko swi winini mingiseri wa mina Leswi swi kombisaka nkulukumba Pupuma ni ri kombisa xi ri na squad leswi swi nga tiya wa swi vona leswaku na mudzaberi wa vona i munhu loyi a nga na ntokoto swinene hambi swi ri tani i va a vulavula hi leswaku ku na ti-dub leti nga ta tlangiwa aka Betway Premiership a kombisa leswaku u tsakini ku va xipani xa kona xi winini swin'wana leswi kahlekahlela a nga taka a nga swi koti ku swi va a swi teka hi nkarhi wolowo mara aka nkarhi wa sweswiwani u va a karhi a teka leswi a swi vonaka hi matihlo mara ka nkarhi wa sweswiwani u tlunga ku lorha leswaku xipani xa kwe xi ve xi kota ku va xi promotiwa inkulukumba Dr. Sati Pupuma vanhu va ngo twisisa leswaku i dokodela leri ra ku nyikiwa va ku dokodela no i dokodela ra straight mingiseri wa mina inkulukumba loyiwa na surgery ya Dr. Sati Pupuma mingiseri wa mina kasi a hi tsumile ka xipani xa Magezi ya twa nkulukumba Allan Fries leswaku va ri yini e disappointing result and akaloku xipani xa Milford xi va kombile leswaku na vo va swi kota ku va va tlhetlhisiwa va suka ka Betway Premiership va tlhelela aka mitlangu ya NFD a hi twi leswaku nkulukumba Freezer va ri yini Yeah, eba kara kombisa nkulukumba Allan Fries wa ngibona leswaku matihlo makwe matshukini ka xithombe lesi ni xi nangutisaka loko a vulavula with that anger ya ku kahlekahle ni va byerini leswaku va fanelanga va koreliwa ka siku ra namuntlha mara va ka kombisa leswaku hi ta ku yini hi luze hinkwaswo kahlekahle ni a va lava ku n'wi interview ku ya mahlweni mara wa swi vona leswaku mihloti ntsena leyi nga matihlweni ma yena kahlekahle ni a nga swi langutelanga leswaku xipani xakwe xa Magezi xi nga va xi kha xi relegate ka mitlangu ya Betway Premiership a hi swi tivi leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo hi vangela torha a hi languti man'wana mahungu hi nge za hi tsutsumela aka nhlokomhaka ya hina ya leswaku u ni predictela ti-scores aka majaha masiku ra namuntlha mingiseri wa mina so ni ta eka xipani xa Spain na xipani xa Cape Verde u yi vona njhani ntlangu wa kona ivi ni tlhela ni vutisa leswaku ka xipani xa yona Egypt na wo ntlangu wa vo u bona njhani aka majaha masiku ra namuntlha mingiseri wa mina Egypt van'wana na vona a va fanelanga ku va va yi khomisa tingana hi lava ku va hi langutisa ntlangu lowu nga basa loko swi ta ka xipani xa yona Egypt mingiseri wa mina so u vona ni tshembo na ku pfumela leswaku va ta swi kota ku va va hi hlekelerisa loko va hlangana swipani leswi swi na Belgium aka majaha masiku ra namuntlha mingiseri wa mina kasi man'wani mahungu loko hi langutisa aka timhaka ta mitlangu ya bolo mingiseri wa mina
kuna nkulukumba Steve Buckler abaka kara coach Spanish sona Simba le a Tanzania mingisela yamina akasikule namuntla ibe anikwa award ya kuba coach of the month Spanish akwe sile ka swimo xa bumbiri mingisela yamina akatafula ra Tanzanian league mingisela yamina Spanish yona sayena

0: si le ku tirheni hi matimba swinene leswaku swi va swi kha swi catch up na xipano leswi swi nga malembelembeni ya tafula miyingiseri wa mina ya Tanzanian Premier League. A swi olovanga ka matiko me le handle ku va vanhu va karhi va karhi va teka mikutlunya aka van'wana, a swi olovanga na switsongo. Xipano lexi xa na Young Africans xi le malembelembeni ya tafula hi mikutlunya mimbirhi, kumbexana xi rhangele xipano xa yona Simba hi mikutlunya mimbirhi miyingiseri wa mina. Leswi tandzhaka loko xipano lexi xa yona Young Africans xi va xi hlule xipano xa Pamba hi tibolo timbirhi eka yin'we ka siku leri ra tolo, kasi xipano lexi xa yona Simba hi leswi na xoho xi va ku xi kha xi languteriwa leswaku xi va xi kha xi pfala gepe loko xi va xi kha xi ya aka ntlangu lowu landzelaka miyingiseri wa mina. Ku languteriwa leswaku ka ntlangu lowu landzelaka va va karhi va hunguta gap leyi nga kona aka tafula ra Tanzanian Premier League miyingiseri wa mina. So ku lukumba Steve Buck rihalala ka vona ku va va karhi va yisa mijeko Afrika-Dzonga amalembelembeni le a henhla le hikuva va karhi va dzabela kahle le a Tanzania ya miyingiseri wa mina ka xipano lexa xa Simba. A hi swi tivi leswi swi tivaka hiku mitlangu ya bolo hi vangela torha nkarhi wa hina wi vekola ka 25 minutes to 8 loko hi ku kota 2 8 ni ta va ni kha ni huma la tindlwini ta hina ta vuhaxi xitori xa hina xa xitaka xa nghondo xi ta va xi kha xi landzela miyingiseri wa mina. A hi tsutsumele ka Comrade Marathon. Comrade Marathon miyingiseri wa mina hi langutisa leswaku iba mani ka Comrade Marathon vanga hi endla leswaku hi va hi tsaka la Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina. Hi swin'wana leswiwani swa Comrade Marathon miyingiseri wa mina leswi swi ni tsakisaka leswaku Comrade Marathon a ku vi vanhu va le handle va karhi va hlula vanhu va la Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina. No, vanhu va la Afrika-Dzonga va karhi va kombisa leswaku leri i tiko ra hina naswona hi va hi karhi hi meka swona hina leswaku a va hi siyi kumbexani a va fambi na swidlodlo vanhu va hi siya aka tiko ra hina miyingiseri wa mina. Loko ni langutisa ku na vanhu vo tala lava va tini ka Comrade Marathon, vanhu vo fana na vo Mbuti Molo, vanhu vo fana na vo Leonard Shevard, vanhu vo fana na vo Ntshuma kusuka a Zimbabwe miyingiseri wa mina, hi van'wani lava va tsutsumaka swinene lava ni vulavulaka hi vona, lava va tivaka timhaka ta matsambu va swi tiva va va tiva va hisa lava ni vulavulaka hi vona, va fana va Muhavu Rasoko wa kusuka kwala Afrika-Dzonga, kusuka Lesotho a ku ri na jale ra vatanaka Job Katano, kasi kusuka kwala Afrika-Dzonga nakambe a hi ri na jale ra vatanaka Samuel Muloyi, kasi kusuka kwala Afrika-Dzonga nakambe Mbuti Molo a ri kona nakambekambe, kasi jale ri ya ra kusuka a Russia va ri vitanaka Nikolai Volk a ri kona na yena miyingiseri wa mina. So u ta kota ku swi vona leswaku ka Comrade Marathon a ku ri na swo tala leswi kahlekahleni a swi karhi swi nyanyula vanhu le ka Comrade Marathon miyingiseri wa mina. Kasi a hi ka Comrade Marathon ya langutisa leswaku hala ka vaxisati i mani loyi kahlekahleni a nga va tibuketela sagwadi a nga va karhi a famba na sagwadi ra le henhlahenhla miyingiseri wa mina. Ntombi liya va yi vitanaka Jeda Stein i wine Comrade Marathon miyingiseri wa mina record breaking on Sunday laha nga va tsutsuma kahle ngopfu ka 2026 Comrade Marathon miyingiseri wa mina. Ntombi leyiwani hi yin'wana leyi hi nga yi vona yi karhi yi tsutsuma kahle aka Comrade Marathon, yi vona yi kha yi tsutsuma ka Spa Marathon, yi vona yi kha yi tsutsuma ka marathon ma ku hambanahambana laha Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina. Kasi le aka Comrade Marathon lama ma karhi ma tsutsuma lembe leri wa miyingiseri wa mina hi vone ri va ka finish ntombi leyi yi va ka finish line hi 5 wa tiawara. A swi olovanga hi ku va tsutsuma ndhawu leyi a swi olova hi 5 wa tiawara a va karhi a endla leswaku a va karhi a tsutsuma 85.77 kilometer ntombi leyi ya ka Stein yi va yi karhi yi complete yi va yi karhi ku halala eka yona miyingiseri wa mina. Yi tirhi swinene kasi ka xiyimo xa vumbirhi hi vone ntombi leyi ya ku huma a Zimbabwe kwala etikweni akelani ra hina Nobukosi Tshuma hi wun'wana a nga va karhi a khoma xiphemu xa vumbirhi, kasi ka number 3 hi vone ntombi leyi ya kusuka kwala Afrika-Dzonga va vitana Everett Van Zyl i va khoma position 3 va kota ku va a heta hi 6 hours. A swi olovanga hi a swi olovanga. Kasi ntombi leyi aka Stein a wu swi tiva leswaku yi fambela mali muni aka ku va yi kote ku va yi hlula aka Comrade Marathon, yi fambe na 925,000 ku va u tsutsuma ntsena Muwisa kututuma mhleva. Tutuma ziyawa munu. Kuhleva kunene. Kuya hleva ijele. Kuya hleva vana. Kuma 925. Iku tutuma. Achacha moya tsene. Ashtiva lesho kutava karafama na. 925,000. Nanga wakarafamba na yona mingisiru wa mina ntombile wani. Kari kuhoye hoye kayona kuba ikote kuba ihlula ntombile wani ya kastein mingisiru wa mina. Asolo banga kati makata maraton. Shula wabanda baba bati imselaka mingisiru wa mina. Weba nantembo na kufumela shaku hai kuya mashwen ntombile. Ita baikari paka misa mijeko. Iba ikari endele shaku. Iba ikari iti nyungu bzisa yona. Kasi alaga bashinuna. Jaleria vari vitana ka George Kush rin'wana ro ringa tshova record mingisiri wa mina hi soto ri va ri endla leswaku hala ka marathon vavanuna va swi twa va swi fila kote ku va a kota ku va a heta marathon lamawani ma 85.77 kilometer mingisiri wa mina hi 5 hours kuya ku hala na mahlahlanyana a va karha a tshova record mingisiri wa mina so na yena i tirhe swinene ku va a va tsutsumini na yena nkulukumba loyiwani u ti bukutele 925,000 lo i tirhens mingisiri wa mina va karhi a ti bukutela yona nkulukumba la nga na 27 wa malembe nkulukumba loyiwani mingisiri wa mina jaha ritsongo wa swi vona leswaku ra ha tiyelini mara ri meke sure leswaku ri va ri karhi ti bukutela 925,000 rands ri va ri karhi famba na yo kaya a ni swi tivi leswaku lavaku hi ku hlamusela ku yini hi ku va jeda stain u swi endlile nakambekambe mingisiri wa mina ntombi leyi yi tiyimiselaka laha Afrika-Dzonga ntombi leyi kahlekahleni loko yi langutisa hi swi vonaka leswaku vumundzuku byi vanga mina aka yona mingisiri wa mina mswiritani u yisele nongonoko wa Sportville na mina ntombi yo zeya ni ku nyika wona marirhowo ni ku nyika wona marirhowo mingisiri wa mina ri langutisa mimbuyelo leyi nga kona ka World Cup mingisiri wa mina leswaku hala ka World Cup swi famba njhani swipano leswiya kumbexana Cape Verde yi nga hi hlamarisa ku hala ka World Cup yi va yi karhi yi kora ku hala ka World Cup mingisiri wa mina a hi swi tivi leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo yi vangela torha nkarhi na nkarhi ku na swihlamariso aka group H Spain tanda Cape Verde tanda ntlangu wu fambe 8:30 aka nkarhi wa sweswiwani a swi khomeleli Cape Verde swi khomelela nyana at least kumbexana swin'wana swi nga endleka mingisiri wa mina Belgium versus Egypt xipano xa yona Spain xi na xi hlangana Cape Verde na ku ni predictela ni bele riqingho aka nomboro ya hina xi rhandza 060-8875-942 ni byela leswaku hi ku vona ka wena vona ingaku swi ta famba kahle kumbe ku to fana na kwalaki aka mitlangu leyi ya World Cup ka xipano xa yona Spain mingisiri wa mina ma sungulele mobiya loko langutisa erecord leyi va nga na yona langutisa vatlangi lava nga na yona ni vulava hi xipano xa Spain mingisiri wa mina record yo biha swinene leyi va yi vaka kha yindleka loko swi ta ka xipano xa yona Spain mingisiri wa mina ni bele riqingho mingisiri wa mina hi va hi karhi hi twa kusuka ka wena leswaku u va u karhi u yi vona njhani mitlangu leyi ya World Cup ntsenentsene loko u twa u tiva leswaku mitlangu leyi ya World Cup yi famba njhani ri ni tlanga nkandziyiso laha ni twa leswaku vayingiseri va hina va ri yini laha loko swi ta ka timhaka ta World Cup
1: nyamuhaxi wa hina ntombi ya ka mavhuza kaya ro xonga a giyani minjhani muhaxi a hina hi pfukini he muhaxi prediction ya mina ni vona ingaku Belgium mani yi ta wina ni vona ingaku Belgium yi ta wina ingaku miti i Belgium against Egypt mara ku nge vi game yo olova ntombi yo zenya ku nge vi game yo olova ku nge vi game yo olova mara ni vona Belgium yi ta wina Jeremy Doku ta tirha namuntlha loko coach a kota ku rhangisa mfana luya Doku na vo va Kevin De Bruyne ni vona swi swin'wana swa kahle ngopfu ka Egypt se loko ni ta hala ka Spain na Cape Verde va ka mavula maxi wa mina ku ta ha ombene he maxi swikwadi swa Afrika swi ve ri yini hi xilungu swi improve ngopfu o ka hi nga tivi lava la ka hina mani hayi va hi nyumise ngopfu se ho yi hunde maxi kale ya Cape Verde na Spain honi ku Spain va nga yi nyika draw kwalano ya not ku nga ri ya 1-1 ya not loko yi nga draw Spain ya wina hi 1-0 ka game yaleyo lava la ka hina maxi va ha ta mbeteliwa ka ha ri mpundzu va landza Republic va va hi matimbambu va wela le ule le va ya va landza South Korea di ta dlaya kunene song hangman Lediya di am China di tlangela Tottenham ma di tiva dya captain ya number 7. Se loko mi languta Republic ku na mfana un'wana wa West Ham la he muhaxi bolo ya nhloko a nga yi voni mfana yaloyo loko ni languta backline ya hina a ni voni ku va ta n'wi siva a nga loloko ku ba trick hi bolo ya nhloko yaloyo a tlangela West Ham mfana wa kona waleha mi ta n'wi vona ha lavala ka hina loko a swi kotekamba vo va va tikhandziyela flamachini va vuya kaya va ta vona World Cup ka TV. A swa tsanda muhaxi a ku na bolo va swi thole
0: ya ni khense ni mingiseri wa mina ni khense swinene u swi veketele kahle timhaka ta wehe u ti veketele kahle u ti ta ta ta ta ta ta mara Afrika-Dzonga yi nga na zama mani yi nga give up loko u langutisa xipani xa yona Spain mingiseri wa mina loko hi ta vuya ka timhaka ta prediction ti-prediction ta mitlangu leyiwani ka ha ri tandza eka tandza ntlangu wu fambe 83 minutes Cape Verde a yi khomeleli mani a yi khomeleli Cape Verde loko u languta xipani xa Spain u ta kota ku swi vona leswaku vana vatlangi hinkwavo lava faneleke ku va kona aka xipano miyingiseri wa mina loko u langutisa vanhu vo fana na vo Yamal kona a hi langutele leswaku a va karhi a hi komba swin'wana swa ku hlamarisa Yamal mara vanhu vo fana na vo Kukurela a hi langutele leswaku va hi komba swin'wana Laporte kona vanhu vo fana na va Rodrigue kona Ruiz kona Pedri kona vanhu vo fana na va Gabi kona Torres kona vanhu vo fana na va Zabal kona a hi langutele leswaku va hi komba swin'wana swa ku hlamarisa mara hayi ko fana na kwala miyingiseri wa mina swi ti komba kahle leswaku World Cup a hi yona UEFA Champions League a hi yona MTN 8 a hi yona CAF Champions League miyingiseri wa mina World Cup is another tournament leyi lavaka leswaku u va dedicated loko u ya ka yona a hi ti un'wana miyingiseri leswaku yi khomile yini la anti hambuni xeweta hambuni lisa ku yini kwala a hi tsumile ka Facebook page ya langutisa hi ngeza hi dya hansi miyingiseri wa mina langutisa leswaku vayingiseri va hina va hi khomele yini mara hambiswiritano na khensa vayingiseri hinkwenu n'wina mi nga ni tsalela ka Facebook page ya hina ni ri ni khense swinene ni ndlela ku loko ni ze ni mi khensa hinkwenu ni ndlela ku na loko ni nga hlayi leswaku mi tsarini mi nga swi teki hi ndlela yin'wana kulani Irene Sithole khese swinene hi teka nhlantsweko ni khese judgment maavanyisi khese swinene Wisan Richard uri Spain win Belgium win hi swin'we ni ri kwala home forensin khesin Elsi Milan khese swinene kulani Sikane khesin Manarsana Rinoko na Ringano ni khense swinene Tsikani khensin Gwenadin khensin na wena mani makhuvela vo Duma ni khese swinene mani makhuvela Brenda Mremi ni khensin Zex Colbert khese swinene Farel Lubeng ni khensin imani un'wani Master Munyani ni khensin Fanuel Magoda ni khensin Eric Tarimbeni ni khensin Abima Swanganyi ni khensin Manar Basile ni khensin Christina Manyiki ni khensin Kenny Mbetsa ni khese swinene Hassan Choice ni khensin Wise Man Soja ni khensin Thembi Maluleke ni khensin na vona Sobo ni khensin swinene David Maswanganyi ni khensin Gracie Makamu ni khese swinene Tinyiko Elina ni khese swinene na wena Skyse le ndleleni ni khese swinene Xikombe xa Mantsene khesini na wena Phil Jones khese swinene swinene swinene Virginia Ndlovu ni khesini Neskuna ni khesini Mana Bumba na Lucy ni khese swinene Masini Madzibandila ni khesini Tendo ni khesini na wena Dennis Mkas Vina khesini Celebration khesini na wena Mutsidzi ni khesini Sedzani khesini na wena khesini n'wina hinkwenu ni nga ni tsalela ka nongonoko wa Sportville ku ri mina ntombi yo zenya ntombi ya le swikunwini swa maleza wa zinjhini tseselewa ka hlungwana ni ri tukulo mam jaji nga ri smart na sera mam jaji nga mathola ka mavuza kaya mbuya a swi nandziha a swi sasekini ku va ni ri na wena aka majaha masiku ra namuntlha miyingiseri wa mina mara hikwalaho ka nkarhi u ta ni khomela ni ri ta va i karhi hi tsutsumela aka xisaka xa nghondo hiya hi ya langutisa leswaku xi hi khomele yini ka siku ra namuntlha no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi mi ta tiphina hi xisaka xa nghondo swilo hinkwaswo ta va swika swi famba kahle a hi tsutsumela ka xisaka xa nghondo miyingiseri wa mina hi ya thola leswaku va hi khomele yini aka xisaka xa nghondo swi le ku teni miyingiseri wa mina na swi vona xisaka xa nghondo xo jikajika laha miyingiseri wa mina nangutele leswaku swi va swi kha swi hatlisela la leswaku swilo swi ta kota ku va swi kha swi famba kahle kahle a swi le ku ndleni ka swona mara hambiswiritano a xi nyikeni nyana timini kumbe minete yin'we hi vona leswaku swi nga ha na swi kota ku va swi hatliselaki miyingiseri wa mina mara hambiswiritano a hi languteni bolo leswaku hi ta kota ku loko hi vulavula hi yoho mi va mi kha mi switwisisa leswaku hi va hi kha hi vulavula hi swipani swihi leswi nga dangerous a ku Red Cup vanhu vo tala va tiva swipani swo fana na va Belgium Spain France Brazil England swilo so so chavisa chavisa swa so swa koming se ramene mara ku nangutisa kuna span so so tala leswi swi chavisaka loko ta ka makata wa Red Cup leswi nga hi komba leswaku Red Cup le one a inga fan na ya malembe leswaku swi tiva leswaku hi nika ti win lavo vo gembula va nika ti win win ka span leswi ya mukuma ku ku span leswi wani ka rhunwani a span leswi va ke kari hi swi is a doubt mara ka Red Cup le the win win totala ti vat khati ti famba na mchini ti vat khati ti tsutsuma amsirita mingsiro mina vana ntshembo na kupfumela swaku sala u tiphina uri hi ya mavhengileni kumbe san loko va heta va arma robel store sign asta va tshamsekini mingsiro mina no vana ku tshemba a hi a mavhengileni ya ya twa leswaku va ikhomele yini leswaku ta kota ku va khari famba indlela le
2: Harmarovela Funeral Services hi lahla mhandzo wena hi ndlela xindzuti. Plan A u joina hi 210 rand. Plan B 220 rand. Plan C 260 rand. Ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. U 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery. Plan B 2200 rand ya grocery. Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyika tana ATM ya 150 rand. Hey, i society hi inga ku inka ka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku inka 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hiri a hi langusi malembe kasi na vanhu vo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwayila Salema Jakanjaka Tsanini Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale and Takama Gezi Hardware. Nele Karsaba e Kambako Village. Nele Taxi Rank Street e Mpenama e Kapani. E Joni Hikumeka Extension 4 e Parliament Street. Opposite Botley Store Kuswana Ravi Ridge. E Ivor Park Hile Extension 3 e Freedom Drive. Kuswana Police Station Naleka Dr. Nyiko Medical Center. Nele Skadafi Winterfeld Kuswana Le Maname Long Primary School. Tikele Nshoko Ile Shaku. Hipwi Sabaranzo Bangwina Kusuka e Joni. Hipwi Selimpopo Mahala. Wishoko Shoko. 065-525-4253 Kumben 074-751-4932 Armarubela Funeral Services Take the chance Hekati kasmendeta Armarubela Funeral Services Mwina mlabaka kujoina Mille mkiswa ebukanga nyisi Lepchengi wakaibangwa na wakalika batiru wa hina Minga pfumeni kwa kela jipukwa isha mwina Ishtarateni kumben loko munu amtela ekaya Hakela mfena ito ofisi ntahina Nale post office egiani Nalo mitendela kakwa kona tsena loko kuri na mavaya Armarubela Funeral Services vikani kukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932
3: enzelela dumaduwe gyan na malamulele namuntlha naswona u tava u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka kumelela duma steel roof tile hi 99 rand 90 hayiwe IBR 0.4x6 meters hi 399.90 fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329.90 hayiwe xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na Capitec vutisa kwala xitolo la duma where you save and score Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee naswona kuna swipimelo
4: eka vayingiselo va xisaka xa ngondlo hi vuye nakambe kutami nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi eparadise Tyson Kulu kasi emichinini ina Khodani Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mi tiselo wa wona emoyeni hi ja ra valandzwa
5: se mana fonako
6: ni nga tikata ndi drop-in mun return of call Nyana airtime. Eh. Ambe vala ka yena mani kati kati. Ko mukhombi va nga tlhela va foni mi o yindlu lavona. Hello. Ahe. Ahe ya. Na yena hikuva vhaki pfukeni hinkwavo.
7: A wu pfukile o la ku cheka ku swilo se swi famba njhani kwala fela.
6: A swi famba kahle na vatirhini va ngetelele muholo hinkwavo.
7: Va ngetelele muholo lowu va ngo ti yini wena travel.

0: dya 5,000.
1: No, la ku mana mi twisa xiphato xa mina.
0: Loko la ku mana mi mesa yin'wana henhla ka
1: 5,000.
0: Yebo. Yewe u nga rila mali ka.
1: Mi rhandza mali. Mali yona ya vuton'wini na.
0: Nta yini yo mali ya ko i na vana na nsati wa i hlayisa mani yo.
1: E
0: na byala.
1: Na nwa ni tshama ni xava na swakudya ka. Kumbe a mi hleketa ku n'wi hlayisa.
0: A wu chavi na vatswatsi.

chongo. Ai bona sikwa tata karu reka la ka makoma mbire timine cha waraya nungu bile kama jamla mwana 2020 karu ko ona ne eleka ko ona kama jamla sukra na mhla nokodo kai chongo leni ai hey ai bona de ngosa de sula ko tsuka ma jamla mwana ta bola mix ro mina la ka ma jamla sukra mhla nokono ko te war timbere tsana je e ba ka refa ka hlerene kama jamla sukra mhla nokono ko ai chongo leni la ka ko ona mina ni ka tsama ka hlenta ngunda tosman e kama jamla sukra mhla mina DJ Rajo mo shi jara ka balom tsono fan e ka jela bo olo lo lantsana tsobe ka jara shi ganyisi ngona Thomas Bolo le ka nkuzana school e la tsama ko ona le and ko ona ka radio wena ni kama jamla sukra mhla mix ro mina ta bina ka hla bunanga le dzo e ba ka ro chongo leni la kama jamla sukra mhla ta bola la ka 060 8875942 and then kama jamba sukra namutla mixer wa jisa rafa mindlela yo ya lelo so so lokar mina la ku phamela una ngari kama jamba sukra mthwa dipena zona e kana ngone ku hlole ka ntlela leke mixer wa mina una ngab dzitele ma tawar tembiri ti famba ku tola mina no wena suka la ka hore le nungu ku fikela le ka hore liya aya kume la ngata ka hamba na kona kama jamla mwan e bi loko sem rex o dj ata gara landela ne kama jamba sukra mthwa mixer wa mina no ngone ku taka hle ka wena mar simle 100 ta ko ro makama na Eka ekson maleka sibra kona baba kokwane loko swi swona mina ni rawo chela fole hasi loko swi tana ndlela leke ri perila

0: soy, chongo el chongo la wena. E karo ni mekala kama kume biri nungu ni bila isawa rale awa nyan nungu bila nga majeba sukura na mwitle ne. E resipra kati ya resuka kan kulo munu kunga action maleka resipra kono kwa kukwani ya. Ai garra go bona kore ya chela fola la lo chela kwa la ni sire ndrobo ni go swa mina swamba mina puleli kuneneke no ga ga tim go dala go bona a khala ba nsati wa ya chela fola kwa la ya gore ai ba go kwa ka mina pulela ni kuma muno tsha bana la ga ta ga tsobe mbi la ga ta ga disinfect mina kumbexana kahlekahle kumbeka chela fola hi chela loko swi ka swi hi fambela hi chela kumbexana loko swi nga ri ku fambeni kumbe nkarhi wun'wana na wun'wana ku ya hi nkarhi wolowo ri chela ku ndleke kahle fola ri cherisa ku yini kahlekahle e ni vula ku hi chela ku swi ri ku fambeni kumbe swi ri ku fambeni kumbe ho chela njhe nkarhi lowu hi tongo hi swi toksin hi le ka mude kumbexana hi le ka moya wa swona ku sweswi hi laka ya chela fola ku ri a hi moni yani ya cancer ka hi sweswi ni xave leswi kumbe ni fikelele leswiwana e moni yani ya chela fola leti mhaka ta ku he meni lava 1-2-3 he meni lava nsati ayi vanti mhaka ta koho ayi mana karo vini vekala kama kumbembirhi ngaya tivela sawara leyiwani ya nhungu yi bile mikiso ra mina a hi bule 0608875942 netwa ku ri ni khoma ri kwini madyambu lamwana chongola iyo wena nje chongola
1: ay chongola alphatson khosi ka tsamba mina 3 mina
0: ay men right go hey
1: ndo chongoleni
0: ma kama chongola ne
1: ah ni chongola swa mphela
0: la hi swa ho mi queen vele
1: mina kambatho sesi
0: la kambatho la kambatho nje
1: loko ni tsula sesterene ni vona leka mazezeka vako kwani ka masiya
0: e kahle ka hahle
1: ntshami na switukulwana lawa
0: kambe ka mbatlo hi kwini
1: xikokwani mavalani bon'wani nghena ka
0: okay kahle kahle a yi ni switwisisile ka
1: ya

0: non hay
1: n'wina
0: mi kwala ntshaveni ne
1: a ni ma vona kude hi kota ku vona swi ri a ri na bola ni yi vona ni kwana
0: ya
1: hi mavona swini ri kwana
0: yo
1: xivongo lexikulu ku duma ku tlula swivongo hinkwaswo swikosa
0: mi ri tana na
1: xi hloniphiwi xi ri one xo xi nga na timovha xi ri xoxe Opel
0: Corsa
1: ku hava xin'wana garage yi endliwe straight yi ndlela hina
0: yi ndlela n'wina xe
1: ku tlhe ku ndliwa ti-TV ti ndleliwa hina ma va ma vona kude ni ta kota ku vona kude
0: iyo
1: ni mingisela kuswihela ka mbati la i the general ni dume hi
0: vomu kahle kahle ni mikhesile ba don't go from 060-8875942 mixer la ku tokwa ni khoma kwi madyambu lamane nokanoka hi chongoleni ke chongola o vamba kanjhani la moni putatsa la okay 060-8875942 and va nghenise moyeni kapa ni swi tivi ku ri ncini swi nga hakahaka la ey chongola
2: ai chongole ni chongola nakihambi tirisewo xiko dipha apfa khwandla
0: byi ko ita swona ne
2: ngamandza sesa
0: a hi chongoleni swinene ka
2: u to vuya dia 10
0: zwavudi nga mandla
2: ajango
0: identanomixoramina 060-8875942 ey toku ri wena kahle kahle u chongola ri kwihi chongola ka
3: walgaveniin
0: right mirika kokaka mhani
3: kokwani
0: wa mina wa phundu kahlekahle i kokwana wa mina na n'wi vungunya swi na nchumu
3: kokwani wa xihleko
0: ina
3: kokwani wa vanda jim na jeke
0: yes
3: kokwani wa tsakela munhu wun'wana na wun'wani
0: ina
3: i kokwani wa vatukulu vanyingi
0: kokwani wa eke
3: kokwani wa kalangi kokwani wa milobyi i kokwani wa mbula ya ku mfumo va ri tendenya
0: hi tendenya xixexo
3: ale konto leri
0: kahlekahle madiva heyi
3: no dyani kurhetela hi khalanga
0: ina ni
3: sweswi ni le ku dyeka mathutshi loko ni heta nhoni wa mani
0: ina ivi swi endla swona ni mukhesile ka wadigaveni
3: xoxo a hi yeni kalanga wa mina minya yi danko yi ma nhleka
0: hala chongola riperile
4: araji kalanga
0: hi mina hileswo hi chongoleni 060-8875942 mixer wa mina a hi chongorisi sasaka madyambu ya siku ra namuhla ne 060-8875942 mo hi chongora na lavoani ke mo hi endliwa leswi chongo
5: chongola

0: dua swango wa rome nan kani hanya ilogo se smak se kuilogo se wa dua swango neri ku hanya ruku nene marana. MJ Tem wolo yo ne mixer rome nan MJ Tem mara mara ilogo se ndise ku ni kunene mpela mara ne vula ko wa dua swango du kani hanya swa swa rome mina kunene 0600 8 7 5 9 4 don't take a bit rito ku vele ku riperile ka
1: DJ registro.
0: Ya.
1: DJ.
0: Ya.
1: DJ.
0: Nimi twa kahle ngopfu.
1: Ya. Na kana ku tsala loko DJ registro ka longonoko. Registro.
0: E gase.
1: Chongola. Ba ke ba ku tsena mona ku munhu wa chongola ba. Uchongolo so mchina mchongolo.
0: Yeah. Mama uskota uchongola na mwina na.
1: Uchongola leso so inga kukoba munu. Loko kukoba bani baka wachacha munu wako mena di nonga.
0: Iyo.
1: Chongola. Kututumaka kwa nako chongola.
0: Iyo.
1: Mchino yene kwa nika uki asu kubu so.
0: Yeah.
1: Iyo zwa nako chongola.
0: Ilo kusara kuchongola leri munu kwa la.
1: Iyo kwa na munu ili United States man. Hae kama Trump.
0: I'm going to go to the United States.
1: I'm going to go to South Africa.
2: Mfukini mara.
0: Ay, zumbi ngofu, mzumbi na.
2: Ay, zumbi nika.
0: Ii, naka.
2: Aka mingi selu.
0: Ile kwe.
2: Ila aka chongola munu.
0: Ii, na. Nisa kala manu kwa.
2: I'm going to go to the house.
0: Thank you.

0: mi benyana kahle mtshame kahle njangu la ya ame tshame kwethu ka ngwana na vana man mi benyana isekela xa kahle mkhamba bela maboko kha ba jesa sweswi ayi ma ha usuku ba tsotsa wana ayi swendla swona ne engaro veka la kanu ngo divira tsa vhara le yanka yenga se bana ri ka ba jema siku ra mtlamix ro mina loko swiri so mina na wena dzibene munanga ka ayi dzibene munanga ka ba jema siku ra mtlamix ra kahle le ruta ka background eri sembra kahle ra nkolo wa munhu lavane nomen mathebo ra sembra kona va ku lahla milenge a va ku saka hi mani chongola
1: e raja men
0: iyo
1: loko ti kha ti dzisa swa swa le dijanomen maphevula ka
0: ina
1: loko loko va ti jeya story loko
0: kuri ku
1: ni tamba nyana xipepe nyana
0: ina
1: DJ ya straight ni ku vuya kona ndhawu ya le ka tiki
0: a ku fambeki mi tshamisa loko u fika makumu ntirho
1: loko ni yo famba ni ya kahle khomi itlangwini Juwela xi kha xi fona kahle leswa mitlangutlangu swo la hi mina Juwela nga
0: Juwela nga swi twisisile
1: loko ni yi vona yi ri la ri la yi nga koti moya no tsutsuma ni ya lawu lomu ko hola nyana
0: Hello. Kasi ha ba swi tiva ku mi kwalomo
1: ni ku halo bro queen wa ta kuri ku
2: hi ta vulavula kahle mundzuku
1: ni ku hale vahala ni foni ya kho loko yi ri layila kahle va pha heavy rock
0: u to toka hayi niketa n'wana kwala
1: Hey, nga ta ta ku nyiketa n'wana loko va heta ku yi photo ni ku rivini tlhelela grame nga ta ku
0: kuriku
1: yini loko tibe kahle kume tijenyana ya mixesha ni
0: ya
1: loko tichasi tovu ya vuhlaka mayengani i tintsanani ntshamani xeliwa hi tirini na ha ri gigi
0: va ta mi dlaa n'wana tin'wena
1: ta ta khoma gedele ya muti lowu hi matiri mara a no va nhlukubulwini wa kani wa mina la ka mhangwanla loko noni a na ku ri na n'wana wa tintambi a ni se tshama ni hi pfuka ni beburiwa ku va mina ni vo gigi a ni na tigigini hayi gigi la yi ri koho ka mhangwani lembe ri ra tlhuvuriwa hahani wa mina
0: ya a yi ri yona ne
1: ku ba 12 va masele va haluli ku ri ku na n'wana wa tintlambi i nga wi nga va vonangi tintlambi ku na va DJ Happy swoyini kunene a ni nga vuyi lava xava makhombo
0: loko mbalavula hi DJ Happy

0: loko balavula DJ Happy ne hi vona va nga ni tisa la xitichini namuntlha xepo
1: himpela va n'wi vutisa DJ Happy ku loko ku pfuriwa molo ani hi ncincini ndhasindhasi lani hi endla so DJ Happy ninga ta vuya
0: kona va ta va tsanisiya ko hala station madyambu lawa maxe mai man
1: ni n'wi twisisa ngo DJ Happy a ni nga ta vuya mhani ni vheta ni ku ya swantswa ni tsutsuma ni ndla hi nga ri ni tsutsumela ku ya ko hala madan'wini a ni muti wa ko wo le makumi ka switandi
0: kasi ha
1: ni rila foni keri ni kudlela kahle no ni nge tsutsumisa ngo ni ku ri na ti-DJing
0: swi nge maki sweswo
1: ha swantswa i lava makhinga a ni vuya ni kha ni lavi tetheretere ndlela leyi hinkwani ku ya
0: Se xi teke ndhawu ne
1: n'wana wa mfundhisi n'wana wa mfundhisi mhani
0: n'wana mfundhisi
1: swiyini kunene
0: ya TikTok
1: mara xikhongelo lexi ni xi tekaku xo kona laha mindyangwini ani a ni xi sungulangi nexa laha sukangi xi dyondze kwala a kaya ni dyondzisiwe kwala
0: ya
1: kheni pa ni teka xikhongelonyana xo kona ni pa ni tekanyana xikhongetinyana xo kome lexi xo rhandi madoda
0: kahle kahle
1: n'wana wa mfundhisi
0: yo hayi no hayi swi ri swona hayi na mukhesa vanhu loko mi ningiseli madyambu lavo
1: ni le ku yingiseleni mara hi ku ya hi voyisi ma ni vula ku a ni pfumela ku loko yi ri kerekeni a ni va rila kunene loko suma loko ri kerekeni va fane va rila voyisi yi kona na kha na ku hleva na mhani lowo le 14 lowo leeke le tibanani phela lani wa foni loko yi ze yi stopa ku vulavuriwa ni hi le ku sebe hi virhongo a ku heli 30 minutes hi nga tlhavelanangi riqingho a ku heli munhu un'wana n'wana lani fonelaku loko a kuma foni ya mhi yi ri busy va swi tivaku i mhani loyi na nuna wa swi tiva loko o pfuka a ni fonela hi ma-4 matiriya laha mani i va ku i mhani luya wa yena
0: a ku na un'wana
1: a ku na un'wana se ha 1, 2, 3 loko vo tshika va va phazamisa va nga phazamiseka ku olovela ni va ta ku ri na mhani luya wa mina
0: iya kasi
1: ma swi vona va dya vuswa byi horile
0: kahle kahle ku nga ri na mbitsi ni
1: va nga ri na mbitsa so tani a nga za ri na problem siku rin'wana a vuya ni xikhiya xa gate na xona a kuma ku misiku lebyi akha ha teka lama hi teka lama hi teka lama a hina a nghena opera mini vusiku vusiku
0: kahle kahle ni mukhesi le TikTok madyambu la vona
1: loko a vuya kuma ku hana ku vulavule na mhani liya za ku yi hamukeli yani va swi twini ku hi vulavula leti tinene
0: hayi kunene vanhu va hosila valeke TikTok 0600 87 5942 big sero man and taka vekiseri wa mirine ivi va heleke ntaka wa ri liyani ya nkaya wu ri nkaya ni ku phamela vunanga mina ka madyambu ya siku ra namuntlha 0600 87 5942 chongola
2: DJ Raja
0: iyo
2: redesikini ka bumbana
0: i kahle kahle
2: ena rodini yo
0: kahle kahle ri khesa vingiseri bya n'wina madyambu lamawani na yi tola kahle
2: la
0: ka ndindani mukhesi la ka ndindani ba
2: halaka va xa makhombo
0: iyo va halaka ndindani va xa makhombo ne
2: iyo na swi tigaa ku swi nga swi va swi rebe ka ndindani rodini ni ka ndindani
0: ni mukhesile ba dyango 0600 87 5942 taka mikiseri wuwene ivi mina mikiseri wa mina se hi ngene kahle ka wa ri leyi niwani yo hetelela ya nongonoko wa ri ya vumbirhi ya nongonoko hi ndlela leke ri perile
3: chongolachongolachongolahey
0: mina ni kahle ngopfu mina ni kahle
3: mi talaka hi kwalaka ku lahla milenze kwalano mani heyi mi talaka madala

Congo, Congo. Ya go shobala ka sa ta tsoga wala bodo bodo ka sa ga wacha ba shukura na bulsha no bodo ko acha ka sa ga wena ka shozi ri shushira tsa ka 106.0 magana fam elo ga xela kona ji sa fam dela ka ba jaba shukura ta raja awa mo ashi ka tsabaka radio wa dela ka ba jaba bo re tsabaka hlebela jara ka balo be jara shika yes lo pobela ka bodo ka tsaka hlebela ka zwi pila ka zwi ka nanga no ka ichokole chongola chongola chongola chongola

0: mati kana kukadziwa na
1: kuimbelelo swa dya swingoma swo ka wena
0: a swi tele ngopfu swa kutiwana
1: ina vesi ta ku laveka mali la
0: ku laveka mali la ni fanele tisacha xikhwameni etikomba ku wanuna
2: ni kahle kahle hlayisekane ba
0: danke danke buti
2: danko Hai chokwele mitra nango noko mixoro bene bokona lobanga khomana the voice note lega 0608875942 dawe kana balande karo nge tukumbilo chongola chongola chongola chongola
3: chongola chongola chongola chongola mitlangana na bote asane xibambu kwala ku hlapini ya xirungo makwala tswando
2: mhm
3: aka ti phira ka chongola ma
2: hai chongola ni zwinwe
3: ya ku tsheni ka fole ka vukokwa
2: ina ne
3: eh kwala ka zigamani
2: kwa la ka zigamani la
3: Eh ni na ikso.
2: Ngase ka, ngase ka de ba.
3: Danke shilong.
2: A danko.
4: Ripiri le mwana mkhaladzo a xitichini ripiri le mwana madala a xitichini mana hayi mwana mkhaladzo. Nga kha hi chongola mana kwala ka madala bijana hayi ndlele si mwana madala. Ile ku bento ne mwana mkhaladzo. Hambi swi ri tani mwana madala a hi chongoleni ya mahlweni ne. Loyi a nga hi chongoleni n'wana mukhalabye a nga va ku ri mani na handle ka mofa ya madyondzo kusuka leti ku ya ri ka mavuza sweswi n'wana mukhalabye ni ku yingisela ni ri laka homa 14b hayi bana n'wana madala a na ku tiva na ku tiva loko u nghenini bocoza hayi na swi tiva ku ku ta va until 10 o'clock a hi yeni n'wana madala danko
5: nati impela hikwalaho ka mfumo wa goxa ni mhala makombanta hikwalaho ka madala bijani ya fa
6: Hai chongoleni chongola chongola chongola chongola chongola ena ile ku mingiseleni he mingisela ku antswa hi ri laka cha hosani la kokwani wa xingwala hi mina ngomu
7: eh riperile ro jamen Hai akare achongola ntswala ka homa 14b I gezan class maluleke danke
8: ahe muhashi ahe chongola hi rikona ka xikukwana aka maswanganyelo wa makhaniki kwala ka xikukwana ku
6: ahe raja ah ta khale ta tlhavula mhani kwala ka exon maluleke kwala Ava kokwani mhani va ku ncayincayi maphosa ku fa hi vakokwani pfunani mativa ya hi le ku miyingiseleni rajo hi le ku miyingisela hi xiyimo xa le henhla mativa na a ni tile mi za mi chayisa hi 10 o'clock ma ta kha ta tlhavula mhani ma wari yimimela ka mapovasi ka stock center a hi yeni raja
2: danko swinenene

0: makhado na tin'wana to tala. U nga rivali Risima Funeral ya swi kota ku ku endlela catering na diku yo saseka. Risima Funerals hi tirha hi ku tshembeka.
1: Giyani kuyima kuherile. Point S Giyani Tires and Auto Services. Sweswi yi pfuriwe ximfumo naswona yi lulamerile ku ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla, ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka puncture, alignment, tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila. Hi kona ku ku pfuna. Loko u xava mathayele ya mune, u dokiseriwa wona hinkwawo, u endleriwa wheel alignment na wheel balancing. Mahala. Vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile, wu tshembeka naswona wu lulamerile ku va wu famba siku na siku. U nga va ku chayela movha lowutsongo, SUV, baki kumbe timovha ta mabindzu. Tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani. Endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya. Hi kumeke Masithulele Complex kwala Giyani, opposite Biko Hardware. U nga hi fonele ka 061 536 5978. Point S Giyani Tires and Auto Services.
0: Kuna vakhazi halal lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endlaku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka. Ku na ti-spicy chips na tin'wana ti-flavor leti wena u nga ta ti lava. A va xavisi ti-chips ntsena, va xavisa na ti-juicy burger, golden crisps, fried chicken, fresh grilled chicken, fish and chips na tikota va na tona, ti-hot dogs, sushis, i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke. Loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla. Hi tlhela hi va na slush lexi ti kumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana. Hi na mango flavor na bubble gum flavor. Leswi swi kumeka ntsena eka Khazi Halal. La Giyani tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona. Ku endla order ya wena sweswi hi ku WhatsApp 062 802 4745. Khazi Halal, one bite and you are good.
2: Bafana Bafana Hardware.
3: La hi ku kumele special swili hansi hansi. U nga ti kumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295. Kuma pipe ya gezi 1495. House wire 1525mm by 100m. Mihlovo hinkwayo yi le ka special. Concrete tile double Roman all colors hi 850.
4: Kasi va tlhela va va na 6m zinc hi 219 rantsena lama emazinga yo tiyo.
3: 12 BTU Econ i 5700. U nga tlhela u tikumela Burgermaster ya 20 liter hi 650. 100 by 100 welded mesh hi 395. Hi khome switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo plumber, mabanti hi ku hambanana ka wona, swo belela hinkwaswo swi le ka speciali. Va kumeka kwala Giyani. Loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka 060 488 4051. Bafana Bafana Hardware.
5: U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli. Va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwani na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
6: Ospro Wheel and Tire yu kumele special shama tile ya tekisi. Kuma 15 size 14 black side wall hi 950. 195 size 14 white wall 999. Kuma 195 size 15 ya black side wall hi 999. Unga tlhela u tikumela 195 size 15 ya white wall hi 1050 rand. Xipeciali xi ya fika makumi ti 30 June 2026. Unga hi fonela ka 015 812 0777 kumbe u WhatsApp eka 082 812
7: 077 ikumeka kusuka na magistrate kwala Giyani. Uspro Wheel and Tire ikumele special xa mathayele ya thekisi hi ntsengo wa le hansi yana. Uspro Wheel and Tire, best drive.
0: Resima Funeral is society and duma swinene lava va lahla murhandziwa wa wena u sala u tsakile va swi kota ku teka munhu ejoni va n'wi vuyisa ekaya naswona va swi kota ku lahla munhu hambi i nga ri membara ya vona va kumeka kwala Giyani a section A kusuhi ni le ka chip chip va kona na le poswini kwala Giyani ni le ka Google ku cheka mitirho ya vona va kumeka u nga tlhela va cheka eka www.resimafunerals.co.za leyi sasekaka hi vona va swi kota ku tlhela va mi xavisela maribye leyi ya ku saseka swinene hi ntsengo wa le hansi Sushinene. Ngaba phone ya la shish eka 083-252-7098 kumbe eka 073-939-2181. Lava bashikwata kumtirela hambi mikarhi mitshama etsanini, Phalavura, Elim, Nkowankowa, Malamulele, Makhado na tin'wana to tala. U nga rivali Resima Funeral ya swi kota ku ku endlela catering na diku yo saseka. Resima Funerals hi tirha hi ku tshembeka.
8: Yip yip hurri! Tlangela 30 wa malembe na la dumadwe Giyani Malamulele. Hi mintsengo ya le hansi hansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo. Ti kumeli IBR roofing shade 0.4x6 meters hi 369.90. Arctic white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90. Kuma econ ya 12,000 BTU hi 5,399. Tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika makumi 31 May 2026. La duma! What you say? And score.

right ke makumembere na rat mina zafela kubila warliya ya kume jega nokonokolo ya watalembelweni mingtsoro mina lokho sungrelini ndlela leyo kaso snene le jan kaso snene roja kaso kwa kahle onsele kahle nkarhi swa ku na meta fund ma mina ndi malawana ne ri njike kaso snene yo ja roja e ndlela le u saka kahle ri Kaso snene kana kono kolo ya shizo tashi vere in kambe nongono kolo ya no ai chongole Kaso snene vele raja kwansi le kahle nkare ndoda u sa kahle longa kona nire Kaso lo karmina ai kona nongono ko talembele ni mina kuro mina rocks the DJ vele ndlela le nire mina rocks the DJ jale re vera kubumbla nyana rakfan lo kahle ntimoro ngari wona lo kwa mona kala hotela kunena nwana shita bana nwa shala lwa hlamina lwa ntiba kana re ei jale ria ara kunti mahivu manire emtsengwa swiri lo yenere mina wa tava ri swingi kya fikela le ka hore le ya khume mbiri indlela yo yale ka nku nokutela mbili hloko makaita iri ko vele ming tsoro mele nga tava ka reply yo masteo kuraiko ka nku nokutela mbili la he kumbaka kahle timakala tinga kona leti deka muna mbili ne yena ndlela yale yo kutani ke va kare ngupfuna mina na n'wina va yingiseri va yina njhe hi ndlela yeleyo kwala ka radio ya n'wina xirhandza ka nomboro leyi akduma swinene ya 060-8875-942 vikembe karhi mi rhumela kahle na mikandziyisa n'we kwalahaya eka WhatsApp kumbexana mi ya kahle le ka Facebook ya mina kumbexana xitija ni ri hi ta kota ku va ni vona ku no n'wina mi angalamiku yini ka nhlokomhaka mi nge ni kutani na vuya na nhlokomhaka ni ri

0: All right, ke ya mahlweni ke ni munika kahle nhloko maka lenga tsama kulunga la ka siku rona muntha kana ngono go tala mbilineri hloko maka hi ti soka hle botila lenga vango bo bona malembela mani ya 32 ne batra kahle nje ka inwana ya ti shop leti nga ko ko la gyan nje ndlela leyo va kumisa ku no ka shop leyi one ku tele erishaka ro kare la vango manager ya ko ya erishaka ro kare ndlela yaleyo se va ri va vuya va nga tiphini nkarhi wun'wanyani a ntirhweni wa vona lava nga yela va tsala report ya ku no va voho a va pfukangi ndlela yaleyo va na papila ra kusuka ka doctor va ri na rona hi ndlela yaleyo kambe ke laha va nga swi submita koho hi ndlela yaleyo va ri a swi fikangi ka laha swi fanele swi yisiwa kona hi mhaka ya ku no a ku nga ri na ku kumana eka supervisor ya voho na voho boti laha hi ndlela yaleyo va kombisa ku ri no hi ku ya hi voho boti ku ya hi leswi va nga swi dyondzela na loyi wa supervisor boti va dyondzile ku n'wi hundza loyi wa supervisor ku va ku ku yehe va tholi va kuma ku a ri koho hi ndlela yaleyo se ye hambi o twa onge boti va ta n'wi tekela xitoloki kambe ke swilo swa ku tala leswi va reportaka boti loko va tshika va khomekini a nga submit-i kulukumba loya laha swi nga hela boti va hela va yimisiwa ntirhweni loko se n'hweti yi hela va hela va kuma mali ya ku ringana ntsena 54 rand ntsena 54 rand loko va chekisisa va vutisa va kombela ku va vabyela ku no a va nga ri ku complyini hi ndlela yo yaleyo loko va kombisa ku no mina ni ri ku rhumeleni swilo hinkwaswo va va kombisa kwalani va ri ku hava na xin'we lexi nga ku tekiweni ku hava na action na yin'we leyi nga ku tekiweni hambi ku ri timali ta vona a tile ku humeni hi ndlela yaleyo se va ngo xana ke loko swi te tani ni fanele ni va ndlisa ku yini va lava ku tiva ku kahle kahle ku se timhaka ti tshame hi ndlela leyiwani va fanele va swi endlisa ku yini ku swilo swa voho vona swo hinkwaswo tiprof hinkwato va ti kombetini kambe ke hi ku tixaka leti nga lani i tixaka to karhi ti nga na ku kokela tlhelo ka rixaka ra voho ntsena hi ndlela yale na ku va van'wani va chava ku tekeliwa swo switulu va ri a va swi tikise swiswona fane va kuma ku pfuneka kwini hi ndlela yo yaleyo kwahala ka redi ya n'wina xirhandza hi ndlela yaleyo va nga ku ta ka n'wina vayingiseri wa mina leswaku no xana ke va nga pfuneka njhani loko se xiyimo xi ri hi ndlela leyiwani ka nomboro 060-875-9428 ku n'wina loko swi tetani mi nga va pfunisa ku yina ni ri hi vula boti la ku xana ke n'wina mi nga va pfunisa ku yini loko mhaka leyi yi tetani ka nomboro 060-875-942 a hi benefit qingo vayingiseri wa mina hi twaku n'wina mi nga va pfunisa ku yini loko mhaka yi tetani a va tsala mapapila mapapila ya ka dokodela va ri na woho hi ndlela yaleyo kambe ke a swi yisiwanga leswi fanele swi yisiwa koho va submit-ini boti ka lowu va submit-aka yena yihe laha a yisa koho a nga swi fikisanga hi ndlela yaleyo se va kombisa ku ne se ni fanele ku yini loko sweswi tetani teka miyingiseri laha ku sungula mi le moyeni
1: minjhani
0: hi pfukile hi nga vona
1: ni pfukile a reto a va zama kokeka leba kahle kahle ku ya zama ku va kombisa maphepha malama ni ku va hlamusela xitori leswi nghendza xiswona se mara matiolo ni ku a va zami ni vula ku ri na yeleba yeleyo a ya ha ri na ntiyiso dasiwa ku ri a va zami a ka ha ni lexinene xi nga kona ka misava leyi nga kona no kumbe ka ha ri khala ta kumbexani leba yi ta va pfuna mara sweswi a yi nga ku vutela for zava kahlekahle lero a ka ha na ku pfuneka ka yena yi nga tivi kumbexani loko ku ri na tikhampani tin'wani ta tiphurayivhete ta tiloyari to yimela vatirhi kumbe a yi ta tirha phurayivhete se kumbe van'wani va nga va kha va twa ku yi kona phurayivhete yi nga kota ku pfuna hi tivi mara heyi aha swi tivisi kahle loko swi fika laha i problem kahle kahle ma twa ku helaa ti ri nga tiyimiselangi
0: i ku va kombisa timhaka ta ku ri na kwala mi vulavulaka hi koho va kale va nga jika nkarhi wun'wanyana se na koho ko fana na kwala a ku na timali leti ti humaka hi ndlela yeleyo
1: daswa loko ni ha sungula mi ni pini ni vulavule hi ku kanakana ku a rito a va vo zama ha swi tiva ku ri a ka ha ri na ntiyiso kambe a ka ha na leba a ka ha na nchumu wa swikolo kani lero sweswi le ku tikeriweni hina va lava nga ku tirheni ka karhi swi a ka ha na va pfuneka kona se a ni hi swiloyara kahlekahle i nga va swi vhamanga ku fulaeriwa ku tlantini ku tiloyara ti ya nghena timhaka ta entirhweni ni ri ku tirha leba maswisi ni ri ku tirha leba ende leba yi ni ku tirheka nchumu a yi tirhi foko
0: se ku fanele ku endliwa yini loko swi ri so labor hi le ku tirheni hinkwako laha ku faneke vanhu va pfuneka kona a ku le ku endleni ka nchumu ku fanele ku endleka yini sweswi
1: leyi talisa nhloko kasukanamakaka leswi ka nkarhi wo hanyaka wona ne a ka ha ri na ntiyiso kahle kahle ha swi tiva ku ri a hi tele ya labor na labor a nga pfuni nchumu ha swi tiva ka nkarhi va nga ha pfuni nchumu labor se a ri kumbe va goti na yerini kumbexani wo za va tiloya na ndlela yin'wana kumbe swi nga pfuna mo hi tiva van'wana kumbe va nga ta na solution yin'wani mo hingisela van'wana va hi pfuna mihleketo
0: inkomuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ndauli va vona ngari nga pfune va nga pfuneka ko boti hi ndlela yaleyo hi ku loko va languta leyi a ku fanele ku pfuneka kona na ko ko tifanele na kwala hi ndlela yaleyo 060 8875942 ku n'wina ke na ku nga va ku ri na leswi mi swi tivaka ku maybe va nga tshika va ringeta koho kumbe va nga tshika va pfunekaki hi ndlela yaleyo 060 8875942 i mavonelo ma n'wina ku boti na va fanele va kongoma kwini na ko va fanele va swi endlisa ku yini ku va va kota ku va va kota ku pfuneka ma vona munhu a tirhini n'hweti hinkwayo a khomeka twa ku vava ivi a holeliwa mali ya ku ringana 55 rand mali yin'wanyana yo a ni swi tivi ku hambi ya ha xava xikwaki hi ndlela 54 rand 55 rand kahle kahle hi ndlela yeleyo 060 8875942 hi ta ku n'wi he mi swi vonisa ku yini loko va submita mapapila a ma fiki lama fane ma ya kona hikwalaho ka ku na vona ku no boti u dyondzekile ku tlula voho loyi la nga a ri supervised hi ndlela yeleyo a nga tivi ku yeh hi ku ya hi boti va ri va twa kumbexana a wunge itwa wunge i lava ku va ta n'wi tekela xituluke hi nga tivi 060 8875942 va ri ku tela rixaka ro karhi leri nga koho laha xopini si kambe ke mara loko va submita swa vona va tshika va khomekini ku ri na nkosi kumbe ku twa ku vava hi ndlela leyi a swi nga fikisiwi le swi fanele swi fikisiwa kona ehofisini hi ndlela yaleyo va ri o tshama na swona loyi ofisini loko va ku fika nkarhi wa ku se ku fanele ku huma ti-payment vo hlamalasiwa hi 55 rand nkun yi tloka va hlamala ha huma doda kanjhani ni tirhini n'hweti hinkwayo 55 rand loko va leyik va zama ku yisa complaini va kuma ku very way a wu nga ri ku complaini a wu nga ri ku submiteni ka swilo swa wehe la entirhweni hi ndlela yaleyo va ri vona va rhumela swilo a va yi tisa va humesa ti-proof hinkwato va kombisa ku no hi leswiwa swi leswiya ni kombeta ku a ni rhumela va kuma ku luya a nga tisanga swilo swa vona laha ofisini a nga submitangi mapapula ma boti laya se va kombisa ku no se loko swi tetani va fanele va swi endlisa ku yini hi ku a va nga kumani na luya wa supervisor ya vona hi ndlela yaleyo se sweswi loko swi tetani va fanele va yi huma njhani boti va lava ku pfuneka eka mhaka leyi va nga hlangana na yona entirhweni wa vona.

Alright, ba boleka ndawu leyi va nga yi vula ndlela yoleyo laha no ka ni nga ha va twangi kahle hi fete i what hi ndlela yoleyo 060 8875 942 va ri hayi khona a ku ve ni ku va na matirhelo ma kahle lomu mitirhweni hi ku heyi swizo swi famba zo swi nga ta tshika swi vanga swin'wanyana swa swi terekatereka hi ndlela yeleyo kambe ke a hi yini mahlweni hi va karhi hi angula hi pfuna boti laha ku xaneke n'wina mi swi vonisa ku yini na hi kwihi la boti va nga yaka koho hi ndlela yoyaleyo ku va kota ku pfuneka hi ku hayikho na sweswi a va se pfuneka hi ndlela yeleyo timali muni ta voho a ti se kumeka hi ndlela yeleyo hinkwaswo ka swoho leswi va nga swi a fanele va swi submitini va na swoho maphepha hinkwawo va na voho kambe ke a ku na nchumu a ku na hlanga leyi balekaka ngati hi ndlela yeleyo 060 8875 942 mi angula mi ku yini ka mhaka leyi va ka ka reply yo ndlela yeleyo ka nomboro leyi ya kudumba swinene ya 060 8875 942 hi twa ku xana ke n'wina mi swi vonisa ku yini ika siku lero namuntlha ka nongonoko wa tale mbilwini hi ndlela yeleyo nkarhi timinetse tinharhu vela ku bela awara liya mani loko a wu nga ri awara liya ya 11 ka nongonoko wa lowu wa tale mbilwini hi ndlela yoyaleyo ya hiyini mahlweni i bariqingu mintirho wa mina hi ta twa ku kahlekahle n'wihe mi swi vonisa ku yini Alright, hi la ku ya mahlweni hi twa ku noka dokodela choko va ri xivumbiwa ku ndleke yini hi ndlela yaleyo ka xivumbiwa a twini dokodela Thomas Chauke twana.

0: ma ya Dr. George Malole kendala le ubata ngwena bakura ikona dak yamti ma all right kesas ne ne bantu romina kana boros 0005942 iyo mahlweni hitoku ngwina minga angula mguyini minga pfuna mguyini ka magali blaka iyo naka sikuleri rana munta nimeka tlar simukusa ka Dr. Thomas Chauke boka ikona shivumbi wabar awodo ina kuchukumeta ngwana owe kwatini njele yole yovari Icon is so sweet, Bangala can go non flying a honey in the Leo. Exaka Joker Thomas Sawke, she won't be one. Little bit talk and Jerficamacum in the Leo, Dr. George Malake, Bodogo Delaman, Tangalabo, Ver in the Leo, a Bakur Dunky and Mutim. Right, to boti varbo bana malembla ma te te tu fere ndlela le batra ka inwana ya di shop kwala ka gyan vele ndlela le baraka la shop ni ku tela tsha ka tokari tabano je ndlela leyo varbo komsa ku no supervisor ri tsha ka rokari manager ri tsha ka rokari fere ndlela le varbo komsa ku no kwala loko hanyi loko varu kufambeni varu kwala ntirweni vabe va hlangana mabazi la manga hlangana wona ku tendeke vaya ka doctor la doctor nga tsala na mapapila nje ndlela ile document inkwatu fana to boti bari va submitting ka supervisor ya bona leyi vo boti vanga kumaniki na yona ndlela ile hi mhaka ya ku ri no vona boti ku ya hi leswi swi nga tshamisa xiswona va dyondze ku hindza yo supervisor ku hi timhaka teta ku ri no supervisor boti kume pu supervisor yi ri koho laya shopping se supervisor yi na ku chava ku ri no boti a nga tshika a lava ku ta yi tekela ntirho ndlela yeleyo vari loko va submita swilo swa vona ka supervisor ya vona kumbexana va n'wi byela hi ndlela yeleyo a nga fikisli ka manager ya koho leyi ofisini leyi leswi fanele swi yisiwa koho hi ndlela yeleyo va ri va hlamarisiwe ngopfu loko se ku fika nkarhi wo hola wa muholo ku ya nghena 55 rand vulavula hi 25.5 na 10 hi ndlela yeleyo leyi nga nghena ya permit ya vona kusuka kwalaha xopini ivike swi nga va ndzeki ku rhula boti va ya kwele xopini va kota ku twisisa ku hasi ku ndlekala yini i muholo wa mina wa n'hweti lowu kumbe ku ndlekala yini hi swo leswi hi nga twana na swihoki ise va sungula ku hlamuseriwa boti ku hayiko n'wina u nga ri ku sabmitini ka swi swa wela why a wu nga ri ku tirheni ntirhweni va hlamusela boti va humesa ti-document hinkwato va ri ku fikela na sweswo a ve se sendleka nchumu a ve se pfuneka boti va zameni ku ya ka tindhawu ta ku hambanahambana lava nga lava kona ku pfuneka kambe ke na sweswo do a ku sendleka nchumu a ve se pfuneka va ri va kombela ku pfuniwa ku xana ke va nga swi endlisa ku yini van'wani va kombisa timhaka ta ku no xikopiyoni va nga xi kuma atsanini van'wani va kombisa timhaka ta ku no xikopiyoni xi pfaliwini NPA van'wani va kombisa timhaka ta ku ri a na ha va twangi kahle mani lava na ku vetiri hambi ti va ya tihofisini ta le kwihikwihikwini swi nge tiyini swi ku yi ndlela yaleyo kambe ke va nga ha vuya va tlhela va swi hlamusela kahle hi ta kota ku twa kahle kahle va ri hi kwihi laya va nga va ngo va ya koho ndlela yaleyo 060 875 942 hi twa ku n'wina mi yi vona njhani mhaka leyiwani blaka yo laniwani boti vana swin'wana a ku sendleka nchumu a va se pfuneka na sweswi munti lavawani mingiseri mle moyila
1: Mr. Alawi official labor yaka EFF party balwela vanhu vanhu balavo swinene ivi hi ta strikela vavhexa lamavhengeleni
0: mavito ya mava ya vanhu nga mavu ya tixaka nga mavula a se blief ya ni cela tu hi nga vulavuli mavito ya tixaka ta vanhu hi nga poyiti ku ri poyiti timhaka ta ku ri a yi kona muperi muloperi mivhenda michanganawa leswi ane yi nga vula u vula ntsena ku rixaka ro karhi hi ndlela yoyaleyo ku swi va swi basile ni ri hi ndlela yoyaleyo 060 875 942 orit va kombisa kahle timhaka ta ku ri no va pfuna vanhu vanhu lavaya le tihofisini letiya va nga ti vuyela le hi ndlela yeleyo 060 875 942 na n'wihe mingiseri wa mina mina ximalunghele ku va mi nga bartengo kutani ke mi kota ku pfuna boti la ka timhaka leti va nga ta hi tihola ka siku ra namutla ti va dyaka vo tirhela mahala hi ndlela yoyaleyo o bona itrengweti ikwayo o akala ticket e mali ya clash nen ya tickets e kombeshani famba e mova mova petrol go draga yo e ya holelwa 55 rand mm isati tiba go we entirini e vilokse muholo e paisley be wena ya bla bla 55 rand I'm thinking about it.

0: Alright, in the lele yo velik boha ruk bulen mena ngwena aista hambana ta mana gathe leka awarlia ya malungar awarlia ya kumin birin jeming sero mena lokar mena kar mena mrex de dj in the lele no gono go tell him belwin wa ya mahlwin langwe mix sero mena fana kwa barking kumbe shano murumla ka hleng ka ndi so ngwe kwa la ka number la dumos ne 0607875942 laba go ta go ban karan cheka go na shana ke e kungaba kona la banga romela mikandisi ya boho kim gini tokulabuan bari hini la hawan atwini
1: ae muhashi ruperili mina anta kuboti lokuru kuba trai ntaka leba ditsanda aba trai ya kama hosi aba trai lava kama hosi yona ofisi lei ni ibona kula kuita vapfuna ina matimba aba try ofisi ya kama hosi lagia inkomo.
0: Alright, ken keso sine ba kai kon moringata lava va kama hosi indlela yeleyo barekna ti ofisi tabo ko lagian minga tsika mfune ka vhere vha tva pfuna lava ya indlela yele a twin lava ku bobare
2: ina asi please nyankela tu inga
1: mas
2: ya tshaka.
1: That's why I delela kana ivana va teka ku vanhu vaka vona ntsena avana va ku thola vanhu vanwanyane loko va tiva ku vala ku thola vanhu vanwanyane va nga ta kola swivuriwa ku khola vhela etindzimu tin'wana tindzimu tin'wana ta hlupha a va humi vanhu va lava vhengeleni rero a ha ha va lavi
0: hi ndlela yaleyo va kombisa ntsena ku a va humi a va ha va lavi hi ndlela yaleyo 060-875-942 indlela le hi ta twaku kahle kahle n'wini mi swi vonisa ku yini vakombisini va ku hayi khona a va yi ka tiofisi letiya ta ka mahosi va ta kota ku va vanhu va pfuneka hi ndlela yaleyo so munhu to mingiserela ku va ri yini milemo yini la ahe ahe
3: rinjhani ku pfuka va Brandrex
0: hina hi pfukile minjhani n'wina
3: hina hi pfukile
0: mhm
3: leswi hi swi vonaka ku ri na vayingiseri vo tala va nge va vhendavhenda va lava va yi
0: kona hayi ka kwala kwa ka ku mavhendamavhenda ahi a hi vulavulangi hi mavhenda hina hi te tixaka tin'wana a hi zangi hi nga vulavula hi mavhenda swa mavhenda kumbe masuthu kumbe mapili kumbe machangani a humeni ka swona
3: vona ku vanhu hambi ku ri va ka n'wina masiku i kuma ku ri na va nga ku ndlela mona loko va vona i humelerini va vona swo swi ri swinene va ku salasala ndhaku va ku onhela a va swi lavi ku i va tlula na sweswi va ku hi vhika hi vanhu va mixakaxaka yo karhi mixaka yo karhi a hi mhaka ya swona ni vanhu va ka n'wina va na jealous ngopfu hinkwerhu ka hina hi hanyi swona sweswo ku nga kumeka ku nga
0: vanhu va ka hina ku nga kundleka yini hi vanhu va ka hina vandla yini
3: a jeleselana loko un'wana a kumeka humeleleni tele ku a nga hi tlula hi ku n'wi jelesela hi n'wi teka swi swa yena hi swi bakanyela le kule hindlenga ku hina ho va vanene ngopfu
0: hi swi bakanya xinjhani loko swi swa kona hi ri rixaka munhu a kha a nga tirhela rixakeni
3: swo fana sweswo a nge ya ropotini ku i ye kwini kumbe a yenkosini kumbe ye kwini swi kumeka a swi nga fikisiwi leyi ku kumeka ku minus wamanya swo muholo hambi a va navela ku a hlongoriwa hi mhaka ku i xoxo ngopfu ntirhweni va nga vuli ku a ripotini va swi bakanyela leyi
0: se va na matimba va ma kuma ku matimba yo bakanya swilo voxe lava rixaka
3: a hi swi tiko va ma kuma kwini sweswa swo loko va kuma ripoto mara va nga swi fikisi leswi faneleke ku ya kona va hlaya ku a nga ripotangi u famba ntsena
0: ni vula ku lava n'wina le rixaka leri mi vulavulaka hi rona mi vulavula hi family ya boti kumbe mi vulavula hi rixaka leri hi vulavulaka hi rona
3: ni kombisa hi tindhawu hinkwato na boti wa leswi fambelana naswona sweswi a swi vulavukarelaka hi swona se no n'wi byela ku ri na a nga fiki nchumu a mahlweni na ntirho wa yena a nga se a ku ri laha a va n'wi khomi kahle kumbe a lan'wa ntirho ku ha swin'wana kun'wana nga ta tsutsumela kona a hi mahlweni mara swihundla swi ta swi gina swi kumeka ivi a beriwa mavoko vo lava ku nga vona va lava ku dlayisa yena ku kumeka swi helela vona
0: anga ha ri ku yini ntirhweni ni se yimisiwini vhele na a ngo tshika i yimisiwini ntirhweni
3: loko a yimisiwini nkarhi lowu a nga ta tlheleli wona a tlhe a ya vulavula timhaka straight ti va na swa vumbhonimbhoni
0: i na byona vumbhoni lexi lavekaka i ku i pfunekisa ku yini ku a ta kota ku kuma mali ya yena na ku tlhelela ntirhweni loko ri ku va tlhelela
3: a tlheleli mara ke ni mali ya yena loko ku ri ku ya ala kumeka hambi o ka nga ha ri na mhaka na yona a ya mahlweni no tshuveka a kuma yin'wanyana liya a rivala hi yona mara loko yi kumeka a yi kumeki a nge yi tlherisi mara loko yi nga ha kumeki a redzi a rivali swona ku tlula ku a tsumba tinyika stirese
0: estirese hi xexa ku ku ya ntirhweni i mali ene mali leyi a nga hola yona i 55 rand mi nga hakela thekisi hi 55 rand ya n'hweti
3: hayikho
0: so hi xo stirese lexiya xi n'wi nyikaka a nga na xo bodi hi ku mali loko a ze munhu a ya ku tirheni i tirhela ku kuma mali
3: se loko a kume 55 rand i khandziyi mali munhu n'hweti hinkwayo a ya ntirhweni
0: ma swi vona
3: naka loko ku ri sweswo na mina loko no ni hola 55 n'hweti a swi tlula hi ku ni tshika kunene ku mpela na
0: no ni kheseni la ka nhlanika ni
3: inkomo
0: alright e vangisela mina na kombela timhaka ta ku machangani maphili ma yini i nga vulavula tixaka ta vanhu swi ta hi veka kun'wanyana hi ndlela yaleyo va ku hayi ko we a wu vulavula hi tixaka a ni vuzangi mina ni nga vulavula hi swo hi ndlela yaleyo ni karhi ku zama ku mi byela ku no sweswo a hi humeni ka swona 060-875-942 hi pfuna munhu hi tshika rixaka hi ndlela yaleyo a hi vanhu hinkwavo ni lava va nga ku ndleni ka sweswo ko va vanhu vo karhi lava nga koho kwalaha xopini 060-875-942 hi tokoxaneke n'wina mi ngi swi vonisa ku yini eka mhaka leyi yi nga ku buleni hi yona xana ke n'wina loko swi te tano a mi ta endla yini kumbexana mi fanele mi endlisa ku yini hi ndlela yo yaleyo monitor eku Daniel Brothers va ri yini n'wamapiki na for sure fit va ri fambisana kahle na Cool B xikan'we na Brian Bomba hi ndlela leyo.

0: Lebohile.
1: Congrats.
0: Ah, hey. I'm not going to be able to do it. Wala shopping yo ele so abatra la shopping so singela so ane bawe wasanga na mawaz lomonga sanga na wana ba ka dogodel and then lokwa ka dogodel abasa mita mapapla mabona nkwa wala ma afana ma submita ka supervisor bon so bango bona na supervisor evan la vanga ri ku kumaneni so hindlela le supervisor eri shaka ro kar na ye elo wa manager ro ko e mushaka wo kar e tir shaka tingwe le tinga ko hola ya se va komisa ku no boti ba dondeke kutla supervisor le vanga ikuma lantirweni so supervisor yoto onge boti anga tsika ngutekela ntiri hindlela hele so va komisa timanga ta ku no ti document ta vona mapepa ya vo mapapala ma vona ma matsala ku ha wona ringwe le ringa submitiwa le a ofisini kombeta ku boti a va pfukangi hindlela hele kumbexani kuna swokaro kuna nkosi a va zangi ku submitiwa nchumu se vo hlamarisiwa hi loko ku fika n'hweti yi hela ku fika nkarhi wo hola va holeliwa 55 rand ni vulavula hi makumambirhi na ntlhanu na tipondo timbirhi na khume hi ndlela yeleyo leyi va nga hola yona ya payment leyi nga kona ka pay slip hi ndlela yeleyo se loko va le boti va fika va kombisa timhaka ta ku ri no ku ndlekele yini loko ze swi fika lahawa e va vulavula hi timhaka ta muholo wa vona va ku e-e wena le manajara yi hlamusela ku wehe a wu nga ri ku submiteni ka swilo swa wehe why a wu nga ha ri ku teni ntirhweni i va hlamusela ku xivangelo xa ku wena nga ha ri ku teni hi lexi na lexi na lexi na lexi a ri nga pfukanga ma ku maphepha hi lamawona va humesa tidokumente hinkwato va ku swilo sweswo a swi fikangi la swi nga kona ku fikela sweswi boti va hole 55 rand timali ta vona hinkwato leti ti fanele va tikuma na yin'we a yi se huma so va ngo va endla njhani hi ku ka tin'wani ta tindhawu ka tindhawu leti va nga ya ka tona va yini kun'wanyana ku fana na ku loko va labour valava va yini kun'wanyana so a va se pfuneka na sweswo
2: swise mali va rini a no ena swona ku komba ku la a vabya na la a vabya esubmitini swo ka swi nga fikisiwangi leyi swisi mali ya rini va ta ku tlemela swona
0: o va swi yisa a malo ya rini
2: Lawyer
0: ari n'wana rin'wana kahle kahle ri ta va pfuna kumbe ku na tikhampani to karhi leti nga va pfunaka
2: va ta va pfuna loko va malwarini malwara i na right yo nghena tindhawu leti wa hinkwaswo phela na le ka lebekaya ku hayi loko munhu a complete so mi nga endli na a ni swi leswiwani ka tindhawu tin'wana na tin'wana ku na varhangeri phela kumbe
0: ka labour va ri va yini a va pfunekangi
2: a va malwarini loko a ni va na swiswa hinkwaswo va ta yi kuma mali ya vona va ta yi kuma a va landzeleli procedure va na swi as va va khome tidokumente swilo leswi nga khoma tidokumente i nge yi tsandziki kuma mali ya wena i ri na swona hikuva swi tsale rinirini a wu yi bedlela na ririni a wu yi bedlela ma va nga pfumeli ku famba mukanceriwa hi vanhu ku na mi famba mibyeni ya fikana eka president loko mi na swilo leswi nga right xi xa right ombreza mundla yi ta tshama yi right ha swona
0: hi swo sweswo
2: hambi mo yi tumbeta njhani ko hava leswi nga ta endla swona xi xo ka xi nga ri tisi ta tshama xi nga ri ntiyiso
0: a ni n'wina mi nga na matimba ma hi sivelasivela loko hi ta mi swi vona ku se swi khumba n'wina ma sivasiva kuko
2: ku na lowu matimba ma yisiwaku hansi ongwesi ku na lowu ma pfukaku ma nga ha tirhi matimba lama ma wena loko ku ri ku na wena i endleliwaku matimba ya ku wa swiwaku ncini loko munhu yaleyo a khome maphepha ku hava leswi nga ta ndliwa swona swi nga endlile ku mali ya yena a nga yi kuma ni yi tirhini a ku na munhu a nga tina right ka South Africa nawu ku tirha nawu ngwesi
0: kasi loko se va fanele va humesa ti-payment a va chekisisi ku wena swi ngo ndlise leswiwani ku ndleke yini a va rhangi va cheka vo tekela kwini
2: vo n'wi pesa mara mali ya yena va ta n'winisi a mali ya yena va ta n'winisi
0: okay
2: sona 50 rand a ngoti hambi makhosa yi xava mali wa ko kuvaombe hambi makhosa yi xava mali wa sona 50 rand
0: okay kokwani kesi e
3: the stubborn cough.
0: 0607 954 2 la bona ba gore ba gore swingwe ne re kwala ka drink drink e mana la bona ne sinkuna ke se ne ne sikuna la ka drink drink la bona ba gore swingwe ne re kwala ka makosha e tin tsalo mana khoma na ne stolen ke se ne ne la bona ba gore swingwe ne re kwala ka makosha Christina Manyiki ke se ne ne ala bina ina ne re indela yo le mungen. Ni vona ku ri ku nga va ku ri na van'wana halaka page liyani ya xitichi hi ndlela yoyoleyo. All right, 060-875-942 hi ta movhenela man'wina va yingiseriwa mina ku no n'wina mi swi vonisa ku yini miri.

Munhu wa timina sefele hindlela leyo right loko ka ri mina se na yi huma hindlela leyo hi ta hlangana futheka siku ro mundzuku kusuka la ka wari leya ya nkaye ku fikela ka wari leya 12 ka nongonoko lowo ya listeners choice hindlela leyo a na vhele ma swi tiva ku ti 16 vhele esiku leriyani ra youth hindlela yaleyo hawa hi ta va se karhi hi kha hi ba special vhele special show ka siku ra mundzuku ka listeners choice hindlela yaleyo hi ta hlangana kona kusukela ka awara liya ya nkaye kufikela awara liya ya 12 ni majambu njhe ka siku ra mundzuku a ni ri ni lava dinero king tsonga ndhavezitha mageva